0: yele o nete teng se yele teng jale di ntweke tsena di solophane eba ere ke dipere di batla dipalangwe ka tsela tse ding ere ha ke ntse ke lwantshana le hore ke tle ke palame ka tsela yeo ke tla e palama ka yona nthwena ke lwantshane le yona go tloa ka boseketetsane tsepedi le metso e bemene 2004 go fitlhetse gana jwale e re ke bone ga ke tswa le ka ntena gore na ga ke palama le ka ntena gore na e be teng e tla nne ya jwa re tsebe go rapela go monate ebile o ya thabisa go monate ke thabo fela e re ke tswele ka mona ke bone gore na ga ke tswilele ka mona gore na e tla nneya eng ka tsela le mokgwa mofuta o yanong o yanong
1: tseba batho ba bangata haholo ka lenaneo leng la gago ke tlo etsa mohlala tsona ka di-strategy tseno o a sheba gore na PC e shebile gore o hangata batho ba ba kreste ka streke ne ke yona nako e ba gapelang ka yona ae re re nke bulana e tse lenaneo la thapelo go tloa ka three fitlhela ka four ke tsona di

kgale mogena madiba batla sa metsi ka kapa makakate le majagelela pelesa setiapelo sa bakwenaganyapa fitho nka bua ka bulane ka tsosa difefo.

0: ga ke tekele bo jwa lo mo kana modimo wa ka ya ntsenyang adimile pethimelo wo yona entsenyetswa jwa lo dingkontsaka yena ya ntsenyang adimile hore ke nne ke solo phanye maoto wa ka hore mampa ya ka ya lebit ka ena tlang ke boli ya mohau e leng yona isopo a ka e fuye e ga tsitana le ho rotisetsa hantle ka go di ofisi tsohle tse tsamaisanga ena tshebeletso ho theoa odimodimo ho ya tlase maotung a re o basebeletsi bohle kaofela ba hantatai a kotolokele bojalwana kgaitsedi ya motho laelae mapone ya o nkileng ha monate ngwana wa batho tlwa go rengetsane tsa boborobonga ho nyolela go rentsa bo leshome le metso e mmedi Wisi bobo holo hatari harola boseta. Ya sansa boka di khomo ka ro sepala ngwansa haula penga mo ditsongolona ting. Banna ke fihla ke sentse ke opadi yatla. Ba wo opadi yatla ma opadi yatla. Juda da. Ya santsa boga di khomo ka go sepala ngwansa ha ola teng mo ditsongolona teng mo sebetseng wa ho ka o fapakana o kentse headset ya hao e bitsola ka ke thapelo ke mwana wa habulani ke mshimano wa ka mono ka kwalinya ya hasuri ke botlenya tla sale balala le tlatsa stadium wena o tle bitse ka hore ke kwalinya Highlanders stadium hantle tla sa thaba le pantsula habu matswalo mautenga ke buisanga bjalo ke makana thogiso ena ke wa moshweshwe moshweshwe ke wa swodi swodi ke sa tefelo tefelo ke wa matsoso khasa lihlo le ntshotsho le bo etelle pele ba makana taelo matsoso hai le morena kgwabane theko ena ke morena wa thaba mototle ilitsiela boraro ke le bofela gona basuthu ka wana khots puta nala omunnati
1: ditlwa thadi
0: omunnati
1: ithawe
0: a re tse thapelo topi topi
1: our father what you have it hello began that you know come that you have it Blessing days, our joyous life, and forgive us our trespasses. Just forgive those trespasses against that. I lead us not into temptation. Forgive us for the evil. For thine is the kingdom, the power, and the glory. Forever and ever, amen.
0: Amen, topi topi, ya bo khubedu, kotulo, e ka sitana le tshwananki.
1: Amen,
0: mani. Rena modimo wa matsiriso le kganya le kgotso a o etsetse ka hore le ka hore. Bo vetse bohlokwa, molemong wa moifa wana ba kgwa le ka sitana le ba sothoka ka karetso.
1: Amen,
0: mani. Amen, nna. Tshiemo ka mane ka Roma letsatsi la maobane o tiana le nna o re o etsa nga ditopi topi e bana ka ukwa ke makala ke he bana e le go le wena o ntse o mamela a go o etsa nga ditopi topi utlwa fela go na wa banketsa utlwa fela na wa banketsa aska nwa ya ha monnate ditopi topi tsa ga ngwane buli ho monnate e bile o ya thabisa ho monnate ke thabo fela ya sa thabanyena ho bosotsi ba fela go e ba ha bo papa ke party e ba maiena o ya loya tuella nga bana ba tle ho selimela hobane mmuso wa magodimo o kwa ba jwalo ka bona Namoro tsaka tsa mohala +266 0891-1259956. 0891-1956. Ele nga khouti ya naha ya Lesotho, hlano robonga robonga hlano tshelela. Ega sitana le pedi nngwe pedi nngwe, robonga robonga hlano tshelela. Pedi nngwe pedi nngwe, robonga robonga hlano tshelela. Ke dinomoro tse ka o hokahanyang le nna tseo. Yala ka bua dipuo tse monate. Bona le wena mesonga ya letsatsi ya gagwe ka la ge a hlamisa melomo ya gona fela e be sentse gore amen a go utlwe dipuo tse monate dipuo tse reng ha o kala o di bua ha o kala o a hlamisa molomo wa hao fela o buse o re amen Chemuivo. Chemuivo. Amen.
2: Amen. Khona mafahla malshu.
0: A ga nke ke be ka siwa ke ngwana. Amen.
2: Amen. A ga nke ke mmatse tsa go.

0: tso ho ja ke itseba hona ke kodi ya malla ya ge batho ba bang ba ntse ba gapella bana ka nqena batho ba bang ba rapella bana ka nqena amen
1: amen ma go ba ka lebogwa
0: batho ba bang ba rapella bana ka nqena ha ba bang ka nqena bona ba ntse ba lahla bana Eleta tsinla maobane mo ukinenga ke bala tsatsedinya masedinyanenga ana a di Facebook mo thin le polisa la mme ke leno le itholetse ka ngwana yeo a ile nga mofumana bjalo moqomongwa wa dithwele ka re mme yenwa ke mme

0: Antatai, re nna le wena re nne re hatele pele. Ngwaneso, o senya kwa letsatsi le entsweng a bualo ke Morena. Ori ma PC FM. Metsotso e mashume a mararo. Re qeta ho nea mokokotlo ho renga ena ya rona ya boraro. Re kena hantle ka go tshebeletso e monate, tshebeletso yona e bititswe re ba ha o Morena. Tsena tsohle ka ofela o tla hopola mosotho wa Yesu nna le wena ngwana o kgwa le yena o se a tseba hore di kolla hantle. Ena tshebeletso ya re ba ha o Morena e kolla hantle. Pesa le menga e ya lekgolo. Temaneng ya bone. Motenga e buanga le nna le wena e re le tsebe hobane Jehova ke Modimo. Ke yena ya re entseng mme re ba hae. Re setšhaba sa hae, re mohlape o a loswanga ke ena. Tshebeletso re ba hao Morena. Hodima PC FM ya lekgotla la kgaso la hantatae ho theoha hantle Avane Lesotho Hotel and Casino. Re a tseba hore re setšhaba sa hae. Re mohlape o a loswanga ke ena. Ke ka hona re le moifo wa bana ba kgwale sephakeng sa letsoho le letsheadi dikipeng tsa rona. Sephakeng sa letsoho le letsheadi dikipeng tsa rona o tla iphumana fela ho ntse ho ngotswe mohlape wa Modimo. Ye? Ke ba ha o Morena.
1: Ke ba ha o Morena wa le.
0: Ngwaneso.
1: Ke go tla ke o tsiya. Sa tle ha ba ha o Morena wa le.
0: Ke ba ha o Morena ngwaneso.
1: Ke le matha bo gaute ka peka ma simole a me.
0: Amen. Me matha bo gaute a peka handa te mo ma simole.
1: Amen ngwaneso.
0: Amen nna. Ba ha o Morena thato ya ha o etse lefatsinga jolo ka ha yetswa le hodimong re ba ha o Morena ngwana ditsela a

0: Sebahao Morena.
1: Sebahao Morena mme.
0: Ngophuthi.
1: A bo tsiko bo tya ga bo tsiwa. Ke ga ye se se papa re ka kholo go tsa ke go sana. Hao Morena.
0: Sebahao Morena ngophuthi.
1: A na tsiko di ga tsela.
0: Amen in Jesu. Ha le mpotsa tshepo ya ka ke tla re ke Jesu re ba ha o morena mme mathabo di photo a le simphiti wena ya ratela re ba ha o morena re ba ha o morena
2: re ba ha o morena ngwaneng
0: ngwaneng
2: a o le teng ha ke ba di tsela ya ntse ena o ntse ka ba ha o morena
0: re ba ha o morena morena wa ka
2: Amen
0: in this. Reba ha o morena. Thahasellang sefahleho sa morena. Ho se kgaotse selebaleng tse tsoteyang tseo a di entseng dimmakatso tsa hae ntate moeketsi a le ha ntate molomatala re ba ha o morena ngwaneso
2: ha ke di tsa o nka ga rona modimo wa go leka ga ka ke le mazalong wa sekolo khauhelo mamela tsela ya re ba ha o morena
0: re ba ha o morena ngwaneso amen e hlenneso re ba ha o morena nkise qoboshianeng ho le le boitsepo nkise ke tshabeleteng re ba ha o morena submarina bakubung Ba ha o morena.
3: Ba ha o morena.
0: Ntate tu

0: e ba haw mo rena
1: ba haw mo kana wan
0: ni masale
1: kada sa mo sure
0: e
1: sa ba ida ba se ba mo tsa so ba mo go nya maso ba mo sa tla tsankane ha le tsankane o re rua fo ya hai wa boela wa ke ba ba haw mo re
0: ke ba haw mo rena ngwaneso
1: amene
0: morena modimo wa matshediso wa lekgang ya lekgotso wa balle nneso le bantlo ya gago o tsebe ke tena ke tsheya jena gobane submarine ke ena e tla yo latelela mo ke a tseba bo le monate ampe o ile wa ukwa submarine lekgalaneng ge ba gao morena ngwaneso tsietsinya tsa letswalo ke bitsa go wena o mmamele thapelo o nkutlwe morena submarine lekgalaneng ke a tseba go ba le monnate masale ga ile a ukwa submarine a go kaya o siane a neng a lla yane o kaya o siane a neng a lla gagolo ge ba gao morena morena masita ba hao morena morena masita amen nna ka nnete ga ke o thetse motho wa pele wa o ga mmatle ga a fitlha moifong wa bana ba kgwale mona masale le tla gopola a go ka ya osielo le tle le utlwa gore ke ne tlhile ke le mamela o ka ya osielo ya ka re gatele pele ge ba gao morena patsi le mollo ke tsena empanku ya sehlabelo e kae mme mmamakolwane mofammere a le kwalao.

0: e baja o morena
1: e baja o morena
0: morena dimpho
1: a se tala ka po yona thuro se ka ga go anya le legato la modimo
0: yes
1: baja o morena
0: e baja o morena le ka o tala le thula
1: ka le fela ngwaneo
0: thank you nes Kensa hanyenyane yana umphatso hle mmatise tso wale maputse ya ntate molo nyenye E ba ha umrena
1: Ke ba ha umrena
0: Neso
1: Le ka ntimela dumela o ntlatse lo fitong wa ka o ntshwarela Ke ba ha umrena
0: Ke ba ha umrena ngo afase
1: Mal shukra tla
0: Morena modimo wa matsiriso le kganya le kgotso ba ballele ba ntwe ya ha nnes. O
1: ke le lwana pena.
0: Amen mtsamai. Ka pese ka matla wena ka sebele o ntlholele sebe ka mehla. Re ba ha o morena, morena na le di ya bereya. A le bereya. E ba ha o morena.
1: E ba ha o morena.
0: Sa homo.
1: O ntwa nje so se fa pa no. O hlaba mogolo. O re ntate o ba tshwarela. O bana ha ba tsire se o ba setsa. E ba ha o morena.
0: E ba ha o morena sa homo mo kirik.
1: Ka ma se thodi ngwane.
0: Amen nneso.
1: Amen e go.
0: E ba ha o morena. Ya ditsinga se phiringa sa mo ka media phahaminga o phumola moritinga wa ya matla o hle kere o ho Jehova o qhobosiane ya ka modimo wa ka wo ku mutsepang ga ba ha o morena magoba a le librane e ba ha o morena
2: ga ba ha o morena
0: morena masisi
2: Ha o ya ka ntisetsa ntusi ya sebedi tsetsa ka ha se wena fela modimo wa ka. Wena mosireletse le motshidisi wa ka tshepalanga go le dinthontso. Ba ba ha o morena.
0: Re ba ha o morena, morena masisi.
2: A pontsho ngwane.
0: Wa tsana ke tsia. Re ba ha o morena. O nga ho Jesu le tleka pele o tole pfulo sa le fatseng a le tsietsing ke ba ha o morena qwatsaneng a le qwatsaneng re ba ha o morena
1: se ba ha o morena
0: me maritsi
1: a le nna le bantho ya ka tla sireletsa morena ka mehla ba ba ha o morena me maritsi
0: Amen, amen, amen.

0: Reba ha o morena. Ntate ba tshwarele ha ba tsebise o ba sietsanga. Ntota Mofokeng a le bophelong a Vanderbijl Park. Reba ha o morena.
1: Reba ha o morena.
0: Nes.
1: Ntate, o lantse ba lantse. O ya ke sa ba lele tsisa. Kaba ha mo ga.
0: Kaba ha mo rena.
1: Ke tlo mo ha.

0: gona modimo wa gona o a phela jale mme a lesimakgomo o tlhaa mona gore bonna we jalo mametse pegeleng tse tsa maatla sa ka ena hei tlouphoofolo re ba gao morena amen kgotso e be le lona re ba gao morena ntate ntsebeng a wa mosiale ya ntate molo matala Facebook re ba gao morena ngwaneso
1: ha
0: hanyenyane
1: o
0: mphatsotle ba ha o morena mme masebolelo o mohapi ba kubo ena e bolanga ke ba jwalo ka Elia ka ba ha o morena maleti a le fukuti

0: e baga o morena
1: ke baga o morena ntate
0: nkgono mmatshepa
1: wa nka lofa go nte ka dikisong ya gae ke ya phela ke nkgono mmatshepa kwa babane
0: amen e tle nkgono waka
1: amen ntate.
0: Amen ho modimo ya di hetseng a faro le mahlana a hae sebupinge ya tsa maisitseng bana ba Israele mo humming ya fepileng a ma Israele manna le feeling ntate thato malefane a le khubetswa. Modimo yeno wa gona gona wa sebeletswa ke ka hona re tsuwang a horeng ya boraro re mo rorisa ke ke re thokolosi ka o gama ontso sa mmebebele thokolosi yona ka o gama ontso sa mmebebele ontso sa mme Jesu ngwana wa pagakwe ya o gama thokolosi. E ba ha o morena.
1: Ba ha o morena.
0: Ga gadi.
1: Ka be se ka matla, bana ka sebele. Ntlolele sebe ka mehla o nketse mohala. Ba ha o morena.
0: Ba ha o morena a ra gadi ntumeng a matete.
1: E ba khupa ngwaneso.
0: Amen nna ke. Wa di be. Ha fela o sala tele ditaba tsa buka yeno. Ha fela o sa bale ditaba tsa buka yeno e ka o gama ontse e sa mmebebele thokolosi yale gone ge a tseba go modimo wa gone o a sebeletswa ke ka gona ge tsewang ka meso gobane o a tseba gore boo ba babedi ba ba gago ba kopaneng ka lebitso la ka le nna ke teng a ka ga bona e ba ga o morena. Mupheme.
2: Yanka le pati lohle le babulele pangeng.
0: Yes.
2: Ya dumelang a kolobe. Ka bolutse. Ya sa dumele muta. Ke soreta tsama ya le ba tsedi.
0: Wo.
2: Ba ha o morena.
0: Ba ha o morena mupheme o hlatsitsitsweng tsa ona ka sehlo.
2: Ke ka khona o phile.

0: Re ba ha o morena.
1: Re ba ha o morena.
0: Go be ru.
1: Ha le mputa tshepo ya ka ke tla re kgeng. Re ba ha o morena.
0: Re ba ha o morena go be ru ya bo kotulo topi topi le tswana nki.
1: Ba le sukuma ne.
0: Moha.
1: Re ba le he. Re le tso ya ha. Me ya halalela ngwa budi. O se ke wa gasa ditlhapela tsa rona re le dipiesing ntse o re ditheka metlha dikotsing tsotlhe oo mofereko ya tlotlega mme ya letlhogonoa mago wa morena rona Jesu Kristo kopano le batshedisang moya o galalelang ebe le rona botlhe o fitlhela Jesu Kristo a gutla a rata kereke ya ka bophaga ba lefatshe a amen.
0: Amen. Go beru ya bokotulo ditopi topi le tshwanang ke gaitse di a tijela.
1: Amen.
0: Morena modimo wa matshediso le kganya le kgotso a o etsetse ka go leka go kobetso botlhokwa nneso molemong wa moifo wa bana ba gwale ka sitana le o basotho ka kakaretso.
1: Amen.
0: Amen. Nnake tshebeletso ya re ba ha o morena e fela hona mona o senga wa letsatsi le entseng a jwalo ke morena nna le wena o re kopane fela tshebeletsong ya re ba ha o morena letsatsing la hosane hodima ena tshebeletso PCFM ya le kgotlala gasola hantatae ho thewa hantle avane Lesotho hotel and casino.

Pizza ba rubetseng tate di kubontse tshisa. Pizza ba nna ba ntlumye le fifi mti. Kere from pita yena ha ila le khotibo. Ba ne ba le kauti mo ba be ka tlase ba ne ba le ka tlase ba be ka kauti. Ma tshubu ana ile ha fetu wa mtimo a fetu le polo tsa banna le basadi. Utle go tumiswa wa ba fela mtimo. Ma porofita le dinga ka le bohle ba tsebe wena o re ke na ya re neileng bophelo ke na re neileng dintho.

ntate moruti le phutheho ya hao, ke lebohile ha lekgolo ebile ke re ho lona ke kena mosebetsing ona wa bana ba kgwale. Oe dinketsetsentse kgolo ke hloka teboho hona e nka banka reng. Mme ke re habe ke na le mabaka a ntshwarang mo bana ba kgwale ba ileng

ena tsohle ka ofela mogahlelong ona dikolla jwalo tlasa temana yo re fumanang a bukeng ya tsenolo haolo ke mashume a mabedi temana ke le shume le metso e mehlano bao mabitso a bona a skebeng a fumanwa a ngodilwe bukeng ya bophelo bantu dielwa sebupinya sa mollo. La borraro letsatsing le la borraro ke la robedi kgwedi yona ke ya bosupa selemo ke sa ketetse pedi mashome a mabedi ka metso e tsheletseng re kotsometse hantle odima matsatsi a lekgolo mashome a robedi ka motso o robileng a monno o le mong 189 ke bopaki ba go itsaletse fela matsatsi ane a lekgolo mashome a supileng a ka metso e tsheletseng 176 a tenyane beke yona ke ya mashome a mabedi ka motso o robileng a monno o le mong a thuto ya letsatsi lena e le ya 1,970 ka metso e meraro.

ke batlana le kgaitsedi ya ka moeleng a gona teng one ma PC FM ka tsela le mokgwa mofuta o e kang ona ona ke tla iphumana ke ikentse jwa a ona letho le ke tla iphumana ke ikentse lona ke ya mo batla kgaitsedi ya ka ka tsela le mokgwa ona ona o tena ye ke ile a hlaka re ntho tsa ka di batla di solo phane mpa e ke tla leka gore ke nne ke tsamaye tla leka gore re tsamaye le ha e se ka tsela yeo wena o ka wa e tsebanga ka teng mpa e ke tla leka

0: re pepesa Sesotho. Re pepesa Sesotho. Re se beya fashioni. Re pepesa Sesotho re se beya fashioni. O monate ebile o ya thabisa, o monate ruri ke thabo fela. Ya sa thabang yena o bosuetse ba fela gore e ba ga bo papa ke party, e ba mang yena o ya loya, e ba mang yena o ya loya.
1: Ba ma ya ka ha mama u bitsa ka magolo ya tsosa ditsokotsana tsa ho ya pela batho mabitleng ha ka motsea ga ba di ya tswa di ba ka mokuri mokuri wa tali pya jetse pa ka uri mo sa hlabeng sa la hlamela misi rwana ka dipeta thokolosi ya matebele le sibili maria ya gora hlabuya ya hlaba sele mo haoleng wa ya tella ke bone e gaola ditegantseng ka dibuo kwe di khutisetsa ha ha ile ho hla mabela ka laola hlamela dilapo ne dikala laola hla chakatsa ya jena di gotlo nyala la ka dipirisa ya shapile banna ya shapa ba sa di chatokolosi le nyako nyana ya ota ya thabeng tsa popa le ntse le botsa ke emelwang ha ke ntho e ka ba ya mala khale ke ntse ho ya marumye ke phaphathe khotso ke kwa ke ga ta dumedisa thapelo bulane se bo hulu tuya sa ka le sotho pc ya fo ya mo ha ke hole bana ba khwale ba ke ba hole selemela le tsona dikeri hole ke ding ka ba sia ruamba kolotsi ba ditaba batho ba e so ba ka le sotho taba dimpidi ntse di lwana ditaba dimpidi khopa modimo ntate tata masholo tata mezi uetse ke le dikake le di ntsha fatsa di chaba di ka khutlela ho yana me ha o di khutlela ho yana mmopong le ntse le botsa taba tsena di emelwa mphoro yana e ka ba dimo apa emela tsitsi ya pula ke bo hale ba khanya pa ha ja me hlape ya babu se kwere ba sotole khutleng khutleng se kwere le tshwegebe tsa tsa ntwa magumo a magwe di dong da hlano ke bua mona nke ke be ka ba ka hlola le khale le ntse le botsa ke le ba ka e mo halo halo wa ditsela ja tsa masela go kopana ka dinyala mobu ke meno mo mo go meno a di go ba ke meno a le tabela nke ke be ka ba ka hlola le khale ha e so tebele nkwana na ntja di bua ka ntja ntja nyana di bua le ntse di bua na magumo a betswa le mahlano go mo le hlabile mphoro la e hlabala e gaba mo nkhwareng go tla se sebetse go ba madi a ba nna le ntse le botsa papa e emele papa nyana thabana di mmele e matlapa ya thella machachi ri ditsa go ditsa mephato papa e metari mo hang ha e boheli bopego go hlongwana ke khutla teng ba nna ba mpuyetse le ntse le botsa le ke emelwa nke ke be ka ba ka ya male khale ke ba tla kwa kwa rapho go e kgile nya go balana heng le mphelo na ke fitla ke le ya paka ke tata ke tsena ka go batho ba jinna sele go kopana ka dinyala mo bu sa ha ka makale tshetsa motso a se go di motso di wa di khomotsa tebeleng sidi ya di ya seng khetha ke itholetse ka metlhala matsatsi ke tlhola ke boleela ga ke ntse ke re ke fetla majwale ke tshintshile mmano sebakeng go jane ne le ntse le botsa ke emelwa nna go jane ke ne ke le ngwanana nkabe ke itse mmento le bonya ke be ngwanana ke tle ke be se setlha se tshwana e tle ka ga o yata ke tle ke itshwalele ke sale ke ntse ke batola tshidio mongapa gomo ga dikaya batho ge bangata makale ga di dipedile ga le ditharo ka sesotho tswana dinyala mosadi sesotho tlola kwa o sena mmantswe ba keke ba o tlola ka ke motho wa magetlopuwa nke ke be ka ba ka tlholwa le gale
2: ke ba pote ka pele.

0: Baba ungcwele.
1: Ngiyabonga mndeni.
0: Siyabonga uNkulunkulu.
1: Hayi bona usanze wabalethe ntate.
0: Mayilana usasusibikele bawo.
1: Ukhingela
0: ngalamhlanje bawo. Wena uNkulunkulu namandla.
1: Akobele wona ntate.
0: Ngobe nathi bawo.
1: Isathilana kajene.
0: Langilalamhlanje.
1: Ukhera kaho kona.
0: Ungena phakathi kwethu.
1: Usebenzele kona muthi.
0: Sebenza nathi uNkulunkulu. Wena ba uyincwele.
1: Ngiyabulela ntate.
0: Siyakubonga bawo.
1: Kanina botsozi.
0: Sesonke isikhathi.
1: Ngijonga bawo.
0: Emagameni amadzathu.
1: Ntate.
0: Bawo.
1: Laboya.
0: Ndodana.
1: Laboya owala la.
0: Waya uyincwele.
1: Amen.
0: Amen.

dikolo di ntse di kena a o sheba ka ntle ka mona e ba metswalle ya rona ke nako yane yeo e banga batswadi ba bona ba tla ba laya ka thata ohe ska ba ba tlwaelana le buliane wa tsa buliane ha o mmona le tjena hehe e ba motswalle batswalle ba rona ke nako yane e batla re boetsa gore a wa tseba keng ke santsane ke ile o ngwathela ngwana ke santsane ke ile o phehela bana hehe lebollong hehe ga o rapelwe hehe lebollong ga o rapelwe tšhaba se sa tsebe mo se tswang teng se kekebe sa tseba mo se lebang teng lekgale ba itseng yelengyele ba ile kae ga ba ya kerekeng batho bana go ya bua ka tsa kereke empa ba ile kerekeng a go ya bua ka tsa lebollo di a kena dikolo ka ntle ka mone

0: mawana batho
1: o monfela motsotso ka morao hora ya rona ya bohlano hori maphisi fm ya le khotlala gasola hantatai o tewa hantle a vane le sotho hotel and casino shebanka o di mathabale pantsula magwa mabedi ka mono antsa buta mosotho ko ora empa mosotho yena o ya hana o ya latula ga ga hatele pele letsatsi nne la la boraro re ntse re pepesa sesotho sona re se beya jwalo fashioning letsatsi ile lona la sesotho ke tla ipumana ke ikentse jwang ho ba haona letho leo ke tla ipumana ke ikentse lona papadi ya bolo ya maoto e ka nna bola motho ka pelo kore papadi ya bolo ya maoto e ka bola ya motho ka pelo mo ke le nteng ke mona o tlo bona hore e ka o bolaya ka pelo papadi ya bolo ya maoto maobane ke ne ke ile ka shebella jwalo papadi e neng e le pakeng ya tsa naha ya Argentina e ka sitana le naha ya Egepeta karolong ya pele o bone hore Egepeta e ka re ne e batla go tsamaya fela me a tle ya go hlaba dintlha tse pedi tsa batsa le ba jalo mane halofunga ya papadi Egepeta e le pedi di le pedi ka dintlha thabo yeo batho ba ba neng ba le go yona ha e se e fetoa maswabi wa utlwa thabo yeo o neng o le go yona ha e se e fetoa maswabi bane ba neng ba kwatile ka nako yane jale e se ba bona ba thabang kore ha o sa tsebe go laola maikutlo e tlile o ka fumana go so go e na le phoso kelellong ya gago mme ka gona re loketse gorere laoleng maikutlo re laoleng maikutlo o le wa bona le ka mogo ba tsamayanga le naga eno ya Egepeta mane bentšheng ya Egepeta mane gore o ile a ba le ditaba tse ngata tse ile a nna tsa tsamaya ebile a di se di tlhaga mono tse ngata tse ileng tsa tlhaga a re theoleng maikutlo a re theoleng maikutlo o atle o laola maikutlo ga go le buang a papadi papadi tlile ke papadi papadi tlile ke papadi ye empa naga ya Egepeta banna le atšhe banna edi kore taba ena e lang gopotsa setlhopha tse dinga ka go naga ka mona mo e ne re go le tjena setlhopha se seng se se se tsamaya pele kapa se ne se tsamaya pele ka tse thago kapa e ne le tse pedi ya ba setlhopha se senga se nkgakang ka lebitso se tlhaa kae kae ka nqena ka botšhabela ka mona sa fitlha sa nyoloa fela se ba sa fitlha sa feta sa feta gwa thola wa re tuk heban ya ba buale sentse heban go la ba etsala bua mmane he ba re ndoda beta e nyane e be e kgathale ndoda e kgolo e bete e nyane e be e kgathale ye e mehlano metsotso re qeta one ya mokokotlo goreng ya rona ya bohlano Rima PC FM ke ne ke tshisa peipi fela. Elore ke tsebe ho lukisa hoho. Ne ke tshisa peipi fela ke tsebe ho lukisa hoho. Ere ke hatele pele. Rima PC FM. Ere hatele pele. Rima PC FM. Ya le khotlala gasola hantatai. Ho thewa hantle avane le sotho. Hotel and casino.

0: Ya unga wena.
1: Ma wili dimela, sama wili wili dimela, se dimela.
0: Dimela, senne su dimela, senna ke.
1: Dimela, sama ne su sakula, hao. Kuluela na kweke lele, watu wabu dimu hao, kuluela na kweke lele.
0: Yolo la mugutia, tulo esu puteo.
1: Kandi kamu gena, mpa kwena ima utola, utola, kajenu ka utola.
0: Watsi ba ka thaba ka ukwa monate ka nyakalla ka jingwana monyane a ntse a nyanya.
1: Eya hle ke di so sona ke. Ka nne tsa mo gela ka di siwa tsena tsena tsa o tsa mari ya empare re mo re ya ho ha ufi.
0: Wa utwa he.
1: Ka nne tsa mo gela di thuki tsena ha ufi nyana tsena ga bala ke ketse tredi nyana fela. Ke nyanya na ha ka e fela.
0: Kore a o ka nna wa motho a hata hanyane ba na ke go wena empa motho a ka hata hanyane mathata maholo
1: mathata maholo motho a ka hata ha se fane a ka hata ha se fane
0: ya o bolela resource
1: kore na motho a ka ga bumanya a ka ga bumanya
2: chaile
0: Ay, it's going to be so good. I got full FL.
2: When I have come, I'm mean to come meet with you. I don't want to go to you to see more sacred on. When I'm mean, I come meet with you.
0: Ah,
2: I can get a chin.
0: You make a hit that do you find the other?
2: Ah, I can't.
0: Empa hey. O solete
2: eh se ke leteng
0: ka ha go hoba
2: ka go batho ngwana mme
0: me batho ba ka la ba ukwa le ntswe lena ba tsiba ha ntlo ga ba di chile
2: o se o se ho kae di chile di thuizona tsena ka di thungwana ma ke ba dumedise he di dumedise mo mamedi e motlo wa sa re mo ya sena se seholo sa hanta dai ntse di kinopontse khubedu a ke re fela mpa se re tshintshile le pejo se re you are pass
0: our be
2: eke ke yana ntse re tshintshile o bone ntse sentletse tse maganga mo hanta dai
0: ke shebile han
2: ayeyeyeye nna le jena ya nthola
0: ke shebile han
2: a ntse nthola ngwana mme ntse nthola ka nnete ntse nthola mpa he ha hona le lebaka mo re ya nteng ke di thutsa august ka mane ka mma bathana high school tebele mo kete ha di mo holo mona wa pitiki ya kere hele ke ba ngomantse buli he ba ngomantse a kere sala re so buli selemo bona na re se bulane ka kgodi ya bo 8
0: ke ne ke botswa ka lapeng ka mane mao ba mona o thwene ke hona o bulang selemo ka u ka ke se ke sa tsebe ka
2: kwa ba bona re se bula ka hantle ba ka style wa ke wa bona
0: ke
2: se bula ha re bula kgodi ifeng You're not. Vam we
0: mono mwa hengwe
2: e o bone o bone a mangata ba magho ya no mono a ite fa kala
0: ke ana ke a shebile ke ana
2: a o nna ke
0: ana ke a shebile ke ana
2: go ba fihla ba kwaela kubu mono no le re re tsaka go ga magwana na a mabedi a bile ke bona ba le ba ba pisa ba bona ana a tla me go a thulane ya
0: nene mme
2: wa bana poster mo ba ba pisa magwana ba
0: nene mme
2: ba a thulane kana re ngwana mo sothwatsa a appearance South Africa kwa na bjwa ndise bo mothepu o ne no hantle a holo ntate ke gore ke ngwana mo sothwantse nga itshwere setso sa hae hantle le kwa na mahatse mwate ha ona le ntse nna tsa bo traditional tsa bo ngwana eno ga mogana ha tsa bo hlaisa bo botshaba ba hae ba hore ke mosotho wa mannete ya makoma a ke go kgusisa jolo o tla ba le teng ka gona ka mona ka di thutsa August re ntse re na le thopetse gang ene o move o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o mobe re bile re na le kubu mono kwane le ena o ntshitse mngwaneso o ntshitse o ntsana le mmino wa ha o motsha re na le badela ka mona na ntse le kgwala gona ntse le ya o dimole tlase ko go tlo bo ho re tlebe re na le dimotsi ka mana re na le bomme magodu a ke go kwisisa re tlebe re kopane ngwana mme re rata o tlo ho bo ho re tlabe re jaloto o ka tlo jaloto mo go tse re tlebe re jaloto la gona in style a ke re la gona le fapane le ya mamoto
0: DJ ntse le teng
2: ai ei thola yena ke be hloka ha ke be hloka ke la mane nshinga matla dumela nhle ka le dumedisa le lona ka mono ka leo ka mono ntse ke re dumela nhle batho ba modimo le phara ke a tsaba le be sentse le re supportile hle ene sentse re le bo haholo gore ha hona ha he ha bona le batho ba re supportang ke ba ho wa ke go wa tseba he
0: gore ke ne ke sana hano go wa tseba le bontate ka nna ba tabentsena ba a kenela ke tswa kopana le ntate mo mmao ba mona go wa tseba keng ninshing wa bona he ha ka ka mathaka mo ga smolo ga ka mathaka mo ga smolo ke ha e tlile le ke tso go le mathaka mo ga smolo ka ofela ka mono ha ya kwana le ya kwana le motsietse le tse ditebatsa ha ka ofela a go utlile go etenya PCFM mo
2: etenya ne re ntse re tlo bahlala go go fela ba ke ba bue he ka moketwano wa bona ke ka re go re ba ka bua ga bona memo e re ba thaka ka mona a ke re wa tsala le mokete le bona ka ntho ka ka ka August go re le gona ke re tlo ba support ba ke ba re fela
0: wa ukwa he ya usiwa
2: a ke wa ukwa
0: he wa ukwa he ya usiwa go a ke ka ga gwenya gele ka mono a ke ka thaba ga ukwa mona
2: jalo wa ukwa go le bona batla me otise go re memo nyana da a ke wa ukwa ke ga ithaopa
0: itse ke batho ba hole hle batho
2: itse jole le gona ga amene o tsela gona batla pitiki mona ihle ga amena go ba ke wa ukwa
0: eh
2: ne nshinye melang mane nshinya matla ha ke kgethe ka ofela rona dumelang batho ba heso ke a tseba re supporta ka ofela re supportile ka hohle-hohle ke dumedisa ka ofela ke re supporteng ya lona e ntse e le ntle e ntse e le bohlokwa kore PCFM e ntse e le boa ka mehla le mehla ka support ya lona kante re ne re ba le bowa tseba ngwaneso kore ga re na mokgwa wa gore ka tlwela go leboa batho ba rona gobaneng ba dutse ba re supportile re sentse re tseba le gona tsena gore ntse re lo fumana support e maatla a ke go wa kwesisa kore ga e bange neng e tla be e le gore gana tse o tsa gana tsena ba sentse ba difutwen ke ile ya gore go sheba

bona tsona di eme jwang di tla ema pakeng ya tsatse robedi le leshome le nan le motse o robileng a mono o le mong Oxbow ke yone tla ba ka tlase tlase ka 8 degrees Celsius atinyane maseru ha bo matlama e ka sitana le moshosho 1 international airport bokauta sane bokauta wena mabita wena mabita sane le ri biele le tshwana la nkgono mma mo sale ntate molo molapo e ka sitana le bere a ha bo di odi ha bo matshega ha bo marwala ke tsona tse tla tsorra malavia ka 19 degree Celsius ke ka mogobo emo ba le hodimo bulipilweng ka teng ba kenya sa letsiare lena le entsweng a jwalo ke morena hodima PCFM.

0: monyane wa yesa
1: e tshwareng hona mono e tshwareng hona mono fela mokubung ke batla o rekisa mona o tshwara jalo ke rekise mona fela ke fetise papatso ena fela mona e re ke tshware maseru fela ka letsogo ke e phopholetse mo e leng ya gona tenya odima PC FM ya lekgotla la kgaso la gantatae o theowa gantle avane lesotho hotel and casino ke tshwara maseru fela ka letsogo ke e phopholetse e le gore bana ba tsebe go fumana se yanga ka maleng metsotsong ena e leshome le metso e mehlano ka tsela le mokgwa mofuta o ekanga ona ona PCFM dipi tsa beng ka rona.
2: Mona o yetswa tsebiso ya lefu la Masamuele Masasa ya tloka etseng ka la 28 Phupjane 2026. Mofutla bolokwa ka la 18 Phupu 2026 a bolokelwa Magaleng ha Ganyetsi Kgumamela. Ditshebeletso di tla qala ka 8:30 hoseng. Ho tsebiswa bohle beng ka mofu le metswalle ba Lesotho Republiking ya Afrika Borwa. Tsebiso e etswa ke Tshidiso Masasa e le molekano wa motho. Ntukulele sekela la ntyeisa hobane Jehova wa tyeisetse tsela ya ka ba Yesu tumelang ke a tsamaya.
1: O monate ebile o ya thabisa o monate ruri ruri ke thabo fela ya sa thabang yena
3: mae wa loya
1: ha bo papa ke party
3: eya
1: o ntsa le temo mona
3: eh
1: kubu
4: tete o le ke o la o la wa re buta o tleke sitise
1: eh ya swapano ke fitisitse tabatse
4: a ho ditire tate mudi
1: mm
4: ha le mo na ga tshwage o kontse ha re rapela nete mudi re rapela ka motla o kole moyo ha le ha o fihla go hai
1: Kore ke ne ke batla ha ile mona o so tshule tsena gore wa uka bantse ba gale gapele hale gapele eh o na le monyaka wa gore ha o ile pitiking eh o tsamae ha ga nako fela ka ga pitiki ka bo emela gore pitiki e be e tshaise gore nya bohlano ha ba utswe qala ka gore ba go bomuisa gore nya bohlano
4: ha nna la tshaise o tswa go ntse na ka ofela mo hatona ofela ha ba tsamaya ka nako tla go ga tshetse ona ntse shota
1: ana batho ha utla utlwa ntse ba re he he batho bo mme ba pitiki he he ke ha butlebegetswa ditabeng tseno empa he batho ba bua ka melomo ya bona
3: ba tswa tsona bana a sentse tse re di ra di tsa tseno bana gona ke tlo sentse di bua re na re di tsene gona re tsiba ka tselo re tsamang ka yona tsela ye re tsamang ka yona
1: bana
3: feleretse ba
1: sheba gona le papile bua mphaphabilithi go nna ke rata ka mogole
3: papa ka bona eh
4: bana ba tshondo le ha re na ta go tsona re
1: le papa ga
4: ke la ke wa re tla ka Jesu ke te la maha mahala
3: ke

0: mamedire ke o dumedise goseng gona ka jeno godi ena ya phupu e na le matsatsi a robedi selemo sona ke sa diketetse pedi le mashome a mabedi a metso e tsheletseng gotlhotlhe mo mametseng PCFM ke a o dumedisa he mo mamedi ge ke re tlo o bega setlhotlholong kapa leseding la ditaba tsa di etsagala tsa letsatsi le letsatsi go qala ka jeno mosebetsi wa sealemoya he mo mamedi ke tlhagiso leseding go ruta mmogo le go thabisa he mo mamedi ke ona mosebetsi o mogolo wa mantlha wa radio ong mamedi lebitso la ka ke tlhalefo motutse ke mswadi ke mosheng wa shabalala ke na le thabelang tau ke ena a tla bantse a re balela ditaba tsa metsotso e mashome a mararo ka morago raya botshelela le tsa metsotso e re šome le metso e metlhano ka morago raya bosupa ge tla thetha le ena go renya borobong ka gore age fe ditlhogo tsa ditaba tsa go raya borobong mme mamedi ga go le jalo ke tle ke le bohe thapelo bulane ya nne le hetsang dithapo le bishop molapo ya qetang gore bulela ka thapelo mamedi ge ga go le tsena ge re tletlhe ge qhobe nna le wena go ya go renya borobong ka ditaba tseo re o tshwaretseng tsona go seng gona mme he mongamedi wa tseba gore ga e le laboraro tsena ga re qala re simolola fela ge lokela gore ge ke re shebane le ditaba tsa botlhokwa tsa kelello ge ke re bula kelello ka mohegoleng ka teng ka gore ntateedi ya bomotšhaba a santse a le teng e le motlhabolole wa rona he mongamedi gore tataisa gore thusa ditabeng tseo e neng e ka nna ya ba di ka re sirela he mongamedi motlho mongwe go batho ba e bang ba tseba wa tseba taba yona e ne ya botlhabolole fela e thusa le gore le ga o ne o ntse o tseba taba fela e ke e tshogise e o gopotse ditaba tse jalo he mongamedi le bana bonkgono le bontatemogolo batho ba mesebetsing le ba seng mesebetsing ba na le monyetla wa gore ba fumane tlhabollo sena se bolela gore he mongamedi motho e mongwe le mongwe o loketse gore a ke a fumane tlhabollo tate mošhaba e re ke o amogele ndate le gona go dumedisa go seng go nang
1: ke a le bona le motutse le nna ke o dumedise ke be ke dumedise momamedi wa redioena naneong le na le legolo ntate go seng gwa laborago ke a leboa
0: wa tseba etlhileng tate tlhabollo e tlhokwa le ke batlhabolle
1: ke neng ke tsho yolo ndate motutse ore le gona ge le tsena ge a e tlhoka gobane tlhabollo ka bo yona ndate motutse ke moo ge sebetsanang le kelello ya motho ga ka nako e nngwe e se e mo tswetse maatla yona kelello yona eo kore kelello ya gago ntate e na le gore e ka o tswela maatla e na le gore kelello ya gago e ka o fosisa e na le gore e ka ikapela dintho tse sio fela ya bajele e sitwa go shebana le tse teng
0: ga e kgone go tlhalwanya nnete le leshano
1: o fumana gore e se sa kgone go tlhalwanya nnete le leshano mme a e tala e ba jolo fela e se ba kotsi go wena e tlhokiwa ke mang kapo mang eo e ka bang kelelo ya gae e se e mo tswetse taolong jale ka go fetisisa ndate e motutse batho ba o e leng baeta pele batho ba eteletseng setšhaba pele batho ba kopanang le diqholotso tse ngata tsa setšhaba ba e tlhoka ka go fetisisa batho bao e leng batswadi ba e tlhoka godisong ya ngwana batswadi ba tlhoka tlhabollo gobane le le motutse ona tsena re phela nakong eo bana ba godiswang gona tsena ba seng ba lokela go godiswa ka tsela e e fapaneng le ya ba godisitsweng nakong e fetileng go na le ntho ena ya di-generations gona tsena ntate ge generationeng ya mofuta o mongwe wa batho ba tlhokang katamelo e fapaneng wa tseba jalo ka ile ka tsho ntate ga ntse re tswela pele ka nnane o lena kere gona tsenana company eso e le tsholong la gore e thuse setšhaba gore taba e ya bana ya kgolo le godiso ya ngwana ka nnete ge ke ge e shebe ka botebo ge be ge ga go le mathata a tobaneng le kgolo le godiso ya ngwana gobane kgolo le godiso ya ngwana ga di fosagalang date motutse go tlo ameya moruo kgolo le godiso ya ngwana ga e fosagala go tlo ameya setšhaba kgolo le godiso ya ngwana ga e fosagala tswelopele e tlo ba bothata naga ya rona date motutse re ntse re angwa ke ditlamorago tsa taba ya kgolo le kgodiso ya ngwana wa mosotho mehleng ena. Jwale, re tla nka lelapa, re nke sekolo, re nke kereke. Taba ena kgolo le kgodiso ya ngwana ntate, ke taba eo ho nna e leng hlokolosi, re lokelang ho e nepa, re lokelang ho lokisa mo e ka bang re entse diphoso teng. Hobane qetellong ya letsatsi, ena motho eo e leng ngwana, ho sa sa e tla be se se ngwana. Ko o tlo bone bophelo ntate Modutsi. Ena motho eo e leng ngwana tsatsing le, ho sa sa e tla be se se ngwana. Mme ko re na, ha e se se ngwana, fela jwale a hodisitswe ka tsela e fosahetseng. Ko re na e tlo ba motho ya jwang ha e se e le motho ya moholo. Hobane jwale ntho e thaselisang ho nna ke hore ha re hodisa ngwana, karolo e hlile re shebaneng le yona ke kelello. Ke le ka nna ka botsa potso e tjena kapo e tshwanang bekeng tsa ho feta ke re na, ka nnete ha e ba ho hodisa ngwana, ene ntho e hodiswang mono ke kelello, jwale ha o tsebe le ka yona, o santse o utlwa gore na le Modutsi, re tlo tla re ba le bothata bo bokae. Ke lebaka le naganang le bana ba bang ba o fumana gore ka nnete ngwanenwa ka nnete motho enwa atšhe mona ke mathata a kgolo le kgodiso. Tsela eo a leng ka yona, tsela a shebang bophelo ka yona, e re ke mathele naheng ya kapo ke ke etse mohlala ka naha ena ya South Africa. Wa tseba diqeto tseo naha eo e ntse di etsa hona tje. Ge nka ena ena fela e qetang ho etsahalang ntate ya di-30 tsa junior hore ho tebelwe batho ba tswang dinaheng tse ding, qeto eno ka bo yona ha ena bohlale ka hare. Hobane jwale ha wa shejuwa ditaba ka botebo. Ke lebaka lena ke tsitlaletseng tabeng ya ho ithuta hwa motho, ho ithuta hwa ngwana hore ka nnete ha e ba rere re tebele matswantle, re tebele batho ba tswang ka ntle ho naha ya South Africa. Hobane re re ba re nketse mesebetsi ya pele se re sheba nnete Modutsi, fela na ke nnete ba nkile mesebetsi efeng? Ha e ba Basotho, ke tlo etsa mohlala ka Basotho, ha e ba re na le Basotho ba tswileng naheng ya Lesotho ba ya South Africa, ba bang ke ba o sebetsa makitchening jwalo ka ha re tlwaetse ho tjho. Ke ma South Africa a maka ya thesalang ho sebetsa makitchening ntate Modutsi, ko re se re bua nnete. Two, re na le Basotho ba bangata ba tswileng naheng ena ba o sebetsa dipolasing. Ke ma South Africa makae a nang le thasele ho sebetsa dipolasing? Nne re re Basotho ba nketse ma South Africa mosebetsi o ba sa o batleng wa ho sebetsa makitcheneng, ba bang ba bone o ba sa o batleng wa ho sebetsa dipolasing, ba bang ba bone. Kore ne se ke etsa mohlala o mong ke yona wa difeme. Basotho ba bangata hape ba tlile nang ya Lesotho ba ya South Africa ke ba o sebetsa difemeng. Ene ma South Africa a mangata ha ana thasello ya ho sebetsa difemeng. Ke batho ba nang le thasello na le Modutsi, batho ba South Africa ke batho ba nang le thasello ya luxurious life, ba ratang bophelo bo monate ba tjhelete, fela ba sa rate ho e sebeletsa ka tsela tse itseng tseo re reng jwale o tlo fumana hore motho enwa ha kena le sekolo ho lekana, fela jwale o batla mesebetsi e hodimo mang. Ho na le potso ene e botswa ke motho e mong are, ka nnete se le re batho ba ba tswang naheng tse ding motho e le ngaka ntate Modutsi, o so wena ka nnete o tswile o sa keta le grade 12 o sa qeta matric, o re motho ya e leng ngaka a sebetsang South Africa o nketse mosebetsi ka matric o sa e qetang, kone ke o tla utlwisa gore ntho ena ya thuto ha ya lahle, ntho ya thuto ha ya lahle. Hobane ha se re sheba gore na ha re re motho wa ithuta ke motho ya gonang ke motho ya nang le bogone ha re motho a ithuta ke motho ya nang le bogone ba o re one ebe ya pele kelelo ya hai e phodile o ke ke wa ithuta wa ba wa tla o ithuta ka katleho kelelo e sa phola ntse ke khutlela tabeng ena hore ha re hudisa ngwana ge sebetsana le kelelo jele ha o sa itsebe ka pa o le teacher wa tseba o kene sekolo na le mane ke hopola ntse ke kena sekolo na le mane na te mtutsi huno na le batho bana ba etsang bo teacher ha o so nyagela ke motho ya ratang o sheba gona motho o ha ithuta course ya hai itsetse in lilili jole ke sheba ma teacher ke mono oh ma teacher hore ba rupelwe go tlotseba go ruta ba etsa educational psychology ke psychology e sebetsanang le thuto jole ke mono oh ba etsa educational psychology ka ra educational psychology ka mono ba tlotla ba ithuta taba ya ngwana ya ho ithuta ba boela ba ithuta ka hore na ha huta o lebeletseng o lebeletse a etseng jwa le taba ya curriculum a utlwisise taba tsa di curriculum jwalo jwalo fela yela o so sheba ndate mututsu fumana gore ma teacher a lebeletseng a tlo huta bana psychology ba yetsang ka nnete e tlase haholo mona ke bua ka o tsebe ke bile teacher na ke mtutsi
0: mhm e yana
1: ke bile teacher mehleng FT hona le nako e o ke neng ke ruta guidance and counseling high school mmuso wa Lesotho o la ka introduce program kapo subject e bitswang guidance and counseling e ne le subject yeo na ha le suthu kapo lekala la thuto ne le ithutile hore bana hore ba ithute ba hloka guidance and counseling ba kensa ho ithuta le ba kensa bophelo but ke le leletse hore thuto e jwalo ila boela yatswa ntlelebe ma teacher a ka ema monana bare ha ho jwalo so taba ena ya ho ruta ke tlile ka ga lelapa ka gana na motswadi o tseba ka kelello ya ngwana hona o tseba ha kae ka yona o e utlwisisa ha kae jale re tla o teacher o utlwisisa ha kae ka kelello ya ngwana na o utlwisisa ka botipo na ngwane o hantsa mo huta jele aba le bothata na teacher o na le tsebo e lekaneng ya hore a ka tseba o thusa ngwane o ya nang le bothata ba ho ithuta ka pa teacher ntho wa ka mpa etsa ke hore ha bona ho ngwane enwa o sika ho ithuta hantle o mo hutile ntho aba nna mo huta ngwane no ntsa e fosa ntho ka mpa etsa ko mo pula ka po mo shapa hore ngwane enwa ha serious what's make you born in the day mututsi teacher e etsa qeto go ngwana ha serious o a papala fela nna ngwana jalo ha motswadi a sa qakeile a motlise tlhabollomana ke fumana go ngwana no ana e hile ona keke a pass ka tsela e lebeletswe ka nkane o a shapuwa go thwe ha serious o sokana na ndate mtutsi mosebetsi mo ntwa tloetsa mohlala ka wena mosebetsi mo o sokana na mosebetsi mona ndate ha o na le bothata be o monga hao a sa botsebeng a sa buukwisising lo wena bothata bo o sa buukwisising o bona fela go na le bothata jele bo sitisa go sebetsa ka tsela yeo monga hao a lebeletseng ka yo a ba go ba papa how serious o sokana na gona e ba buikutlo bojwa
0: e yana
1: jele gena le bana beo hona le ma teacher a itseng ba ngwana mo ha serious wa
0: papa
1: o tletswe ke papa jele be akere mwana a seng serious e o teacher e yentseng ka tlo go tletswe ke papadi thagollo ke ke bone nna e sebiswang ke ma teacher e le moshapa o sokana na ngwane nwa a sa ikupisisi a nan le bothata bo sa hloke nthupa bo hlokang hore bo kwisiswe ka botebo go bo utlwe ka dithagollo tse tlatse ba go address bothata bo o fumana hore ka itwa ka nete sentswe ka nete le re ipoto mana tsa ngolo ngwane no wa bapala kana go ngwe sa ukwisi lo gona le bakala ngwane o ha iba wa bapala ka bo teacher o bone go wa bapala ngwane o le bakala o bapala ke lefe go re ngwane e reng ha ba bang ba ithuta ena ba bapala ndale mutsi nna ke le mohlabuli ke ithutile ka mahlala ya kelelo e seng huta hore gona le bothata mohlomong yes ge ka mo shapa but putse ke ke botsi ka gona ha o shapa mohlomong le mutsi tla me ke ka botibo ho kwisisa popo le gao ya motho motho na le kagolo ya mmeli o na le kagolo ya boko o na le kagolo ya kelello o na le kagolo ya moya jele ngwane no a kienwa o bona ba pala ka pasa pasa hantle ka pa feila ene o ntso mohuta ene o mohuta jalo ngwane mong ka classing e o ngwane no a kenang ho yona ene o pasa ha ho ha ba o etsa mets mets o pasa ka di 90s kwana ba tena o tla go ha o thwe o itikile o fella ho bo 15 ma ha tswa fo ga thole 0 ebe teacher ho etsa qeto ngwane no wa papa jale ebe wa shapuwa ha o shapa o tsebe o shapa mmele ha o shapa mmele melono go bane ke letlalo o tla bo utlwa gege o tla utlwa ka letlalo o shapa mmele letlalo leo le go mela molaetsa o yang bokong boko jale botolo ke molaetsa ono wa hore gona le bohloko bo letsohong jale o tsebe motho ke motho jolo ka wena teacher ke motho jolo ka wena motswadi ke motho jolo ka wena muruti ditsekeng ka ditsitsena tse thaba jale ngwanenwa kelello ya hai e o le yena e seng setsebi sa mahlale ya kelello ngwaneng ha a ikutlwisise ha a tsebe na o etsagalang o bona fela bana ba bang ba pasa o na le kgatlhego ya gore e se ka le yena a ka pasa jolo ka bothabiso jolo ka bopalesa but jele o bona a sa kgone gore na gobaneng a sa kgone ngwanenwa ha a tsebe ebe hantsa ya le leeto la hela witshuta aba qeteletse a bona hore ha ile mets ha go khone e bile mets ha se nthwaka o etsa qeto jele re bua boitswetsong la re bua ka bona be gifting o itswetsa o ipulella hore mets ha se nthwaka mets ke nthwa bothabiso le bopalisa ke ke bone bona ba gona ho pass e bile ke bone teacher eng yeo a ga tathabiso le palisa nna ke bone a sampatle a ntloile jele kana ko ya mets e be ngwanenwa o a sulafallo jele

0: itshepeng. Ha sa itshepe jwalo. Kelelo ha yentse qete hore na mmets ha ke motho le mmets. Re le bale ka ho ngwana jolo tla pasa mmets. Mhm. Hobane ha ile nakwa mmets wa sula fallo. O santse a tsiba hore wa botlojetswa dintho tse dipolelo tse jwang jwang. Ebe ha tswafe. Kore ha kelelo e sentse qete e jwalo. Ka kelelo ke yona e sebetsanang le boko. Ke yona e laolang boko na buise matla a mangata ho kae. Ha ile nako a mmetse, a sana le boitswetso bo jolo. Boko le bona sentse bo tseba hore ha hona lebaka la hore re ise matla bakeng sa boithuto ba mmetse. Matla ka ba mpaga a lebisa tabeng ya hore na ebe ka nako e ya mmetse wa tseba ha ne nka fuwa monyetla na ne nka iketsetsa kore a tsaya le sekolo se ga ke sa bona le molemo wa go ke sekene kore ke bona ka tšhelete e ntse e patalo and ngwana ne o sa tsebana school fees ke bokae o a bona gore ka selemo ga e ke patalwa 15,000 wa tsaya 15,000 ga ne nka e fuwa ne nka qala kgwebo ke utlwa gantle gore kgwebo o ke na le legato la kgwebo ene ka tleya ene o sa bone gore nyeo le nyeo le bona la nna ba qala go na le nyeo a latswa sekolo ka legage ka nako ngwa ya South Africa kwanana a gutla ga a fitlha ga e mona o santse a etsa 1, 2, 3 ene o bone gore ka ge di ya mosebeletsi le ene o sa na le legato le jwalo e be ngwane enwa o utlwa a rata kgwebo a bona gore ka nnete go ntse o senywa tšhelete ke tseba ba bangwe bageng ba neng ba go motswadi ka nnete go betego gore tšhelete nompompe yona go na le o tlo e senya gobane jele nna ga ke utlwe tabe na o ithuti a insebeletsa banna motswadi a sa tswa utlwa taba e jola tseba gore palesa wa mogaisane ena o ntse a kena sekolo wa pasa ngwane o tlo njwetsa ntho tse e be ngwane no o ntsa wa moya le o feta e re tle re gutle ka moga ditaba ke a tlhokomela mmetau o sa le teng
1: mamedire ga metsotso e le monage re tle re ye ditabeng e se e le metsotso motsotswana fela ge mongwe wamedi pele go metsotso e 30 ka morag gora ya botshelela re mongwamedi ge pele re kapatlhatlhege ya ditabeng gobane ge mongwamedi se e le metsotso e 30 ka morag gora ya botshelela mme ditaba tse qalang letsatsi ka puo ya sesotho re di balwa ke Thabelang Tau ga re fumane ditaba.

Ke le ba mututsi Mohamedi ke o dumedisa. E mo ba tsusuwa nye ba yentseng etswala pele ya polao ya molaodi wa mehleng wa sesole ma parangwe mahao. E le no sergeant le go a moepi. O la tutsi bo sehla hore tshwaro ya mahao ine e simola ong. O bontsitse ha mahao a sa tshwarwa a le mong ka hone ho ina le di ofisiri tse ding tse kgolo tse ileng tsa tshwarwa ka nako eo. Ka ho leleng sergeant Moepi o hlalositse ha seleseding la hore sethunya le thepa tse ding tsa mahao ha di a ka tsa lokollwa ke eo e neng e le molaodi wa sesole ka 2015. Ho feta mona o boleletse lekgotla hore ha ka elela hloko hore koloi ya mahao e ne e thuntswe difestereng le hore a keke a re letho ka taba eo. Ho sa le jalo bopaki bo tekilweng lekgotleng le phahameng bo bontshitse ha dikgalase tse fumanweng ketsahalong eo e ne e le tse hlahang lemating la moqhobi. Lekgotla le boetse la botsa moqosuwa hore na ke nnete hore o kentse letsoho morerong wa ho thunya le ho bolaya mahao. Mme o arabetse ka hore o ne a phetha ditaelo tse molaong tseo a reng o ne a di filwe ke beng ba hae. Nyewe ena e tswela pele. Lekgotla la taolo ya dikoduwa DMA le phethela morero wa lona wa ho kgutlisetsa Basotho ba fetang 2,000 ba neng ba phela Afrika Borwa ka thoko ho molao. Morero ona o qadile kgweding e fetileng.

Eng matsatsi a mararo pele ho letsatsi leo letsholo la March and March la Afrika Borwa le neng le itse ke la ho qetela hore melata e be e tswile naheng eo. Mookamedi wa lekgotla Reatile Elias o re morero ona o phethetswe ka Sontaha, mme ho sebedisitswe dibese tse ka bang 30 a motso mong ho lata Basotho diprofenseng tsa KZN, Western Cape, Limpopo le Gauteng. Ho feta moo o netefaditse hore Basotho bohle ba kgutliseditsweng hae ba bolokehile, mme ga gona ditlaleho tsa tlhekefetso kapa bokulo. O boetse a re Basotho bohle ba kgethileng go se kgutlisetswe hae empa ba sena ditokomane tse molaong ba se ba tla itlisa ka bobona. Mongodisi wa mehlape monghadi Pitso Ramokwatsi o re boshodi ba mehlape ntse e le qholotswe kgolo e tobileng lekala la temo moo diphoofolo tse ruang bakeng sa dijo e leng tsona tse utsuwang, a qolla dinku. Ha bua dipuisanong tsa molao wa boshodu ba mehlape tse bileng masero maobane, o itse mmuso o ile wa kenya tshebetsong lenaneo la boitsebiso ba mehlape tlasa molao wa tshireletso ya diphoofolo wa 2000 le reretsweng ho lwantsha boshodu ba diphoofolo. Ho ya ka ena, mohato ona o ile wa thusa ho fokotsa boshodu ba mehlape le ha bothata bona bo ntse bo tswela pele. Selemong se fetileng ho tlalehilwe ha ho utswitswe diphoofolo tse fetang 10,000. Ramokwatsi o re ho fihlela ha jwale ho so ngodisitswe diphoofolo tse fetang 3 million lenaneong lena. Tetse ka hore ofisi ya habo e ntse e sebetsana le sepolesa le marena le bohle ba nang le seabo ho batlafatsa tshebetso ya melao ya thibelo ya boshodu. Ditabeng tsa matjhaba, batjha ba neng ba rerile ho ipelaetsa kgahlanong le mmuso Tanzania ba tshwerwe maobane. Tlaleho ke hore boipelaetso bona ba bona bo ne bo rerilwe ho sitisa ketekelo ya dilemo tse 72 mokga o busang naheng eo o thehilwe. Boipelaetso bona bo hlophisitswe ke batjha ba batlang hore ho be le diphetoho molaong wa motheo wa naha le hore ho lokollwe moetapele wa bohanyetsi Tundu Lisu ya ileng a tshwarwa a qoswa ka bohlabaphio. Ka morao hlohlelletsa hore ho be le diphetoho dikgethong. Sepolesa se qositse batho ba sa kang ba bolelwa ka mabitso ka ho kenya batjha moya wa boipelaetso boo, ka le reng sesole se tshehetsa boipelaetso boo. Ha re diphethela, sesole se busang Guinea-Bissau se phatlaleditse ho iswa ha potso setjhabeng ka la 30 Phato, yeo ka yona setjhaba se tla kgetha tlhahisong ya hore naha e etelwe ke moporesidente. Sesole se ile sa nka puso ka pudungwana ngwahola matsatsi ka mora dikgetho tsa boporesidente, sa ketola mmuso le ho fanyeha dikgetho tsa naha eo. Ho feta mona, se ile sa boela sa etsa diphetoho tse tlamang naha ho buswa ke moporesidente, empa ke yona setjhaba se tla fuwa matla a ho etsa kgetho ka qeto eo. Guinea-Bissau e se ile kapa e tla boela dikgethong ka la tshelela Tshitwe, empa baahi ba lokela ho nka karolo pele nakong ya ho isa potso setjhabeng ka Phato. Sesole se re moetapele wa sona ya ntseng a busa ha jwale ha dumellwa ho iketela dikgetho tseo tsa ka Tshitwe. Boema ba lehodimo hoseng hona le hlakile ho abata ho isa ho bata haholo le serame seletse dibakeng tse ding. Moya o foka o le bobebe, mme o ka lebellwa hore le dule le hlakile ho be mahareng ho isa ho phola empa ho bata dibakeng tse ding tse ka maloteng ha le ntse le phahama. Tsena ditaba di fella mona tsa Senyesemane di tla latela metsotsong ya 15 ka morao hora ya bosupa.

0: e re ha ho le tsena he re ne re tswela pele le ntate Mochaba e ka ditaba tsa rona tseo a ntseng a re thusa ka tsona. Ntate Mochaba a re tswela pele ntate.
1: Ke a le bona le mtutsi. Ke ne ke le tabeng eo ke reng e hlile ngwanenwa ho na le ngwana a sa tshaba ho ya habo. Ho na ngwana a tshabang ho ya sekolong. Hobane ha ya habo o a tseba hore o jwetswa dintho tse seng monate. Ha ya sekolong ka tsela e tshwanang. Jele kampane eso itile le tsholo re hle empe thuse bana bana ka di 27 kgweding yona ena ho isa di 31 re tla be re thusa bana bao batswa di bageng ka nnete re lekile ngwane nwana ha pa se fela ntse re mo patalla jele go huloko ho ja gore ge batla bana ba jwalo ba seng ba gege motswa di lekile le bao ma teacher reng hai ka nnete ngwane nwa cha ke tsena jele ke lokela ke etse rona re fumano re na go ka itsuwa jwang jele re tlo thusa bana ba jwalo matsatsi ngwanano o tloletsetse nomoge e tlatla ko fa yona o tlo batle dintlha ka botlalo jele ndate mtutsi e nngwe ke ena ndate e re boneng e le qholotso e kgolo ka ga naga ya rona dikolo mane yao sentse ke re dikolo ha re hlokomeleng boemo bo bana bana ndate ha me muso lo sutula ka kenya thutwe bitswang guidance and counseling but ha isa leo fela jwale ke kana ko mathata a le ngudimo mole muso le kala la thutu thuto mehlenyina ha isa gona ho atlea ka ho tswelella ngwana ho sna mothusi motataisi motshietsi ya shebaneng le bophilo bo botle ba kelelo ya hae mme kampane eso e sentse o etsa mosebetsi ono jele bothata bo boholo ke bonang ntate mtutsi bana bao banang le batswadi bana banang le batswadi ba lwanang ngwanenwa o sa ntsa tsebe gore ga o ka ba legataka ka moreng fela e be se e le ga ba kadile jele base batswadi ban ke bua ka rona bana ba
0: reng
1: utlwa ngwana a re ao sentse re tse babe sentse ba
0: kadileso
1: e tla be be tlo ba oseng jele be re tlhobaetse ga re ya go abala ke dikomang jele e mpe ka o fetisa ke ene o fumane gore e mongwe wa otlwa ene bana ba ti ngwana o gege a o ithuta jwang ka boemo bo tsee gabo e nngwe gape ntate mtutsi ke ena eo batswadi ba tlalaneng mo ntse re ithuta teng re fumane gore bana bao batswadi ba tlalaneng dipalo tse godimo ke tsa bana ba sa passeng hantle sekolong ngwana ona o qala e ne ntse le ngwana gantle babli a lejwang a le monate ga batswadi ba qala ba tlalana fela ntate mtutsi ngwanenwa o wa moya o sana le dipotso tse boima tseo le ga ka di botsa mmae leng tatae ba ka sitwang go di agaba ande jele ngwanenwa ena dimoimetse potso tse jele ka nkane ke thuto o tlameya go ithuta re fumane gore ntate taba tlhalano ya batswadi ke nngwe ya sesosa sa o se sebetse gantle gwa bana sekolong o tlo gopola go ntho e ne a tlhalona ntate mtutsi e a fitlha morago tsena ka dipalo tse godimo ga kana a ke re ke labogago bekeng ke labogago bekeng nna ke labogago le leleo lekgotla le phameng le tladisang batho ba batlang go tlalana ba yang lekgotleng jelo se o tla tswa gona go nkue palo e kae ande palo tseo ntate mtutsi se kalo ga di ame fela kapo di ama le bana jele ke mone mo tlo fumana gore motswadi o ntse a patalela ngwana sekolo ngwana ga a pase ngwana e sele motho yane ao le ena sa sa itsebena go e tsalang ka ena jele be bana ba ba le depression bana ba ba le di-anxiety gobane o sokanana ntate mtutsi ga o tseba gore o tlo motswadi o tlo omanya ditshegetlo o omanye o tlo shapua fela jwale o na le bothata ba gore go na ntho tse o imetseng tse o sena motho a o agabang tsona jwale wa feila ka nnete bana ba bangata ba ntse ba otlwa ke anxiety
0: ga go a botsa fela gantle nta deke mang e sebile le ba lerata ona mo
1: gona ona moo ande ngwanenwa ke tokelo ya ga ipotso tse eno ga ipotse tsona ke gobane ga di agabeile ebile di agabeile ka nepo di tlisa botsitso kelelong ya ngwana mme kelelo ya ngwana e sa agajwang dipotso tsena tse ipotsang tsona ga ya tsitsa mme kelelo e sa tsitsang ga e tsebe go ithuta ka botlalo kapo ka katlego gobane jale maatla a mangata a lebiswa tabeng ya dipotso tsena ngwana ga a gwabala a ipotsa dipotso tsena go sena motho ya mo agabang fela a tshaba le o di botsa ba bangata re fumane le gore ka nako ngwe ba ba le ditogo tse mpe ba loga dintho tse tshosang ke mona o tlo fumana gore gona ona moo go na le ba bangwe ba o tla fumana gore ga a sa na lebaka kapo ga a sa bona lebaka la go phela gobane ga e ba batho ene ke ba rata beo ke ba ratang ka bobedi ba gwana ke sa phelelang fele e kotsi ka go fetisa mona ke bua le batswadi ga golo batswadi ba gwaneng molemong wa thuto ya ngwana le katlego ya thuto ya ngwana kapo boithuto ba ngwana e ya gore ga batswadi ba gwane ga e ba o dula le mme e be mme o dula a bua ka ntata ngwaneo gampe go ngwaneo o ntse o le matsa ngwaneng wena mme ga e ba custody lekgotla le o file go dule le ngwana jale wena o bua gampe ka ntata ngwaneo go ngwaneo o ntse o le matsa ngwaneng ke lebaka le ne o tlo bona boitshwago ba ngwana a ntse a jwetswa dintho tse jalo a jwetswa dintho tsa batho ba bagolo tse sa mo tlhokeng di senya kelelo ya ngwana o tlo o sheba gore na boithuto ba gae na ga bo theuwe o tlo o sheba na mofuta wa bana ba jalo ga ba qetelele di-tracksing boithuto ba gona ntata ntse re sebetsa go fumana gore bana ba bangwe ba itsentlaga ka ga di-tracks le leng la mabaka ke leng ngwane ona o dula le ntate ntatae ga a sitwa go laola boikutlo ba gae le maikutlo a gae jale o jwetsa ngwane enwa ditaba tsa mmae ka mo mmae a leng mobe ka teng ntate o ntse o lematsa ngwana jale wa tsa o tlo e bona ka nnete modutse ke re e gana le batho ba seng ba le bagolo o na le batho ba seng ba le bagolo ba o feta nnete modutse ka dileng ba e tsaletsweng ke taba e tshwanang ya gore mmae o na dule a mojwetsa ka bobe ba ntatae wa gore ntatae o na dule a mojwetsa ka bobe ba mmae ene motho ena e se le motho wa mogolo o tla o jwetsa re ke ntse ke sofole ke ntse ke na le bohloko bo ka gare be o a tseba ntho eo e nkamang le lenyalong laka o kwana e etsaetse le motse kae ntate ke dilemo le mašome a mararo ke na le dilemo tse mašome a mane fela ntho eno ga ke e gopola ya gore na mme kapo ntate o na etsang o nageng ka motswadi e mongwe wa ka e ntseng senya kelelo lona je utlwe monnage ntho e bitswang mosadi ntse ke sa e tshepe lona je ga be mme wa ka o na le sebete sa gore ke le mokalo e be ga a baballa kelelo ya ka o njwetsa dintho tse jalo o bua jalo ka ntate ga a halefile o tla o jwetsa gore banna ke dintho di sele ke dintšha ene e jwetswa ngwana mošanyana taba ene ngwana mošanyana o gola a tseba monna e le ntšha lebaka le e ka etsang ngwane wa itshwara gantle ke lefe a sa ntsa a leibolwa ka tsela e jalo ngwana ngwanana lebaka le e ka etsa go ngwana ngwanana a itshware gantle ke lefe ke mmae kapo ke ntatae a mo jwetsa dintho tse utlwisang ngwanenaoo ko baneng date modutse ke e gokela tabeng ya gore ha go kwisisi kelello go gona ntlo tse kekeng ga di bua go ngwana go bana ha re di bua jwele ge tlo imetsa ngwana kelello ya ngwana jwele ha itlame gore e sebetsane le dintho tse mo tlamang tse mo amang o fumana gore jwele e ntse sebetsana le tseng ke tlo etsa mohlalo o tla utlwisana le motutsi o kile a hlokomela gore ha motho a ka o romella video o romella video ka WhatsApp jwale le video e telele mohlomong ke a bo 20 minutes ka pohle say 10 minutes o kile a hlokomela gore ha o e download e nka nako jwang gore e keteletse e download o tlo fumana gore e na le bidinyana e ntse le pota pota le pota ha o heps o fumana gore data 500 MB ile fela ha ya download e o so tlameha gore ka data hape o go e download ene motho eno o yetse ke go pahla o e shebelle ene o jwetse ka ene o batla e shebelle e o jella data fela ntse sa download e ke le ka gore batswadi ha re bua ditaba tse seng boemong ba kelello ya ngwana tsa dikamano tsa hao le ntatae kapo le mmae taba tseno ke data e boima hore ngwana e process go tlo mo jella energy e ngata e ga ha keta o seisa energy e ngata but ebe o ntse sa utlwisise jele be o lahlehile o feta o tlo ithuta jwa
0: Ukweletse
1: mo amang o shebane tsenana se bile e seng taba ya hae
0: a na di re ke se fela na de mchaba mamedi hantla o di mahlo go rakia bo supa ga re ke se mamedi ka mo ga thekiso fela ge ya gutla
2: Need a getaway? Treat yourself to a double night delight at Avani Lesotho Hotel and Casino. Book 2 or more nights and enjoy added perks. A complimentary room upgrade, daily breakfast, signature cocktails for two, late checkout, and 20% off Avani dining. Relax, recharge, and let us make your stay easy. All with that signature Avani style. For more information or to book your stay, call 522-3000 or visit avanihotels.com. Avani Lesotho Hotel and Casino. Double the nights, double the delight.
3: Ana mo gawa ha wa dipolitiki o se o itukiseditse dikgetho tse etlang. Na mo gawa ha o itukiseditse o hapa dipelo tsa setšhaba. PCFM yo mema ho nka karolo le nane o la gona le matla la dipolitiki. Re fata makwatsi ka moqebelo o mong le o mong. Ona ke monyetla wa hore o ikopanye ka kotloloho le bagedi ho arolelana tshebelopele ya lona le ho gapalatsa mehuo ya lona. Ka theko e tlase ya bonyane ho tloha ka 500 maluti. O ka tla bapatsa le rona o netefatsa gore lentswe la motho e mong le e mong le a utlwaga mme o tla kgona go fitlhela balatedi ba gale le bakgethi ba batšha naa ka bophara beha moga wa gao monyetleng ka go ipabola le go iphumana o le ka botlheng letsetsa 22 322 122 bakeng sa ditlhakisetso PCFM your pulse

0: Mamedi re tsela pele he mere mothatingwane o le wena he o sokang ka monyetla 2121 9956 kapa +26659956 ke tsona nyo mo go tseo he mamedi o ka wa kenang ho tsona wa hlahisa maikutlo a hao ha re ntse re na le ndate mochaba tjena ho WhatsApp ha o romela molaetsa o go kene ho
1: 60200 9956 60200 9956 ke tsona di mo go tseo o ka wa kenang ka tsona he mo amedi tsena ha ke tswela pele nda di mo chaba re ntse re bua ka yona taba yona ena ya mo uya le kgodiso ya ngwana e leng hona teng ke a lebana ya mtutsi hona le ntho ene re ithutileng yona ehle ka re sebetsana le kelello le mahlale a yona re ne re ipotsa potso ya gore na hantle ntho e bitswang ho touta ke eng. Why, and ha motswadi a ka bona ngwana a touta wa galengwa taba ho touta le mtutsa re ithutena ke mo kelello ina le thaselo ya nthwetse jele e sebetsana le nthweni e process ka po e sebetsana le yona. Jele ntweno ele ntwe sa ukwisise enkelelo ele ntwe thata falang kelelo ele ntwe bakelang kelelo bothata ele ntwe etsang re kelelo ya motho e batlele thagollo go bane jele e bona gore ha ke ke ka etsa jolo re kene ka ha motho ha dula mono ha ka tsietsa hlwena ha ya be le tso seledu e ba kelelo yi ke le ntse sebetsa nthweng ke re tsa mo sheba fono ya hona tjena o batle o ko batle o fitisa video etelele o tlhone o rena ho tloa ho wena na e tlo fita ka nako ntse e process ene ka nako eno o tlo bona hore e se o sitisa loetsa dintho tse di ka pa ha iba o downloada o e rometse wa e downloada o tlo bona hore ha ntse e processa jwalo e se etsa fono ya gao e be slow o mona gore e se ba botswa e seng ka nako o sebetsa dintho jele ge na le bana be o fumana gore ka baka la dintho tse e tsagalang morago ga o tjena ka malapeng ke tsona diqabang tseno tsa batswadi ke dikagano tsa batswadi ke bofuma bo teng ka malapeng gona tjena o sokanana gore na ngwana eo motswadi wa ga yana sebetsa South Africa a khutli ana patalo school fees le yana tse ba o hlaela bana ba bang ka tshelete e motswadi yena e thola ha sebetsa South Africa jele motswadi a tlile maemo e le onana a o South Africa e tibetseng batho ba hlang dinaeng tse kantle o nana ho ngwana o hona ke o nana bana bao ba tlo ithuta jwa ene ke batho ba nahanang le bo hona ke o nana ba tswadi bao ba khutlileng South Africa ka khanda di mtutsi e se bane ba batla ho tla hae e le gahlanong le thato le tlhoko ya bona o nana ba batho ba phetse yantle da le mtutsi mona ke bua ke le e mongwa ditsebi tabeng ena mahlale a kelello khilena mona ke kopa bua le ntate tona go kukupa wale mohlomphe ito na kholo ndate Ntsokwane Matekane ho huwe ndate ke a ipiletsa ge a ipiletsa ho mmuso wa hao ha o ke o kenye letsota beng ya batho bano taba o fela balatui ndate mtutsi taba o fela balatui ka dibisi bondate le bona ba sebeditse ge a ba lebuwa ge le basuthu la re le bona ge a le leboa gore le pholositse basotho gore ba pholoswe tlokotsing eno gore mpe ba lato ba tle hae ke bana ba hae ge re batho bao ba phetse hantle eo motho a seile mosebetsi a tsebang gona tje ga kgwedi e fela ngwana a ke re ntate mtutsi ga kgwedi e fela dikolo di tlabe di boela motswadi yana sebetsa South Africa o tlo patalela ngwana school fees kang o go motho o phetsantle a ipotsang dipotso tse boima jolo ka tseo e be re tloetsa jwang nda leng ntsukwana mohlomphei tonagolo mmuso wa gao oe ga o mpoetse moifo wa matona lekala le a meyang tabeng tsena lekala la Home Affairs lekala la matšhabeng lekala la thuto wa tsena lekala la thuto le a meyang jwang gobane basotho ba nne ba sebetsa moo ba tlo isa bana sekolong kang lekala la social development batho ba tlo phela jwang ka bona boemo bo lekala la ditšhelete lekala la megalo ga na le kopantshe ke ditšhelete le megalo lekala la leiba lekala la molao makala ntse ke bua ka one lekala la temo ko ga utlwana e ka nna ba ke a qeta makala e ke reng ntate mohlomphei tonagolo makala a ameyang tlokotsing ena ya gore be basotho ba tebetswe South Africa ba ne ba sebetsa teng gobane mmuso wa lesotho o sitwa go ba tlaisetsa mesebetsi wa utlwa go sotlhale lekala la mesebetsi ha jele le DMA ofisi nya haunda te tuna kholo hona le fapalena la taolo
0: ya dikodu
1: DMA na re re ntho yetsa itse mo ha se tlokotsi bakeng sa basotho jele gona ge ishe ba tabenya bo philo bo botle ba kelello hore ha basotho ba bangata hakalo ba ne a dikelelong hakalo go tlo phela jwang ka gana he o tsebe ke basotho yo gegeng ha gana komo ba ne ba le siyo ba sile space sa gona ba teng ha imo jele ba gotlile ke ne ke tsebe gore letsatsi le letsatsi nako nye itseng ke iketa motho na jele o sa le teng o hopola ka nako ya corona o hopola na malapeng ho la kajano ha kae hobane basotho ba ne ba tlwaetse gore re ya mosebetsing jele motho a qala o dula le mosadi letsatsi le tšhabane le dikelang mosadi yo ne o teng monna e ne o teng o ne o tseba gore atšhe ga a ile mosebetsing tla ke ke phomole mosadi eno kapo monna eno jele go itswe re emise mosebetsi re se kebe ga ya mosebetsing re dule gae jele ntate dikabang tse bileng malapeng jele ke bana ba teng re boetse go etswe ke tlokotsi gape ya gore bana ba bo rona bana ba rona ke bano ba gotlile nageng ya bogaelane ka nakwane go na le polelo e kileng ya ntshwa gore re na le dikamano tse ntle le naga lesotho I mean ya South Africa na ga re na le dikamano tse ntle South Africa ene e tla re treata tše ntate mohlomphei tonagolo naga ya o eteletseng pele e le wena ga o na tona e golo ye nngwe ntle le wena kana kwe
0: e yana tere ke renke mmamedi PC dumela
2: ho tsana di e ke tsara rapata maimo
0: na le tsusa
2: hai ke mame ke taba tse mona ke tsumtse di bua le ntate mbono me ga le di go ka di motho le tsa di ka di ke la ke ga ka palo ho motho ba malo mona wa tsela go ke tsenda twa ka di ba tlo ke re ma tshera na feli me sinyane ya go fela empa he madišhere a modimo ana jana ke bona ka ntsa fa ka tsitso ka poo nna ke motho a ileng a kenya letsoga gore thutong ya bana tišhere ya ka e ke sa tswa sengwe bitsa le ke yona ga ke dite ke legolong tse tla se ya ditswang date gaotse o na e tsa bonnete ba gore a tsebe ga bo ngwana e mong le mong le mong le mong le mong yo a mo rutang gona ngwane enwa o rula le mang o phela le jwang gore o dula se jwang ka nako tse dinge kana fumana gore ke ngwana ya adoptweng kapa ya setseng lelapeng le leng le itseng bo mohlomong ga bo mone bile go a rutelwa jelobelo ga tlhile ya batlwa tsana ngwane mo le monna go phela le batswadi ba gae biologically kapo jwang mme ntho eno e ne go tlisa botlhoko gona ka le bana ba sekolo bane ketsa gona ntate ona go batlang gantlentle mona mme ona batla ga tsiba gona ga a shapa ngwanana o mo shapela eng jwale nakong ena jana bana ba seng ba sa shapo dikolong go tshwana le melao ke batla ile bima ha go empa madisi ga le bona ke bona ka ntsa le bona ntino nna ke ne ke se ke ne assembly ya ya mo bana ba ka ba ke na sekolo ding ile di tshe ra go ntate bana bana ba tlile go wena mona ga batla ba neng ba sekolo shapa wa le ha e ba wa le ha e ba go tla tswawa ke tla tswaga le wena ka tla batla gente go bana go nna go tsegisa bu ke le bana ba se bana di tlile ne ke ya ma assembly ke bua taba tseng ke be ke ya le ka ka tla seng ke go tlhedi tshege le ngwane na ba ka go mme bana ba ka ba gedetse ba ba tsama ile hantle le ha tshege ke ga tsheketse ke fela he bunyane ba e ba fumana ntse ke neng ke ba
0: e re ke le boena de tshosane le bitsong la nako fela na degetlegele boe
2: ya le wanda
0: ke le bula ha holo fela nda di mchaba ha a ge thethendate
1: ke go ba fana ka dinomo go fela ka bakala nako nomo go tse o ka diletsetsang ke 535405 o ka leqepeng la dia o mchaba ka po creative mind solutions o tla thola ditaba tsena ka bakala nako nda te ke kopa geme ha kana fa tla tswela pele be ke ngetla
0: ke le bula ha holo fela na de mchaba mo mamedi thabelang ta hore ba la ditaba tsa metsotso e le shumele metsotso e mehlano ka mora ho raya bo supa ka puo ya senye semane ha re fumane ditaba.

0: ega bana ba ke ba mang ba ntseng ba bua ntse ke bua ke tla itsamaela machina na le pipitia
1: tshelete ya mmuso e tsile go patetswe ntho e siyo go pataletswe ntho e sa itsiwang o e mong wa batho ba kentseng letsogo go patalwa mosebetsi o sa felang goreng o reng ke go re o re go etsa sa go etsa re khomente go etsa sa gale tsela ya mmuso ke na ba tle ke swa e go re o re no swa dile
0: le ke le le ke a ke mmone mmone le ntse le go tla go na a ke reng ke ga ke mmone mmona motho eno wa lo o o du ntse rwang gare ke kana kana na le motho a itelekile
2: ka ha mongwe ka o la nnaela mpha o e outa go tswela pele ka dipromotion I think you need to prove it beyond this nemolta otoge ke lotse molao taba tse ntse o bileng ka tsona nna
3: empa jale ntate immediately ka mora gore go thewe puso ka nnete re bone go sena phapang e kgolo a ka lokela go phuputso ke nnete ba e bare ba fokotse mathona a mararo a ntate re tla gopola gore dipuso ya 4x4 go la ba le ntho mona e le ya makatsa basotho ka kakaretso ya ntho e bitswang bo motlatsi ka motlatse wa letona ena ya cabinet size ntate e itse tumelano ena ya coalition temana ya bohlano ya yona e tlile ya topa gore lekgotla la matona le bonagana le le leruo haholo mme le lokela gore le fokotswe gagolo e le gore tseo tse e jaakang lekgotla le le matona ditle di lebiswa gore di le o tshegetsa basotho bana ba tlhokang basotho bana ba phela nakong tse thata basotho bana ba o fumana gore ga ba ona tsietso tabeng tsa temo ha ona tsietso tabeng tsa maphelo a letsatsi letsatsi ka malapeng ha holo nakong yeneo leceme la mesebetsi le le kana kana jele ebile go ya holo holo ke taba tsena tsa COVID leng ka ofela ke tla ke supia ntate gore go tla laesola DPL mona ha le bua ka taba ya the cabinet size e tlile le ditsitsitsi haholo kapa le hlakile haholo ha o ka sheba temana le shomele metso mmedi ya molao wa motheo wa DPL taba ena ya cabinet size bona ke kentse ka go molao wa motheo kapa ke entse constitutionalize e le gore e tla be boitlamo bo reneng leitlamo
4: mamedi re ha ho le tsena he re tswele pele ka ditaba tsa rona ke lebola ga thabelang tau he mamedi ka ditaba tsena tse wa qetang gore ba lla tsona e re ga o le tsena mamedi re tle ka mona ka gabo absolute na le mmemogale ka kwano le mmempolokeng mmogo le mmetleedise mamedi go tlatla re thusa mme ya momamedi tsatsing lena he o iketsetse molemo wa gore mo utlwang o tlhoka e ka o ka botsa wa botsa dipotso gagolo o dimantlha tsena tse o ba tlotla ba bua ka tsona o ka kena wa tlhagisa maikutlo a gago nomorong ena ya 21 21 9956 kapa plus 266 599 56 ke a bona megala e sentse ke ena ke mpa fela ke ipotsa gore na e tlile o kena tlile a utlwisisa gantle gore na se wa tlo bua ka sona na ke sefe empa he momamedi bekeng e fetileng o tla gopola gore go na le taba e ileng ya thakgolwa ya bohlokwa gagologolo momamedi tabeng ena ya o tshireletsa leruo la gago molemong wa bana ba gago o isa melokong e tlang mme taba ko gore na momamedi thepa e sireletsegile go lekana na bana ba tla una molemo kapa jale go ka fumane ga gore thepa ya dikhutsana e qetelela e igapelwa fela e ka ba ke leloko kapa e igapelwa fela ke batho jale mona momamedi re bua ka ditaba tse kareng tsena tsa di-will di-trust ke tsona ditaba tse o lokelang gore o ke o di utlwisise gore na ga o bua ka will go bua kang ga o bua ka trust go bua kang jale na e ka o thusa jang mme momamedi tlo kene mo o na le maikutlo kapa mo o neng o ntse o utlwa ditaba bekeng e fetileng jwale o tlhoka gore o ke o botse o ka tlaqalela go botsa le ga memogale le mempolokeng ba ntse ba tswela pele mme marandrang mo le go facebook o ka sheba fela absolute investment he wa kena wa shebelela moo le mo e bangya momamedi ke manane wa nako e fetileng o ka shebelela moo wa botsa dipotso gona facebook moo e re re tswele pele memogale mme tladise le wena mempolokeng ke a le amogela go seng go nang
5: thata mtutsi re a dumelatlhe re thabile go ba kwano letsatsing le nana ke me mohale ke tswa absolute
6: le nna ke a le dumedisa basotho ba batle lwena ntate mtutsi ke mempolokeng jele ka ga se re tlhalosiwe dumelang basotho ba batle
5: re boele re dumedise le bane ntate mtutsi jele ka ga o tsholo re ba amogele ba re buileng marangrang a rona a facebook gona rale beke fetileng re ne re le mona re thakgola setlhaiswa se setšha setlhaiswa senana ke seo re se bitsang Wills and Family Trust ke setlhaiswa seo se tswetsweng ke kgolotso eo re e boneng kapa ke ditaba tseo basotho ba nentseng ba re atamela ba ntse ba bua ka tsone mme ya ba re arabela tlhoko eno ya bona gobane re ka metlha

0: letle re tlotlang re dula fatshe motho ka bomong jwale atle atlela yona tabene ya hore jwale yena a galwe lefala hai ka tsela ene pahetseng mme jwale re butse mamati a gona hona jwale hore motho a ka itlela ka bomong atla iketsetsa ditokomane tsa hae le lapa le katla gatla le etsetsa ditokomane tsa lona bo ga kgwebo ba katla ntate mtutsi ya ba re tlo kenya ditaba tseng tsa bona tsa kgwebo ka gare ho matlole e ntse e le yona taba yane ya gore re tshireletse dithepa tsena tsa bona gore di tlesketsa iphumana di ile le metsi kapa di ile le beng ba tsona mme mpolo
1: a ya memahale ka leboa Basotho ka nnete hle re le ratswa ka morao re re thakgole sehlaiswa sena ka lava go le fetileng lenaneong kwano la bohlano la teng ka hara toropo ya Masego re le ra leka gore re tlaletlale re ntse re fana ka di-flyer e leng yona tokomane e batlang e hlalositse gore na di-willi tsena le di-trust tsena re kare molemo wa tsona ko feng jwale gona letsatsi la ka jeno go batla gore ke atlhe ke re tlo thetsa gagolo flyera e nana e le gore Mosotho mane mateng a e utlwisise gobane jwale batho ba bangata ba e tshwere e mongwe bona terekere gore na le rekisa diterekere le go thogo etsagala jang le tlo re lemela so pele motho a utlwisisa gore na go thogo etsagala jang ka flyera ena re lokela gore re tlotla re e tlotla gagolonyanenyana le memogale mme ke a kgola ga re sentse re qala fela go tloa ka karolo e qalang fela empa e batla e tlhalosa fela gore re ka sireletsa dithepa tsa rona jwang kgatlhanong le ba malapa gobane nnete e sale re dula re tsho motlhena gore ba malapa ke tshupa ya pele e re senyetsang ga fela re sa karaetsa meralo e nepagetseng jwale go botlhokwa gore molemong wa gore borangwane ba se ba qeteletse sentse ba tlhaga ba qeteletse sentse ba ra thepa ena ke ya mogolwane re ne re e kopanetse le ena e leng informatione kapa ditaba tse e leng gore gona re le bana ba mofu ga re di tsebe jwale go ba botlhokwa gore Mosotho o tlotlo o tle o re atamele re lole fatshe le wena re qoto gore na dithepa tsena jwale re tlotla re di sireletsa jwang gore qetelong ya letsatsi di tle di fetele go bana ba gago batho ba malapa ba sa ekenye matsogo ka gagao tsona gobane ntle le monno le ga e ba motlhomong ba sa kene le ka tsela e nonong ya go batla go igapela yona eno fela ya gore jwale e be e tla re bosikong ba gago ka sontaga ka morago go bolokwe jwale lelapa le dule fatshe e be le tla kgetha gore na ke mang motho a tla bona gore na ke motshwaredi wa dithepa tsa bana ba gago jwang ke mang a tla tlhokomela bana bana qetelong ya letsatsi ga re na bonnete ba gore na batho ba ba kgethwang ke batho ba tla fela ba etse mosebetsi o no ka lakatsa gore ba tle ba o etse jwale bonyane ga ule wa etsa moralo e nepagetseng ka nako wa iketsetsa dintho ka o ya ka gorena wena tabatabelo ya gago le tebelelo ya gago le takatso ya gago e reng ke a leboga
0: ntho nngwe ntate motutsi ke etse motlhala fela wa ntho e kilekeng ka e bona lelapeng le leng ya re ga mogolwane a qeta go tlhokagala e be rangwane o a fitlha o re ke ga a butuwa gae mono a butuwa gae o ne a itse a tlo tlhokomela a tlo sala ore lentswe le beuweng le sebedisitsweng ke lona leno la gore mogolwane o ne a itse ke tlo sala mono mogolwane o ne a sa sena molekane jwale go na le bana ba babedi go na le matlo a hirisitsweng mono jareteng eno a tlamehang gore ga ngwane ga a sa itse mogolwane ore ke tlo sala mona jwale a bone gore matlo ana a godisa bana bana e be ga ngwane ga a etse ka tsela yeno yoo motho onong o ka lebelela ga a sa fitlha ka makoko otlhe gore mogolwane o itse a tlo sala o ne o ka lebelela gore o tla fitlha jwale a bone gore bana ba ya sekolong bana ba ya ja bana ba etsa empa ga ngwane a ba o tebela bana a re ba motelela jwale o tebela bana ga bo bona jwang go dula wena jwale o ja meropotso ya dithepa tsa bo bana ba wena tsa gago o di seile ga e kwa o sa ga ngwane o seile molekane le bana o tlo utlwa ntate motutsi seile molekane le bana kwana o tlile monana ga mogolwane wa gae gobane a re mogolwane o itse a tlo sala le thepa mme ke ntho tse botlhoko ntate motutsi tse gaelang ba malapa e ka nna ba mogolwane o ne a ntse a bua le ngwana abo ka kutlwisitso ya gore ngwane ona o e soga bosiong baka o tla tse ba o hlokomela bana ba

0: e ne le kutlwisiso e moholwana a nang le yona empa ya ba jale motho ya ne yena o itshebetse seo a itshebetseng sona mme ho ntse le bohlokwa gore ditaba tsena le ga re di buile jalo fela re di bue re di ngotse fatshe gore jale di tle di tsebe gore di be le tatello e nepahetseng di tle di tsebe gore ho be le batho ba tla tseba gore ba re go rangwane rangwane empa jale mmona bana bana ba tlameya so ya sekolong empa jale wena o so o etsa tseo o sa tshwanelang go dietse o solelekelang bana ka ho etsa jalo re tshireleditse dithepa tsena tsa rona haholo jalo ka ha mempolokeng a bontsha hape hape ntate Motutsi gore mohlokomedi eo o na le monyetla wa gore wena o ikgethele yena bophelong ba gago mme ga o se o ikgethetse yena o tlo mosia ka ditaelo tse nepagetseng gore na o lakatsa ga mohlokomedi eno wa gago bana bana ba ka gola ka tsela ya mofuta ofeng e le gore tsela yane eo wena o ne o ntseng o godisa bana ba gago ka yona o ntso ka e bega fatshe gore le motho eno a tla sala o mokgethile le mohlokomedi wa bana jale a tla tsebe go tsamaya gona tseleng yona eno gobane nnete ya salang tate Motutsi ga re se re ba siko dintho tse ngata di ka re etsagala go ka etsagala ntho tse ntle gagolo ya ba re ya makala go ka etsagala ntho tse botlhoko gagolo ya ba le teng re ntse re makala mme go tlosa go makala gono ke gore fela motho a ingolle ka tsela e nepagetseng ka tsela e batlwang ke ena gore na yena a ka lakatsa ga dithepa tsa gae di ka tsa sebetswa ka tsela ya mofuta ofeng
1: mamedinomoro e o ka wa kenang go yona jwale ke itse ga o batla go botsa ke 2121-9956 kapa +26659956 ke tsona dinomoro tse o ka kenang go botsa ka tsona hemo mamedi ga o kena mona go mogaleng athe WhatsApp o teng ka romela 6620099956 ke yona mo o ka wa romelela molaetsa gona teng hemo mamedi go botsa memogale le mmempolokeng dipotso ka kwano e re nne re tswele pele gona dintlheng tsona tsena tseo hemo mamedi re buang ka taba yona eno ya di-wheel di-trust jwalo jwalo ga ne re tswela pele mmemogale le wena mmempolokeng
2: ke gola e nngwe ke ya gore mosotho a ele tlhoko gore re ntse re lotlhile re lokela gore re sireletse dithepa tsa rona le nakong yane neng yeo e leng gore re arogana le balekane ba rona gobane jale ga e felele mono mo e leng gore jale e le ya ba gore le arogane ga le sa phela mmogo e mo le mongwe o tlala bophelo ba gae
1: re nke mo mamedikanke na mme re tlatla re tla mo PC
3: nare Motutsi le bomme ka mono
1: go tsona di
3: ke Tshosana Patamane
1: ndale Tshosana
3: ke botsa bomme mono ka taba tsena tse monate tse dira ka tsona gona ba ka ba tsere tlhomo yo go bolella gona metiki tsona di emelwang
1: e tla e yana debo e tla ga ja potso e jwa
3: ke ya le bona
1: ke le bula ha holon that day Tshosane 2121-9956 kapa +26659956 morning that ke kopa ho botsa bo mme na ke patala once off hore thepa ya ka e boloke he kapa ke patala kgwedi le kgwedi ke a leboa ke a usi Agnes o bobete e ke maikutlo a hai ana mamedi nomoro ye o tsena ka yona ke na 2121-9956 go na o mogotlong go na o thabatseka o quoting ke yona nomoro ye o ka wae sebedisang he ha o batla gore o botse dipotso hemo wa medisa dine na monyetla o tengwa gore o ka botsa dipotso mo o sa utlwisising gona teng gore na ditaba tsena ka ofela go ga tsona na di e tswa jwang e re ke re tswela pele fela ka tsona tsena tseo ke kwae kare di a tshwana mme mogale e na le Tshosane le ena le ya ausi Agnes
0: ke kopa ke di arabelle mmo absolute mane ka ha re batho ba sebetsang le batho re a utlwisisa gore boholo ba nako ga re na ditšhelete tseo re ka gareng e nana ke behetse gore ko etsa taba e itseng kapa ke na le yona e le lamsa mo ke fitlha ke e patala ke tsebe go etsetswa tokomane ya ka jale re entse gore go be bobebe gore motho e mong le mongwe a tla lefe gannyane ka gannyane go fitlheleletse tokomane re e qetile ntate Motutsi go etsa letlole ga se ntho ya gore re fitlha re ngola ga o tswa ka ofising o tswa o tshwere tokomane e na le megatlhelo e na le methati e tsamayng go yona re tlo qala pele go o mamela ga re se go o mametse jale o ntsha se wena o selakatsa jwale ha re se go mametse go utlile gore na o lakatsa eng mogahlolo o hlahlamang go jwale o re bontsena o na le eng go di madi takatso tso tsa hao o na le eng me thepa yeno yo nan leon ke yone e tlo re thusa gore na re etsa letlole la mofuta ofeng le intse re mata hantse le ditabatabelo tsa hane tsa hao jwale ebe ge ra qala re dula fatshe re etsa mosebetsi ono wa ho ngola ebe ha re se re qetile mosebetsi ono wa ho ngola ditabatabelo tsa hao o tlile o bitsiwe hape o le hlahlubile o utlwisisitse o hlaloseditse gore na ho bolelwa eng ka ditheme tseno tse ka hare ho bolelwa eng ka maikarabello a bomang ebe ya tsamaya e ya ho batho ba ano ba horegeng jale ba o e hlahluba motho a e hlahlubang ke motho a boemo ba attorney o tla e hlahluba kapo wa notary o tlo e hlahluba jale a ba a ibehe silia hai jale letle le fihle le tikene jale e gutle tokomanene e ye mo ho register gwa me wa utlwa ga se process ya nako e gutshwanyane le bongata bo ba sotho ba seng batla ka bona ntate motutsi bo se botsosa ile ile tabena e thopotetse me tsela ya ho patala jalo ka ha ke se ke bontsitse rena le baano bo motho a ka reng na ke na le yona nka entsha ke na e monga ka re yena re moetseditse payment plan ya ne ya hae a ka reng a ka patala mohlomong ka dikgweditse le shumele metso mmedi e monga ka re nna nka ya dikgweditse le shumele metso go bedi jwale ke ntse ke sekasekana le nthwena gore qetellong ke tle ke tsebe ho fumana tokomane eno no ha ile taba ya price ntate motutsi ke kopa ntate a tla anletsetse ke tle ke mo fe yona nomoro re tlatla re bua qetellong monana re seke ga bua di price moyeng ke a leboga ntate
1: ha ke retle tabeng ke ena meem polokeng le wena me mohaleng re phela nakong eo ha jwale batho ba arohanang ba arohana ka lebaka la lefu kapa ka dinako tse neng ba arohana mohlomong e le mmeleng ntate ba ikarohanela fela ka ditaba tsa bona jwale o fumane gore go ntse o na le tšhelete tsane tsa di-insurance dipentšhele tse o e bang di teng nna ka gare go trust tšhelete ya pentšhele e ya kengwa ga e be ya kengwa mohlomong jwale e ba se ke nyetse mosadi e mong gape kapa basadi ba bang gape ba bobedi jalo ka ga lesotho mona go na le gore batho ba nyale sethepo go etsagala jwang ntlheng eo ya gore tšhelete te se ka ya bonagala jale ile mo e sa lokelang gore e ye gona teng
0: Ntate motutsi ho bohlokwa ho dula fatshe le absolute re rale mmoho batho bao re ba sebeletsang batse ba hore re kopana le bona ka ntho re reng ke consultation consultation monono ke mo motho e mong le mong a behang ditaba tsa hae mme ntho kgolo e ntse le hore ka go hanong mane ditšhelete tse di investment ditšhelete tse di insuranceng haeba o utlwa o batla gore e be ditšhelete tsa bo bana ba lenyalo la pele ba lenyalo la pele e ka ba mme wa bona kapo ntate wa bona o sa itlhokagaletse kapa le ya gwane ke tokelo ya gago o le motswadi ebile ke tshwanelo ya gago o le motswadi ke tokelo ya bana gore thepa tsa bo bona ditshireletswa ke mang ditshireletswa ke motswadi mme motswadi a ka etsa letlole leno go bona gore ditšhelete tsohle tse buang ka bana ba pele ba lenyalo la pele o di behang kae le nngwe di tshireletse e re a iqalla bophelo lenyalong la bobedi kapa lenyalong la boraro jwale ga ba tseba gore tsane tsa pele tsona o di tshireleditse ka tsela eno ditšhelete tsa penšene ntate motutsi di a kena ka gare go letlole molao wa dipenšene wa re dumelela gore go be jwalo ditšhelete tsa pensione di a kena ka gare go letlole mme go se le go wena o le motswadi gore na ntho eo o e batlang ke eng empa re tle re tlhokomele ntate motutsi gore ga fela o se ye pensioneng tšhelete eno a ke re ntse le ka mokotleng ka mole le ga o ka ba wa e kenya ga e so fihle ka gare go letlole ompa o e etseditse motshopho go bobebe fela wa gore e tle re ka nako eo nako ya gago ya go ya pensioneng e fitlha e be patalelwa ka gare go letlole leno no empa ho ntse le botle jalo ka ha ke bontshitse qalong hore basotho tlohong re duleng fatshe re raleng ditaba tsena tsa rona ha ho ntho bohloko ntate motutsi jalo ka ha motho a ka sebetsa ya re ha rwana le molekane wa hae ka ditsela tsena tseo seng o di boletse ya ba e mong o sala a sena letho gobane re sa tshireletsa ha ho ntho bohloko hape gore ka go hanong eo ya batswadi ka mekgahlelo yohle e be ho ameha bana ke dintho tseo re tshwanelang gore re di qobetseno mme ra le gona re tla dula fatshe le motho re shebile dikagolo tsohletsa molao jwale re ntse re ya ka ditabatabelo tsa motho gore na o shebile eng re ntse re tshireletsa ditokelo tsa bana
1: ere re hatela pele hape re balemela isa ka mona ke ntate Mike o ka ha mantshebo ke mongwa bo rangwane ke ho bane ka mehla baiti ba rona ba fana ka mehlala e mebi e rwa ke hileng ya bo rangwane ha o sana bo rangwane ba sebetsang hantle ke potso ya ntate Mike ena ke o tla ya ga ba me mohale ena ya ntate Mike ena ere re ke re tla ho ntate Peo o ka mona ka thabatseka ntate Peo
4: that to zuri bo medmana go pa go tsa bo me gona na thuto ye ya bona entle magabane manoni na ba etsa gore batho ba di basotho metse le metsane ya bona ba itsebe ba go tlisela go ha ba ne ba kena metse le metsana mona ba fa ba batho thuto ina ba ne ba tlatla me gore he ba itse go basotho ba hlapuwe ba ka bo ba be le kukusiso ka dikarabelo ya bona le thibeng tsa bona go ba le thuto ena e tla gola e re mamela re fokola jolo ka ha ebile dialemoya di le ngata batho re sa mamele sealemoya se le seng re le bangata
1: ke ya maikutlo a ntate Peo mohlomong ga ke nyanyeletsa gape potsonyane e kileng ka e botsa pele e ka ba gore na mohlomong ga mme jale a nyalwa lekgetlho la bobedi kapa ntate a nyala lekgetlho la bobedi gape wili ya pele e ntse e sebetsa kapa jale o lokela gore a fetole a ka tlo dula le absolute jale go shebe gore na mohlomong plane e ka ba dife kapa moralo e ka ba ofeng jale ge kene go tsena tsa ntate Peo le ntate Mike
0: okay ntate Mdutsi ke a bona thabatse ka ehlile e re mametse madness o na le bobete kgopolong ya ka bobete ke thabatseka ke a leboga ka nnete dilala ebile mafelo a kgwedi e tlang tate Mdutsi re tlabe re le ka go stra ke sa thabatseka se re fumane dimemo re tla etsa gore re ke re be teng go araba ntate Mike ha mantshebo ake ntate Mike borangwane le boragadi le dikgaitsedi le bo matsale le bo mohele mohe ha di ba bangata ba ntseng ba etsa mosebetsi o motle ba bangata haholo ba etsa mosebetsi o no motle mme ga le bo ha ke hona hore ebe sithabeng sa basotho ho ntsona le batho bana ba mohau ho lekana ho utlwisisa gore dithepa tsa bo bana di tshwanela gore di bolokehe ke a be re etsa tlhokomediso fela ntate Mdutsi hobane wena o le motho mo o dutseng ha o tsebe hore na ho sane o tla hlaelwa ke ho hotle kapa o tlohlaelwa ke ho hobe mme re kopa tshwarelo ho ntate Mike ka hore ebe e le rangwane nna ke le gagadi ke ntse ke sa etse mohlala ka nna gagadi ke ntse ke etsa mohlala ka rangwane empa e le tsela eo re reng fela re tle re itlhokomeleng re hlokomeleng gore as much as re ntse re dutse le bana ba bo rona re dutse le baamane le rona ba na le dithaselo tse ntle dipelong tsa bona ka rona empa bosiong ba rona go ka etsahala gore be ditaba tse jwalo ga dio mme mehlale e re fanang ka yona ntate Mdutsi ke mehlale ya ditaba tse phelang tseo re ikopaneng le tsona ga re ntse re sebetsa jwale ke arabele ntate Peo re qadile re ntse re potologanaga mme re a tseba gore ga go be bonolo go fitlhelela mosotho e mong le e mong ka tsela eo motho o neng o ka lakatsa gore go etsega le ka teng ditereke tsena tse lesome re fitlhile go tsona empa go fitlheng ga gona go tsona ga re a fitlha dibakeng tseo re neng re ka galakatsa ke etse motlhala fela ntate Mdutsi mogalosukuse re tswa Boketane katšha se ke tswa Medikane ke dibaka tse go le gagolo empa go ya fitlha motseng re fumana setšhaba ga go be bonolo re se re qadile gona jale gore e be re qadile ka gore marena a rona re qale go ona ga re fitlhile go marena a rona go tlo ba bobebe gore re fitlhe setšhabeng seo marena a rona a se a lositseng mme ntate Peo go ba matshwafo mongaka re ntse re tla re tlatla re fitlha dibakeng tseo le leng go tsone ke kene tabeng ya gao ntate Mdutsi ha bophelo bo ntse bo fetoga tebelelo ke gore le wena ditaba tsa gago o nne o di etse ka tsela e fetogang ga re etse motlhala fela ha o na le molekano wa pele le ya go ane ka tsile le ya go ane ka yona o no mo entse e le yena beneficiary ditabentsa hao ha le ya go ane ho loketse go mo change o loketse o tsamae o fetola motho yeno a tloe ditabentsa hao o se ke wa sala ka yena ntse a le jwalo go hlakile gore le ka go ditokomane tsa hao tse o dietsang ha e ba dithepa tsa lenyalo la pele o batla go ditshireletsa e le tsona fela ditshireletse tsa lenyalo la bobedi tla o bona na o etsang ka tsona gobane sesotho se setle se re malapa ga jane ke nnete tutubetseng e jwalo gore malapa ona ga jane mme re keke ra re bana ba ntlo enyane ba tlo tla ba ja ditaba tsa dithepa tsa ntlo e kgolo le bana ba ntlo e kgolo ba tlo ja tsa ntlo enyenyana ga re etse gore fela re ditshireletseng ka tsela eno no e le gore go ntse le botlhokwa gore o tle re tlo dula fatshe nako yotlhe ga diphetogo di ba teng ge re ba jwetse gore le ga o ba le ngwana tshogo jale ge tsebe go mo kenyeletsa ditabeng tsa rona ngwane enwana ga o motho yo mongwe o neng o mongwe tse e le beneficiary a tlhokagala bua ge change ge tsebe go ngwala e mongwe gobane re tlo koba gore motho yone o mongwetseng e le ena beneficiary le ga o se o sa ratere bo o dutse mono motlhang o bang siko e se ba yena monga thepa yeno gobane o se e reile ka ena mme ga re kobeng gore re e rehe ka batho le ga re se re sa batle gore be batho bano ba dutse monono re reile dithepa tsa rona ka bona
1: mamedi metsotso e lesome le motsho mong re ya re lebile goreng ya bosupa ke tsona dinomoro tseo o ka kena dinomoro tsena tsa 2121 9956 kapa plus 266-599-56 ke na le met ladies me mpolokeng le me mohale ka kwano ka kgasong ya momamedi o ka botsa dipotso mo e bang go utlwa o tlhoka gore o be le tlhakisetso gona teng taba e nngwe gape ka ba taba ya gore ke na le thepa nageng ya Aforika Borwa go na le batho ba nang le bojaki nageng ya Aforika Borwa le nageng ya Lesotho gore na ka gare go thepa tseo tsa ka tseo na absolute ka nthusa gore bjale ke tle ke dikenye ka gare ka ga trust e be ntho e le nngwe kapa e ka ntataisa jwa
0: melao ya dinaga ntatemotutsegore ya lebitso
1: e re pele o ya ga ba mme mogale ke bone ka gapotso e nngwe ke ena gape kgotso ntatemotutse a tseba taba e ya dipatala e ka thusa absolute gore re tle ka bongata he goba patala ke yona taba e se ka re ka fumana patala tseno gona mona motlhomong dikgakanyo ke kobedi ke maikutlo a gae ana o ka kena go tsona me mogala
0: ke a leba ntate motutse ga naga ye nngwe le nngwe e na le melao ya yona le tsamaiso ya yona mme rona mosebetsi wa rona ko go sheba gore na molemong wa gago o le motho o re mosebeletsang dithepa tsa gago tse seng nageng yeo o leng moagi go yona na re ka di sebetsa ka tsela ya mofuta o feng ga ke dumele go dumelega gore o se o nka setsha sa gago se manyatseng o se kenya ka gare o letlole le lesotho ga se ntho e tlatla e dumelelega gobane melao e tsamaisang ditaba tsa matlole ka gara naga ya Aforika Borwa le melao e re e sebedisang lesotho mona e fapane mme ke di-jurisdiction tse pedi tse fapaneng tseo re kekeng ra tlatla re gokaganya dithepa tse ka gare go tsona ga mmogo ke utlwa selelo sa ntate kobedi empa ke kopa gore re ikokobeleletse gore molemong wa gore re ya laolwa re tle se ke ra iphumana ntse re bega ditaba tse tsenana monana sealemoyeng ee le flyereng ya rona mona ga re a dingwela ntate motutse ke kopa re nne re ikokobetse re ikobele tsamaiso eo re e fuweng ke batho ba re laolang bakeng sa go bega dintho pepeneneng kapa gona go ipapatsa
1: ntate mamedi ga re tswele pele go tlhaisa maikutlo a gago re sentse re saletswe ke metsotso e semekae fela re sentse re phethela ditaba tsa rona re ka nna ka tswela pele mme mogale le wena mempolokeng nako eo gore ntse re emetse mo mamedi
2: re ya leboga ntate motutse ka itlhile ke elelwa jalo gore nako ga e salentle ka letlhakoreng la rona mme ke kgola go phethela taba tsa rona tsa letsatsi la kajone ke gore fela mosotho ga nete re a leboga re a leboga gore e bentse le kena le botsa dipotso tsena tse ntseng le di botsa mme rere ga e tlo felela mona moyeng gobane jale nako ya rona e ya fokola mme o ntse o ka tswela pele ka gore o tlo nne o re etele mosotho yo motle diofising tsa rona mane moagong wa Kingsway Mall mahono ke mahona wa reng ha tota go feta sedika dikwese seholo sa setšhaba o theosa ka Kingsway Road ka letlakogeng le letsheadi pele o fitlhele go boteng tsa mafafa mme ofisi ya rona e fumaneha ka mokatong wa bobedi go tloa ka room 764 dikopakopane mono mmogo jwale mosotho a ka geletsetsa a ka re fumana mohaleng wa rona wa fatshe wa 2231 3924 kapa a ka re tshwara mohaleng wa thekeng ke ona ke 6262 6 7177 6262 7177 mme hana mono a kabela a go le WhatsApp teng molaetsa WhatsApp ya rona kapa jolo ka ntate mututsi ya sele a hlalosa le ka phela rona la Facebook le hana teng mosotho wa ka khutlela teng a bua le gona hana teng re tla nna tlo fumana data iso hana teng ga le bo ntate mututsi
1: e a go phetha se ba ka sena le mebala go rena e tsama ya jwang ho ile go motho a tla tsebe go hlaloganya hape menyako e kenang go bana ke ke bona go ha ngata tlhaloso e be taba ya gore go mela itse e kenang mona ha re se bona re kena le ka hokae jwa le ba shebeng ha ba kena ka menyako eno e ba kena ka yona
2: ke a le bona te mtudzi mosotho ha kena e ka ba mohlomong o kene a hlaya ka hlakogo lena le ka tsileng hantle le shebaneng le ka mmileng ha o kena o se lo kopana le di lift mono mme ha o fihla mono o kena ka lifting tlo penya two e le o disa mono mokatong wa bobedi ha o qala o tswa fela e tlabe sentse o bona gore go na le matshwao a bontshang gore na ofisi tsa rona di hokae mme ha o kene ka tlhakogo lena la di-lift o tlo tsama mehatonyana e fokolang fela e ba oso o kena diofising tsa rona di tlabe le le ka letsogong le letshehadi ga e ba motlhomong o kene ka monyako wane o mong o tlhagang ka morago ka godimo le teng o ntse o tlo fumana ke ka mane ka mosotlonyolo ka ditepisi teng ka mono le teng go na le a le diago kapa ona matshwao ano a ntseng a re bontsha gore na re tlo tseka le kae ga o tlaile ka mono o batla o tsamaya sebakanyana se se lele le mosotho a se ka kgathala maatla o tlo tsamaya sebaka se se lele lo ntse o potapota o fitlheletse o lo fitlha mme ke gola mebala ya rona ke mebala e mosweu le e meputswa le mamati ya rona ga o tlala go tlaa fela o tlo bona e yo golo ya absolute mme e sabe sentse dingwetso ka yona mebala e ne e ke e boletseng o mosweu le o moputswa
0: ke tlatseletse mono ntate mututsi diago tseno tse o bontshitseng di tla o supisa le mo o tlo tseka teng gore na o tsekela go kae mme mamati a mo a ono ka o fela a ngotse dinomoro dinomoro tsa absolute ya pele fela ga o qala o tlhaga ke 7 e be go tlhatlhama 6 le 4 5 yona ga re kene go yona e batla e le e thokonyana ke setogo sa rona tsena tse dingwe ga o qala o tlhaga fela ke room 7 e leng gore motho le ga a batle go botsa a sa releletsetsa ga a itshebetse mamating mono fela a ntse a sheba gore o mo ke yang teng ke 7 o tla fitlha o tla fumana ditshebeletso tsa rona ka gare go absolute ntate mututse re lebuile gagolo
1: ke lebuile gagolo mad ladies mam polokeng le wena memogale momamedi re tla boela re kopana le bona gape bekeng e tlang dula o ntse o mametse PCFM your pulse our beat e re ke tswele mona fela ge momamedi re tle re tsebe gore re gatele pele ka ditaba tse dingwe gape tseo re o tshwaretseng tsona go seng gona
5: We have been elected into government. Basotho Nation has put its trust on us. I do not think even for a single moment that we shall make the nation regret its choice of us. We are determined and committed to demonstrate that the nation made the right choice by choosing us and that its trust was not misplaced. Haiba. Go ka etsagala go gore letsatsi la kajeno e be re utlwile ditaba tsa lona ke a tlapang in 5 years time go tla bo romelelwa meifo mona ke dinaga tsa Aforika ba tlile go kopitsa democracy in action ena yona ke a e tlapang
6: Hona le community project tse ileng tsa tuma ka go thuketsa dijalana. Mme mo nothe ke menya megalo e etsetswang hore e thehe le batjha mesebetsi mabatoeng. Motho o ne o gopola gore taba tseno ga di etswa di tla etswa ka mo o bulegileng, ka mokgwa o nang le ponaletso, ka mokgwa o senang ditsuka la tshebediso e mpe ofisi kapa ya bobodi ka gotlhegotlhe ka mokgwa o e bang mohlomong mmuso o ka kgona ka teng. Empa re tsheeditse jwale. Ka le leng la matsatsi mphato wa rona e gone re mo tsheeditse ha re bitsa re bile re gopola gore ba bang ba rona go mohlomong kelotlhe go tlo shebisana taba tsa maano le eng kaofela. Ebe jale re fumana re di fuwa lethathamo le o thweng diparty di tla fuwa jena le jena le jena. Mona moo golo hiwa bana bana kapa batjha bana ba tlotla sebetsa tabeng tsena tsa project tsena tsa dialaga go yana dialagare ee diparty di tla fuwa jena ka ga le batowa mo ABC na le mokgethwa di tlang ka 35 DC tlang ka 13 mo e bang DC na le mokgethwa DC tlang ka 35 ABC tlang ka 13 PF di tlang ka 2 MEC tlang ka 4 ke le tsena tse dintle le seleng ka 11 ka ofela jalo bo BNP jalo dintle 4 jalo jalo jale ba bang ba gona ka makala mpa jalo go na le close ka mane ne ka tumelano yana ya coalition e buang ka go qoba tshebediso e mpe ya matla tshebediso e mpe ya go ba le matla ka kapa ya ofisa office abuse of office gore a ka nnete ke tla sebetsa e tlhoka mo transparent e lori re create mesebetsi a ding sa batla specifically ka go tlwa ntate go na le temana mona e buang ka bona gore o 3.1 dia e buang ka e buang jana make it go patla ke go tsere paying special attention to fighting youth unemployment and empowering women and people with disabilities yolo. Empa jale ntate immediately ka mora gore go thewe puso ka nnete re bone go sena phapang e kgolo ka kalokalo phokotso ke nnete ba e bare ba fokotse matone a mararo a ntate ke tla gopola gore dipusong ya 4x4 go raba le ntho mona e le ya makatsa a basotho ka kakaretso ya ntho e bitswang bo motlatsi ka motlatsi wa letona ena ya cabinet size ntate ke itse tumelano ena ya coalition temana ya botlhano ya yona ehlile e a topa gore ae lekgotla la matona le bonagana le leruo haholo mme lokela gore le fokotswe gagolo e le gore teo tse e jaagang lekgotla le matona di tle di lebiswa gore di le go tshegetsa basotho bana ba tlhokang basotho bana ba phela nakong tse e thata basotho bana ba o fumana gore ga ona tsietso tabeng tsa temo ga ona tsietso tabeng tsa maphelo a letsatsi letsatsi ka malapeng ga olo nakong yene eo leceme la mesebetsi le lekanakana jele ebile go tuya gagolo-golo ke taba tsena tsa covid leng kaofela ke tla ke supiang data gore go tlala eso la dpl mona ga le bua ka taba ya the cabinet size e tlile le tsitsitsi gagolo kapa le tlakile gagolo ga o ka sheba temana lesome le metsweng medi ya molao wa motheo wa dpl taba ena ya cabinet size gona re kentse ka go molao wa motheo kapa re entse constitutionalize e le gore e tla be boitlamo boreleng re itlama ka bona gore re tla bophetha mme temana lesome le metsweng medi ya molao wa motheo wa dpl ntate e re go sebetsa ka thata go fitlhela boimolola dikgapa tsa basotho ka go fokotsa nane la matona le batlatsi go tloga bongata bona bo isang masome a mane isa go bonyane lesome le metso tsheletseng go kenyetswa tona go le motlatsi wa gae ke temana e tlhang ka moro ka go molao wa motheo wa dpl le go taba ena cabinet size yeo abc le dc e ne bua ka yona e fitlhe ya re qi hantle ka go molao wa rona wa motheo wa dpl
7: ntho hawe ya gore nako e ka ofela a shwalane e tshwara o dula o tloa lapeng mo o tsamaya o ya ditoropong kwa wa ba le o batlana le ga o gotla o sena tšhelete o tshonne o le
8: ee o bo gaone le nna nna wa tsewa ke na mosadi e dile dijama ke a izola nna
7: ko kwa bang haula mo khoki bana mo phelwa ba ba le tsietseng ka teng empebe o tseba ka moriana ona o sebediswang o thibela HIV o bitswang lena ka phafe o sendwalo
8: lena kapafe ke enjwa ejintho o sa tla gatlela ka ntho tse re sa di tsebeng
7: ke itselana kapafe ke moriana o sebediswang o thibela HIV ka mokgwa wa ente o ente gang ka mokgwa kgwedi tse tsheletseng e tlile e thusa batho ba tlokotseng ya tshwaetso jwalo ka wena tje batho bana ba sa go ba le mahae ba dulang ba matha ditoropong mona e tlo o thusa nthweni o tlameha go etse
8: jwang gona ke thwako jwalo o bolela jwang empa kwano wa bolela le go motho o ka boja naesa banna kgwedi tse tsheletseng kaofela yarr ana ba tla motho lo itse
9: lena ka pave mogwa wa motho wa thibela HIV itsireletse tsebabo ya mo bahao qala len ka jeno phediso ya HIV e qala ka thibelo molaetsa ona utlisetswa ke lekala la bophelo.

0: Mehem wa medi ha re hatela pele hem ke sentse ke na le yena ka kwano ka gasong ha ga ditaba tse dintse o hem wa medi ke tlotla ke tsena ho tsona ke polelo ya mpudule ya ho falla ha batho dina hentsa Africa mohlomo hem wa medi le di gohlano tse bona halang dikatsa dina le tshusumetso ya le hloyo ho ba se le mohlomo ba hlahang dina hentse na tsa ditsena tse dintse Africa mona ha ho ho re shebile yona ina yana ha ya Africa borwa he mo mamedi e santsane le ditsebentsa batho e santsane le ditsebentsa sechaba mohlomo nya mo mamedi le mo e bang din thole mebuso e fitileng dine dilokela go ebe di shebeditswe ka tsela e itseng molemong wa puso entle jwale ebe ha di a etsa hala jwalo jwale ge ke re tlotla go buisana go le fela le yena he mo mamedi ka tsona ditaba tsena moruti e ge maketse se hlabaka o santsa le tenga kwano ka gasong tate ke a omaela lo gona go dumedisa go seng gona lenaneng lena la thagameso kwano PCFM
1: dihle le ba mamedi ba PC ya mo ke ya lebo ntate go ba le wena ehlile ke ntate moruti re maketse sehlabaka ke moetapele wa mpudile political summit sefofane mme re tlotla ga qoqa ga ka ditaba tsena ntate wena o ntataisa he
0: e ya ntate ha re tle re kene polelong ena ya mpudule ntate eo e lokoloseng mo e buang ka tsona ditaba tsona tsena tsa lehloyo la base le tsona ditaba tsona tsena tse amanang le ho falla ha batho dinaheng tsa bona le basotho o na le ba phela naheng ya Afrika Borwa ba ile ka mosebetsi ba bang ba ile ka bodulo ba bang ba ile go a batla mesebetsi jwalo jwalo ditaba tsena o go tlhoka tlhalosetse ditaba tsena tsa polelo ya mpudule mona mo le reng boitlhwekiso bo qala pele ka gore ntlo ebe yona e ditshile ebe yona itlhwekisang pele go ka go tlhwekisa malapeng a mang ga re ke re e tlale mono ntate le gona go tlhalosa polelo ena ya mpudule gantle ke ole ge tlhagetse bao ke yana dipotsong
1: a ntate motlhomong ke tle ke e qale ka gore o tla lemoa gore polelo yone eno ya pele e qalang mono ke gore ena le tshenyeo ya boemo bona bo teng ka South Africa bo kenyeleditseng jwale tlhekefetso e isang dipolaong mme o sheba gore le ha e le mona ka nnete re ka ga bua ka gore dinaga tsa Africa di tshwanetse di kopane di sebetsane le gore go be le botsitso mme le gore maphelo a bolokege empa jwale ga ke ke ga sheba ditaba tsa mofuta o na letlhakoreng le leng fela mo re seng re supa motho ane a ntseng a lwana fela le ga go lwana gono gona e le botlhaswa e le ntho e mpe o fetisa tsotlhe tse motho o ka wa di beyang empa go sebetsana le taba tseno gore tharololo e be teng o tshwanetse go sebetsana le tsona o shebile mabaka otlhe ka go fela a tlisang boemo bono the root cause gore na the root cause of bothata bona bo teng ka South Africa ke bofeng let alone gore ke tshebo e tiileng ya nnete gore dintho tsena ga di etsala jena Aforika mona di ebe di susumetswa ke dira tsa Aforika ko magoa o tla fumana gore ke ona a patalang batho gore ba etse meferefere ena dinageng tsena tsa Aforika ka ofela ga o ka bona bothata botlhaa fela go tsebe gore batho bana ba magoa bana ba be se ba ile ba ba le karolo empa jwale boetapele ba rona bo dumelela taba ena ka baka la botlhaswa bo re leng bona ba pele e leng bona bo nkimelang ba mogoa o sheba ditaba le mogwa wa boinagano wa rona re le baetapele e tlile o kona o nkimetseng tate gagolo-golo o e tsang gore be ke ntsha polelo ena lebitsong la mpudile le lebitsong la ka ke le moetapele gantlentlentlentle ntate e motitse le ba mabedi a nna mokgwa o ke bonang mokgwa o nagana wa baetapele le mokgwa wa go atamela ditaba o leng ka teng a e tlile o mpakela bodutu bona bo gaesale kore ga ke se bone ntho e botlhoko ga kanakanana mokgwa o re shebang ditaba the perception mokgwa o re etsang e reng taba ga e etsala ge e shebang ka teng ke yone o tlholelang e re ke etse tlhe ke etse motlhala go tloga gona polelong ena ka mona gore baetapele bana ba Africa ka o fela ga bona le baetapele ba mekga ya dipolotiki ga ba sheba taba ena fela matlho a bona fela a sa sheba go tlosa motho yane e monnyane kore re na le ntho ne ya gore nako ena ka o fela ge bapala the blaming game kore ga ntho e etsagala fela ga gona motlhage kang re itsheba fela ge le karolo ya kapo ge le teng ka gara kapo ge bile re angwa ke bothata bono ga re kgone gore re shebe ditaba kao fela nako ena kao fela ka mona ga ke kala ke bona ditaba di sa tsamaye gantle fela se ke sheba wena se ke sheba sealemoya ga ke sa re na gana karolo e ga ke le teng ka moo na go nna go na le mo ke ameng ga re shebe ditaba ka kakaretso kao fela gona tsenana go ba etapele ke ntho e monate gampe gore fela e be sentse re supa ma South Africa ka monwana mme re ntse re ya supa hantle empa kere katamelo ya rona ya gore mogore sheba ntwa ba kwano ko mo sesanyane mme o ka kotlolo o sa ga go le mathata ke kopa ke feta tabe eno fela ile ke re a tele sotlo ona ntate ko re ha ke tsebena ke hlalosa mmuso ona jwa ngwa tse ba bona o re eteletse mpele hona jwale ha go bane ke wa ka lenne ko re ke sitwa o hlalosa na hana hore ntate ba sotlo bašwa Basotho bana ba ile ba tloa mona ba le ba ka South Africa empa ba tloa South Africa ba tlotla ba kgatha ba latuwa ke boetapele bona bona bo teng bo puso gore re tlotla re tlisa phetuo e tla le tlosa South Africa batho bana ha ba se bana le bothata ha ona motho ya teng ya re nna jwale batho ko mmuso o tlotse tu a tsoa mmuso wa rona ntate o sisinya fela ha e ba hona le motho gore e seng ha motho ha batho ba eshwa o sisinya ha ka ha batho bana ba shwele wa ukwa hona le modumo o teng yana ka ntle ka mara ha she ba ka ntle ka mona bona go hibana e ka ga modumo yana o teng wa batho mona o reng hona le motho ya shwileng le ha ntse a dibile fela ho sona le motho ya buang ka motho yena ya shwileng ke hona mmutso no kore ka mantso ya sego ha ga sa le go ma kwana ga ja molao wa ho ne re re o reactionary kore ke batho ba etsang dintho ha sa shapua ka po a hatsela kore le ha bona hore ke Maria ntle lo ga tshwaro ke sefuba a ke ke yana hana hore ke hatsetse e seng ke apara kore kore ha ke tsebena ke ba hlalosa jwang ntate kore ke tle ke re fela o tla hopola gore e sa lekelela ka mohlomphei tuna golo gore le hona jwale tsenana mohlomphei tuna golo batho ntse ba lelekisiwa ba e shwate ha so ntshe polelo le e le nngwe ya semmuso e e reng kore ga ke sa re le ena ya paramentetse ke re le e mone e ratwang yao ya ditelebišeneng a ka re fela ya setšhaba re ya lemoa re na le bothata re na le bothata bofeng ebe re ya itse ntate go thotse tu ga se kore jwale ke boele ke tla tabeng ya bobedi le sadak e thotse tu ntho eo baetapele ba bana ba rona kao fela ba angwang ke boemo bona dinageng tse fapaneng ke go supa ke go supa fela go ntse le etsa ntho e se le monono ntse le etsa batho bano ba rona monono gona jwa etsena le gona ga tla etsa ntho e tshwanang kore ga re etsa ntho e tshwanang go tle go thusa kang kore gona tse ga ma South Africa a kenwe ke botlhanya bona bo ba keneng jale le gona re ka ga kenwa ke botlhanya boto ke mang ye go tla thwe ke ena a betegenyana go rona mo fela mekgwa ya go rarolola tabe eo e le teng ke kopa ha ke buile jwa le ntate ke mpe ke bue ka gore qalong mone ke bile ke re mokgwa ona wa go atamela ditaba tsena ka ofela ga one ge ke ke ra bua ka nepo ge rarolola bothata bona ge sa qale pele ka o sheba gona gobane ka kotloloo lesotho ke bua ka gona gona jwale lesotho le nka karolo bothateng bona le nka karolo ka gore ntate motutsi basotho ba ile South Africa ba batlana le ntho e ba sa e fumaneng ga bo bona ba bile ba ba le ya ntho e ba sotlang ga bo bona kore ntho e etsang gore basotho be ba South Africa ya pele ke mesebetsi empa ya bobedi ke tlhokagalo ya botsitso ka gara naga ya rona ke tlhokagalo ya go betlelwa maemo a gore mesebetsi e be teng kore mmuso wa rona o tloetse dintho ya kgaratlho kore taba ya basotho le ba South Africa ga se taba fela ya gore go na le tlhokagalo South Africa ya ditsebo tse itseng mme re na le ditsebo tseno ka mona tse ngatafetseng go tse di ndika tsa tsholohelang ka South Africa kore basotho ba mono gobane etlhile ba ba le ya tsietsi ba ba le ya tlala ba ba le ya tsobolo ba ba le ya bothata mme ke naga ya gona e tshwanetseng e utlwisise gore mme ke se ke bua le ka puso e ne e teng fela gore yona ile ya iketa ka taba ena gore re a bona lena le bothata bo le isang South Africa ga batla kao fela ga lona le gotle le tle gae gobane ntho tse le di mathelang South Africa ga tla ba le bokgoni ba go le lokisetsa tsone jale ga ge etse jwa le gona jwale ntse re supa South Africa fela ge tsebisisa bothata ge bile re na le diphuputso tsotlhe tse entsweng gore bothata bone bo teng ntate
2: modise re sa le gona mono ntate re ke re nke ke botshepotso fela ya gore na le re tlhokego ya mesebetsi ke sona sesosa se segolo sa gore basotho ba falele motlhomong dinageng tse dingwe tse kenyeletsang le naga ya Aforika Borwa motlhomong o kare le ano la go thea mesebetsi ka potlako e ka ba lefe re shebile nako ena ya gore na mmuso o teng ga jwale o diteng ditulong le e fetileng gore na e ne ntse e sebetsa jwang ke ye ke leano lefe le potlakileng le ka thusang basotho ka pele ka potlako
1: wena wa ntshosa ntate motise kore ompe ya tsietseng ruri bamamedi ba mmametse kore nka ba ka tlaa ke le selega ehlile fela ke re maano ntate a teng a gore tlhagiso ya meseletsi e be teng ha a ke nngwe tshebetsong gobane mmuso ka kotlolo ga o na thaselo ya go a kenya tshebetsong gore ke batla ke be taba
2: e le gore seo se tlhalosang ke sa gore le ha leano go bue ka lona le utlwagala le leletle empa phethagatso ya lona ke lona ke bona bothata
1: ga re ntse re le NRA ke etsa motlhalo o mogotshwanyane
2: fela
1: ga ntse go sebetsana le taba tsena tsa tlhopho bošwa ga se re tloa monaga le moifo wa basotho bana ba hai mona ke ne ke emetse karolo ya mekga ya dipolotiki ka nako eno e teng ka gana ka monaga be ge matha ge le ba Botswana ge ile o bua ka ditaba tsa ge ile o benchmark ge ile o bona gona Batswana ba gakae ka taba ena ba re thuse gobane re tseba gore ba etse ga re fitlha Botswana ge le ba ngata re sebedisitse tšhelete e ngata bona bo gaese le yanaganya ga re fitlha Botswana ke ga Batswana ba re makalela gore na re tlotla ge botsa bona fela moralo ba o nkile go rona ba tseba ya ba re tsamaetse mahala ka tšhelete e ngata eo go tshwana le batho ba ileng holiday ya ba mosebetsi wa gona fela ko gore re kene ka paramenteng ya bona ge bona gore na ba jwang ba re ga re tsebeletso ba re ebile re kakile re ne ntse re lokisa go bekenyana tse tlang re tla Lesotho le tlo go thusa re mona mo se re gatile teng re ya bona ge ntse fela re bona ntse re imela le re thuse gore na re tswele pele wa gage ga re so qale ko gona ntse re e bua ka tlhopho botšheng fela meralo eno e buang ka tlhopho botšheng ebile teng pele Batswana ba ba ba enka e le gore ke tlatabeng eo e buang tate e tlile meralo e teng ya gore na ga ena e ka kengwa ke ne ntse ke bua le yona nako e fetileng ke a dumela gore go na le metšhini e mengata monene ka tlhagisa mesebetsi e kenyeletsang go tlhatswa boya kore boya bona ba gona ka go fala ga bokutue nne boke ke ba tlotse bo tsamaya bo ya kae kanne bo tlaga kwa mona bo boreetsetse masela bo otlhe mona bo etse dikgwele ga ke re metšhini e ntse bola le gona kemo fela ntse re e patalang e le gore ke re meralo ya go ntshana ga ena letsatsing lena e ka kena tshebetsong ga mmuso o ka batla go etsa difeme di ka bulwa tsatsing lena di sa tshepe a koa di tshepa gore mmaraka wa pele ke basotho bana ba tshwanetseng ba tine diphatlho tseno ge kene tlhodisanong ya mmaraka ya thepa eno ya gona e rekisiwa chipi ko go konagane gona ga re rekisa thepa eno chipi ya kana-kana kwana ge ka e rekisa ka bochipi bo ka tlase ga kae mona ga bo gona go re ka tsebang gore le ga e ba batho ba bangwe ba South Africa motlhala ba ntse ba kenya thepa ya bona e rekisiwang ga ke go utlwa ga e ba re e rekisa ga kalo-kalo ebile e nkuwa ele theko e tlase nna ge ka e rekisa ka theko e tlase ga ka ka mo thepa yone ena e ntseng re etsa Lesotho mona ka difeme wa tseba ke ye ke re ke botshabelo mono ka bochipi bo e kang go anke ke bokeleshano e le gore re ka tlhagisa mesebetsi mona tsatsing lona na ntate meralo ne ebile e teng ga e kengwe tshebetsong ke mmuso e le gore ke leka gore ntate meralo yone e teng fela ga gona motho ya e kenyang tshebetsong ya hiretsweng ya kgethetsweng go etsa kwalo ke setšhaba ke bomadimo ba bana ga ene ntate
2: e re ke retle tabeng yona ena ya gore party ya Mpudule e teng ka gare go paramente ke political party yeo e bileng e nang le setulo ka gare go lekgotla la setšhaba mme gangata dinaga tse e batlang di fapakane kapa di-political parties go na le ntho ene yeo thweng ke ideological solidarity ke batla go ya boemong bane ba setswalle sa party to party ga re sheba dipolotiki tsa lefatshe le tsa region ena ya Africa mona mo o ka ba bane le setswalle nageng ya gaši ya le political party e nngwe gore o tle e tle bule menyetla e meng e itseng ke mpa ke batla gore ke utlwe fela gore na a na ideology ya Mpudule e na le setswalle se jalo se kang sa gore e ka ba le tshusumetso nageng ya Aforika Borwa gore na e sebetse le naga ya Aforika Borwa jwang go bula menyetla go sebetsa le naga ya Botswana go bula menyetla ya mesebetsi go sebetsa le naga ya Namibia motlho mo ntlheng ya mesebetsi e le gore taba e ya tlhokego ya mesebetsi e se ka ba kagolo eo go ka gathweng e bapalelwa ke mmuso fela jale le re bone di-party tsona ka botsona di qalelela gore le tsona di etse seno seo e ka re motho ga a fitlha setulong sa botonagolo e be o nolofalwa ko etsa mosebetsi
1: a entate kore mokga o ngwe fela o re nang le ona ko o Bloemfontein mona YAASD o re nang le dikamano le ona fela ga o buse o teng tlase mane gana ke dintho tsena tsa mmasepalase o teng tlase mono ke mokga o ileng wa tloa wa CINC ka mokgwa gore bejwale ba qabana gagolo fela ke batla ke bee taba ena ntate gore ke o jwetsa nnete gore bothata bo re bileng re nang le bona ka harana ga ena mona ke dikamano tseo mekga ya rona ya dipolotiki e nang le yona le mekga le mesebetsi kore bo radikgwebo ba dinaga tse dingwe be o ka kotlolo ba sena nthahasello mohole ba etapele ba gona ya go hobe le dikamano tsa tshebedisano mo e ntlafatsang le sotho di naha tseno ka ga dikenya tshelete le megatlwana e kenya tshelete ha hona mohla ba sotho ba tsotellwang ho tsotellwa dithahasello tsa batho bana ba kantle mme mpudile e sebeditse ka thata e shebile taba ena ka hloko dinako tse telele ho tloha e thewa hore bothata bo ba ka ngwe le dimega ya rona ya dipolitiki mona e se ke o sebetsa e hlile ke dikamano tsa bona tse kantle tse ba hlokisang boikamelo boikemelo ba ho rata le sotho le sebeletsa jwalo ka ha e ka gona ha re na meralo ga le basotho mpudule ka kotlologo meralong ya hore e tlhophele hore e tle fane ka ditshebeletso tse e lokelang nakong e tlang ke meralo e ntseng e etsa mane grassroots level setšhabeng mane moo re rutang setšhaba gore o tshwanetse o be le meralo ka thuso ya mega ya dipolitiki mme ke kopa o lemoga le mpudile ga e kgethe gore na e thusa basotho jwane re fana ka meska ka dithupelo tse eketseileng ge ruta batho ka mekgwa ya bophelo e re thusang gore ga re le baparamenteng mane gabe re le redi ka dintho tse ge ka ga di etsang le setšhaba kore gona o etsenana maphutule ge ya etsang mane mabatweng ga se a kgolegang gobane jwale ga gona lerata le ntseng le etsiwa e le bona boitukisetso ba go setšhaba sena ga re le ba mane sebe se ntse se tshwere meralo eo ka kotlolo go ya paramenteng ile ba thusa ka melao go e tshireletsa le go e godisa le go e betlela gore naga ene e be le boijago e lengwe re tabeng yeno mpodileng date e tsitsitse agolo fela ntho e re e kobang ka go fetisisa tsotlhe ke dikamano le mekgatlho le mega le dikgwebo tse ka ntle le dinaga tse ka ntle go lesotho jalo ka bona bochina bana bo mang bo maamerika bego ga o tlala go ba le dikamano le bona thahaselelo ya bona kore e be dithahaselelo tsa bona tse tswelang pele e ba re tlatseditse bothata mona mo re shebanang le dithahaselelo tsa bona re sa shebane le setšhaba diphati tsena ga o ntse di bona tsana ga ena mona ga o ka bona ba na le diphatlho tse ngata tseo ba di fang setšhaba dijesi dikipa dikepisi ga se ka ditšhelete tsa bona ke ka tshietso ya batho ba tlhagang ka ntle mme batho bano dithahaselelo ga megaelo e busa dithahaselelo e seba tsa batho bano setšhaba sena se sala se dutse mono sona se atlaile fela gore e be se kgethile melemo e le ba go ba ditšhaba melemo e le ba go ba rui ba faneng ka ditšhelete gore go campaigne go etswe dintho tseno ta
2: fela ga e ne e banne le ka la busa le bampudulen date mokgwa wa lona wa boetapele o ne o tla fapana jwang le wa mebuso e e fetileng motlho mongwe re shebile tsona ditaba tsena tseo le buang ka tsona le le bampudule ka jenopolelong yena e leng sitseng
1: mekgwa ya rona ntate e itshetlegile tabeng e fapaneng tututututututu ntho e ne e ditswang moruo the economy ga ke re o tla gopola gore ke tlhile ke motho wa di-accounts kore ke bile ke a di ruta ke ruta ditaba tsona tsena tse amanang le kgwebo le taba ya boikemelo kore economy e na le maoto a mabedi a botlhokwa e utlwagalang boteng ba yona ka ona ke ntlafatso e utlwagalang nageng ka bo yona kore on the land na jalo ka go bona go ntse e tsiwa ditsela
2: ke seka bua ke moetapele fela e bua ke setšhaba
1: eya ke mane mo o fumanang gore moruo wa naga eno ga o thona ga eno e ntlafetse e goile ke gobaneng go shebue hotele ene ke ditseng ka ga yone go shebue ditsela tsena go shebue dintho tse ngata tse e leng the land kore sebaka ka bo sona gona se ntlafaditse ga kae jale go boetse go na le mokgwa o moruo o tshwanetseng o utlwa ga le ka ona dintho tseno di a ikemela di tlile di ikemetse ke meralo e mmedi ya ka mokgwa o puso kapo tsamaiso kapo motho ya ralang taba tsa tsamaiso o tla itshetlega gagolo go ye nngwe ga go bonolo gagolo gore a itshetlege go tsona di le pedi ka nako e le nngwe fela qetelong ya letsatsi di tshwanetse di bonagale boemo bo o latelang ke gore o ntlafatsa motho sebakeng seno pele kore o kala ka motho ga o kale ka naga ka sebaka sa lengwe sona mpodule maano a yona ke gore go ntlafatswe motho ke ona mo re fapanang teng le batho bana ke mokgona o sa boneng ke iketa ka gore tlotla re le kenyetsa metlakase tlotla re etsa ditsela gona ke iketa ka gore ke tlotla ke o thusa go be le bophelo gona jwale nako yotlhe e se nakong ya dikgetho e le gore nakong ya dikgetho o tlotla o tshireletsa bophelo bo botle bo o ko o fileng bona bo o kebileng ke bolokisetsang gore bo nne bo ntlafata e le gore mpodile e fapana tututututu kore ntho ena ya gore batho ba lapile fela ba tsamaya tseleng e ntle ga ke e utlwisise goga gobane motho eno ke yane yo o tsela eno a beng a nne a e senye ke yone e ne o fumanang moshang eno jalo o ntse a betsa disaene tsena tsa ditsela tse ntle a dua tla ka majwe a tsetolola dipalo tseno ga a tsebe molemo wa tsona gobane ga o na le motlha a tla sebedisa tsela eno boemong bo tshwanang ke mona mo o tla fumana moshang eno wa modisana ka mane ga gore hela o tla ditse dinyeo ka tseleng a gago wena a tlileng nageng le a qa bona o ntsha thunya se segolo o so tsile gore ha hona kutlisisano ene paetseng ha na kamano le ntlafalo yeteng ne ke ka le bakala ba ne ge sothile dintho ho ya ka nna gore ge di be mo nna ke nahana go tshaba sena se ka loka ma ano a mpudilwe ke gore ntlafatsa motho motho ha ntlafetse jwale o ka tlana hengeno fela o tlatla o ntlafatsa na heno le sebaka seno jwale e se bile le yena e tele sentaba seno pele ke mane mo o kireng le taba ya decentralization ene e mebuso ya nangwe kenya tsebetsong ke ntlha ya pele yo mpudile e sebetsanang le yona gore ga batho bana ba buleile jalo o ba ntlafaditse ka dikelelelong ba tla tseba gore jalo ga gore decentralization ba sebetsana le ntho tse e leng tsone ko gona tsena go kage o etsa decentralization ka tlasa thuto e seo gore na e sebetsa jwang ka gagana gona jalo basotho bano ga ba tlo e utlwisisa ba ntlo ba tlo cheka fela gore ba na le letamo ba ntlo ba sesita go sebetsa mmogo empa ga o ba thutse gore ba ntlafale ba tseba o nagana ga ba goga ba tseba go sheba ga ba phetse gantle ba tseba go ntlafatsa bophelo bono mme jale o tlaba le naga e ntle yo ba a hiba na ba etsotella
2: ha ke re shebe private sector private sector e bua ka taba ya hore ditsela se dilokela gore di botlolo he di bulele moruwa gore moruwa o tlophalle ka tsela ene pa hese mo ha ga ditaba tse ding e bileng sada ka ha e bua ditaba tsena tsa yona tse amanale tsena tsa saku e bui ka taba eno ya hore e tla bona ho etsa boikarabelo ba hore ho ba le free trade ene pa hetse mecha e bulehile jale ha re bue ntlenya hore re re a itukisa private sector ere hona le motho a reng ke batla ho lata motšhini na henye itseng ke tle le ona ke dula ke yana henye eno me ditela tsa ka tsa go tsama ke tseno jale o thatafalletswa ke naha ya Afrika Borwa hore a fetele dina henye tseno tseo a batlang ho ya ho tsona hore a tlo hlahisa mesebetsi ka ha go naha ya Lesotho ka mo jale ke batla ho kwa gore na taba eng tshebetso ya yona kgatlhanong le ka tsela yo mmuso mohlomong o teng le e fetileng e sebeditseng e ntse tswela pele e sebetsa ka yona gantle se loketseng re se etsa gale kore se lokelang gore se etsa gale ke sefe gobane re shebile gore basotho gona kwa lejena ba ntse ba lela ka taba ya gore naga ya Aforika Borwa e ba thatafaletsa mokgwa wa go phela le ga ba batla fela dintho tse wa yo di reka ba di tlisa ka mona ba tlo tlaisa dintho tse dingwe metšhini ya temo le eng kao fela Aforika Borwa ka ga e potapotile Lesotho e thatafaditse ditaba tseno go lokela gore

0: taba yenu ke bohlaswa ba mmuso ha hona le baka le hore ka bang ga le be ya mona ona jwale ba ga South Africa e hlile ya ga sitisa hobane le mo re dumelletsweng le mo re nang le monyetla ga go sebedise re ha isenya e le gore ho fihlela hona jwale tsena taba yenu ha yetsa le ka baka la bohlaswa ba mmuso o hlile ngo khinang ba sotho go ba tswele pele o ha o tsanetse go ruta ba sotho ho yetsa dikgwebo o ba ruta ho yetsa megato go ntshotse madima be fela tso sa ditse mogato ka ba business ka la kala bokae ke o ka mo ile ka utlwa go thoma go a etsa mogato ha ke go ngwa le moana te motutsi go le sotho mo megato ene re yetsa ka ofela re yetsa ga ke ke ga tsa ba go difana dintho tseno go ha ke se bone bo madima e botse megato ya magwa ka ofela magwana le yona e ntse ke batho ba nang le chalete o ba reng re yentse mogato o tla fikela ntho itse mme ba e fikela e le bona rona ha re yetsa mogato re di itse mona ke tla o jetsa gore re yetsa mogato wa gore re tlo fana ka diphatlo ho mafutsa ha o mputsa gona ba ke ya kae kae nne ke faneng kana ha ke na le highly skipper fela se tabuileng se ke faneng ka sona ntse ke matha bo motutsi mona le o tle mona ke re nthuseng ke fe batho bana dipata ke ne ko etsa mogato nke ke ka tseba gore nna ka kotlolo ke fane ka ntho e kitseng ke tla fana ka yona ha ke re megatlo ya gona ena le ditšhelete le yona e ya boikemelo e di-NGO tsa gona tse tletseng mo di entswe ke magoa ka tšhelete tse ba di fanang ga magoa a ka hula tšhelete tseno ga o ne o bona mogatlo lesotho mona o phelang o ka bang le bophelo o ka bang le bo yang teng tšhelete tse batho bana ba megatlo ba di amoelang go tloa matšhabeng kwana di a tshabeya ka botenya kore ga o ka re tloela fela ore salang ka mogatlo wane wa lona banna wa ntho tsho gobane ge batho ba senang bogodi ba gore re ka jaga dintho tse go batlang go di etsa and-e ke thuto e re e fuweng ke magoa ke thuto e ntseng re e ntshetsa pele ka mebuso e o mpodile e reng ntho tsena di tshwanetse di fetowe ga tshwanetse re etse megatlo mo na ge be re tsebe gore ga ke itse ke batla go etsa mogatlo wa gore ke fane ka dijo ke gobane ke sego ga ke a lema ke tla tsipa mane ke fe batho bana dijo
1: kaleakonke ke botseye potso tse pedi tseo nka kareng di tlamagane ga mmogo le kgothaleletsa gore sadak e be le ditumelano motlho mong tse kopanetsweng mabapi le taba ena ya go thega mesebetsi le puso e ntle le ka rata gore sena se qale jwang gore taba eo le buang ka yona le ka rata gore e qale jwang e re ke esi ya gona mono go tle re tseba go fetela peotsong e nngwe gape ya bobedi
0: ntate ga e sukodise taba eno wa gopola ke itse ke tshile gampe nna ke ka mokgwa o baetapele ba lefatshe le gagolo le aforika ba atamelang ditho kao ga ona naga e sa ameyeng ka kotlolwa ke taba ene south africa e ntseng e etsa tsena tsa sareke ka ofela ga tsone le gore dike di bue fela ka kopano e le gore e tshwanetse e qale moo e nngwe ya dinaga tsena fela e tshwanetse ke kopa ga ke re ke ditho moo dinaga tsena ke ditho ke bile ke ne ntse ke nagana ga ke tla tseleng mona ke re bana kapo south africa ko obane ke mmampodi ya tshalwa yona ga etsa ga e ne e le gona ke a gola ke be se re shapue gampe ke sadaka kore go koboso ebile le kopano e reng lesothe ka ga le batla go ba le moferefere mane motlhomong re tshosa le matamoane e ba entse me ke boso ebile le kopano gore moferefereng yana o ne o ntse etsiwa ka mone sandaka ko o shebe o tla tlhola metsi yana batho bana ba tloa ba thua le tama but south africa e etsa ntho empi ena ke kagolo ya sadak ebile ke module ya ditulo ya dintho tse di mmone ga ona naga le e lengwe le lesotho ke re lesotho ntse le go fela o tlo eetse ntho eno a thewa gona ke go bua ona ga utlwa otho motho o shele a ntse a e bona taba ena e tsebile ge e buile le kaparamente ntate motutse taba ene ntseng ke e bua eo ke buang kana ka mona gona ga tshwanetse re itukise jwang ke e buile ka paramenteng go ile ga e theetsa ga south africa e qalelela ntho ena seno go ilaka ga e bua pele paramente e bule yaka ke a ema ka paramenteng ke re mogole ntseng le re south africa e lokise le bue le yona e se ka nna etsa batho ba lona tsena ke re le na le katamelo empe batho ba lona ba batlang south africa ga ke re ke gona ga ganang go ba fa mesebetsi e ra ke re the best approach katamelo e ntle ka go fetisi ya naga ena ka paramenteng e tshwanetse o bona gore re fa batho bano mesebetsi ge ba tshepisitse ntse ba sotlwa mano bane ba mathetse mesebetsi ya batho ba bangwe ge ntse re ka re ba fa mesebetsi e tshwanang mona yaka go a utlwagala ga o tloa mono tonagolo ga yo le ka monono matonana aya o etsa segou fela ga o tlhakanekane nthono ga e a etsiwa leke we have talked ga ona lebaka la gore ebe lesotho ya le se o kope ga ona lebaka la gore south africa ga e se o kope go sadake e kopane ga ona lebaka la gore dinaga tsena tsa africa swatsing ntho tsena tsa sadake kao fela ga o seo bee kopang le gore ga re buleng ga e se fela ba supana o a bona gore go fetlhiwa mo ferefere ba etapele ba dutse mone ga ba tsotele ke eng ba sa dule fatshe ka tabe e ba amang kao fela gona jale
1: ga jale ga re bua le wena tsena o mo paramente mme mosotho a ka nnare ntate selabaka o teng ka paramente mo o etsiwang melao mo a nang le maatla a le bokgoni ba gore a ka holda batho accountable godima diketso tseo e bang ba di etsa tse bonagalang jwale e le sesedi ka gare o ditšhelete tsa setšhaba tse ka thusang ntlheng eno ya tlhagiso ya mosebetsi ge ka bua ka bobodu le bo menemene jwalo jwalo ntle le dipolelo ntle le dipotso tseo e bang wa di etsa na o etsa se lekaneng motlhomong ke e botsela potso ena gobane ke tseba gore mongwamedi a ka nna tla o botsa gore na o le moganyetsi na o etsa se lekaneng

0: hore mmuso o ikutlwa o lokela hore jwale le ona o nke kgato e nngwe e itseng e tla thusa setšhaba sa Basotho ka dintlafatso theo ya mesebetsi le ona o nolofaletsa Basotho go tsamaya ba se fetela dinageng tse dingwe.
1: Ah, ka nnete gore ntate mona mo ke ditseng teng mona ke tshwere bopaki ba gore go na le se ke se etsang nako ena kao fela ga ke sobe monna a dutseng fela ka paramenteng ke mpa ke se motho ya legatela di-point of order kore le na la o etsa modimo fela gore ke utlwale fela dintlheng tsotlhe tse ya manna gena ke ntse kgatho tonagolo o na le lengwe lelaka la ntsa se o le ya gape le gona jwale le ke re ngwe yana ntho ena ya gae ya gore be ga e paramenteng ka morago gebe ka morago kamane ka golong ya mosebetsi jwa ka ntse re bua le ena ntse ke etsa boikgathatso ke le motho ke le mo paramente ke santsane ke le mongwe mmoo le boganyetsi bo ntseng bo le ka nnete ya sa fela ga motho o ntse o bua le ena jalo ga o ne dintho tsetse mme ke mongweletse lengolo ka morago gebe lengolo leno ga a le ya gape ka ngwalela dikomiti ka ngwalela modula setulo moetapelo wa boganyetsi ka ngwalela speaker go bonagala ba ntse ba tšhira-tšhira fela ke se ke boetse ke na le motion o speaker ga a dumetseng gore o fete o ile o tlama gore paramente e tse qeto gobane jale ditaba tsena ga ke di sebetse sepolotiki ke di sebetsa setshebetso ya mosebetsi o ke leng ona wa paramente e le gore ke se ka fumana ke le motho a le rata fela di-facebook mona mosebetsi o tlileng wa mantshebetso ya ka paramenteng ntate motitse ona ke ntse ko etsa ga go bulwa mona motion ono o kena ke mo tona go le a tlo tla tlhakisa lekgetlho la pele gorena ntho ene a ntseng a etsa ke eng ya go thola tu ntho ene ya gore be ga a tlale e dintho ona tse ga a swetse polelo o wang ka ditaba tsena e le gore ga e ba a setwa gobane jale ke ntse ke nka mehato ya melao gobane ga ke le ba lekgotleng le teng ke sa etsa dintho tsena tse ke reng ke tataiso ya molao e ntseng ke e sebedisa go tloa e sale ke le paramenteng ga o sobe nako e ke tloetseng dintho fela mme methati eno ka go fela go tla bona gore e ntse se thusa ka gore ka nako nngwe le buile ka gre go tla e tsala ga o etsegala o qala qalong fela jwale lekgetlong le re leng gona gona tsenale tonagolo o tla tlameyang ke boikagabelo kapo a o agaba ka lekgotleng ka kona gona o e ntse jwang o a kula kapo o na le mathata afe gobane mokgwa ntho di e tsalang kona ga utlwisiwe e le gore ke na le kgato tseo ke dinkang tsa molao tseo ke reng go fitlhela gona jwale tsena nako ena e tla fela ka nnete gore go matho a le magotleng ka taba ya mmuso go se etse dintho tsena fela maikgathatso otlhe ona a teng a tiileng a tshwareyang a nang le bopaki a mokgwa o ntseng re etsa dintho ka one ampa a sena lerata
0: fela kele ga ebeng taba e ntse ipheta e ipheta kgafetsa ga se o bane kele letlholeya kao fela boganyetsi le mmuso kele letlholeya kao fela ga ebe ntse ipheta o holda motho accountable gobane kutlwisiswe e ka ba gore motlhomong ga re etse motlhala go batho ba o e bang ba sebetsang mmoo jale ga ba dumelelane go na le ya lokela gore ga holdwe accountable gare ga ke re go wena ke itse ntho ena ga e etsa gale tsena wena ya holdang motho accountable ga se o bane jale le wena go tlhola ya o sa itse go lekaneng gore motho yo a utlwa gore ga o bua o a bua e yana
1: ka nnete go ka etsagala ntate go a etsagala gore motho yo mongwe a o tlole o le ka ntho jalo ka ngwana fela wa etsala gore motho o leke gore o bo wela fatshe kapa o bo swe ke pelo motho a o kakile o mo pota ka nkena o le ka mekgwa yotlhe fela ke batla gore ke re mekgwa yotlhe yona mpodile ena ga e se e tloele go e leka mme go ntse o ka etsala gore nako ene e be e fele re sa tlea fela ga ke kgole gantle go mpang go tla etsala ke gore qetelong ya letsatsi mekgwa ya go tlola bothata bona ga e a dula go mpodile fela e boetse e dutse le go setšhaba ka menwana a sone gobane nako ena e ntse tsamaya setšhaba le sone se na le mokgwa o namola ga se sa itamolela gona ntho e re ka bang ga ye kore re ke etse motlhala fela ga e ba setšhaba se ka kgetha moeta pele ya tlolang melao yotlhe ya tsamaiso RFP bothata bo ke nang le bona nna ka yona gona jale e le mmuso le benyeo ya yona kao fela batho ba na be e sebetsang le bona kao fela ba dipoliti kore ehlile dintho tseo ba di etsang ba tlola molao o mongwe le o mongwe wa tsamaiso mme motho o dutse fatshe ke re le mo re leng bang re le baetapele ntse re tlo kopana re le baetapele le tona go lebeke elang kore ge le baetapele ba mega dipolitiki ntse re tlo bua ditaba tsena a nna ga a tloa mono a sa etse wa utlwisa gore ka nako e nngwe ga e ba o dutse moo jale a ka tloswa ke setšhaba ke sone ya se se tlatlamaetse kore nna ke batla go ema mona date motitse ke re nna ke tlabe ke entse boikarabelo ba ka ke ipapisitse le mosebetsi e sengwe e tsa lerata fela jale go tla salelana moo le setšhaba le sone se tshwanetseng se etse letho
0: e re nke ke botsa potso ya go qetela felang date jale setšhaba se ke se o botsa dipotso mme momamedi ke batla ga o kena mona o tobe tabeng yene ge botsang date setlhaba ka dipotso jale a le yena re mogolde accountable gona ditaba tseetse o ba buang ka tsona na ba bona e kare ba phethagaditse o lekana ba di phethagatsa jwang ditaba tsena ka o fela ke batla go tla tabeng ya e o e buileng ka yona date o bile teng ditabeng tsa tlhopho botšha Basotho ba ntse ba batla gore na tlhopho botšha e go kae gobane ba khutlwisiswe ne le ya gore tse dintsi tsa ditaba tseo ba buileng ka tsona ke tsa bona mme di ne di tla phethagala gantle ka tsela e nepagetseng go tlisa tharololo ya ditaba tsa naga ena tse kenyeletsang le yona taba ena ya tlhokagalo ya mosebetsi tse kenyeletsang taba yona ena ya dikamano tsa naha ya Lesotho le dinaha tse ding kapa matjhaba. Ditaba tse kenyeletsang taba ya moruo, ditaba tse kenyeletsang dipolotiki, jwalo jwalo ntate. O le moparamente, taba ye e hakae ho Mosotho a ka tshepang hore mohlomong tharollo ya moshwelella e haufinyane. Hobane nenneng Basotho ba ne ba lla ka taba ya hore ba bona e se e le tlhopha botjha e se kare ke ntho a tjewa ke baholo. E se e le ntho e kgoneng mane ha ba sana lentswe ha ba sanang, e se e le ntho e kgoneng mane. E hakae?
1: Ah, ntate, e tlhopha botjha o hopola gore ga ke re ke itse ke ne ke le karolo ya yona go tloa
0: kalong. Eyana.
1: Kore ke imetse le maotwana a sitwa go phama ga ke nagana taba tsa tlhopha botjha.
0: Eyana.
1: Gobane tlhopha botjha gore e phethagale. E phetwa ke mmuso kore ga e se tloile setšhabeng mona e se le mona mo e teng e se e le ka paramenteng jale ka paramenteng ka mane e tla ka mmuso a ke re mmuso ke ona o e tshwereng mola ke ona o e phethagatsang ke mmuso o sa e beng o sa e potlakisa
0: ka nako ya lenate e setlabaka go na le mekgatlho ya setšhaba batho ga ne ba le teng tlhopho botšheng ba ntse ba lela ka wa maparamente a ntshitse dintho tsa botlhokwa ga re etse motlhala theolelo ya maatla setšhabeng moo Basotho ba neng ba re theolelo e ne ya maatla setšhabeng ga e ya le di-functions maparamente a fitlha a ntsha tsona di-functions tseno tse o thweng ga di dula ka gare molao wa motheo e bentho ena e phethagetse e fetile ge ka etsa motlhala ka ditaba tsa bophatlhalatsi gore media ombudsman media council dintho tsena ka go fela ga di tsamaye le di-functions tsa tsona gobane ga di tlo etswa ka molawana wa paramente di tlo nka nako e telele gagolo kore se ke etsa motlhala a fela ka se bobe e yana paramente yona e ne o kotse dintho tseno ka mono le ntse le le teng date setlhaba
1: a ga ko o thuse ntate motutse le mamedi gobane ke tlhile ke lemoile gore etlhile ge na le bothata ba thuto e ganang go fitlha setšhabeng gore yona e yagana ga go thwe paramente e ntshitse dintho tseno mane paramenteng go na le dintho tse pedi tse e tsagalang go na le dintho tseo nnete ya salota fumana batho ba lemo gore ga di a tswa empa dikeke tsa kena ka gara molao wo mogolo kore o keke wa dingwala ka mona ka fela di tshwanetse e be mmuso o ntse o di kentse mane mo dilokelang teng di-regulation eng
0: ke ditsibi tsa molao
1: ee ya ntate kore o tshwanetse go utlwise gore go ka ba le ntho e sa tswang go gang fela o sa e bone ka gara molao o mogolo e phetheile kentse dintlhana tseno tsenyenyane a fela dintlhagolo tsona di tshwanetse di be teng mme ke batla ke re paramente e tshwanetse e etse bonnete ba gore dintlhagolo tsona di teng jale e le ntho e tla tshwanetse e fe Basotho tshepo ya gore tsanetse tsisanya di tla kenamang di-regulationeng
0: felabasotho ba sa e ga re ke re shebe fela he ka tshepo yona eno ya gore di nne di etswe ke paramente lebelo leo paramente e tsamayng ka lona na ke le ka fitlhisang ditaba tseo mo gore e re ga rere jale paramente e ne ya leshome le motsho o mo e qetile mosedi ga e shebe lebelo fela henda teselabaa
1: e re pele re fitlha lebelong e le gore e tletse bo go thusa ko bofe thuto ena le bamabedi
0: efa yona
1: jale ge tle tabeng ya bobedi gore paramente yona yona e e tla etsa dintho tseng o e gopole gore ke mmuso ka kotlolong ke kopa Basotho ba sekae ba e tlosa tabeng kore ga o thwe paramente e entse empa e le ntho e tshegileng nnete ya taba ka gore maparamente a mmuso
0: jale re tla tabeng yamo
1: bongata bo sebetsang ke kopa tabena re utlwisena
0: e re re ke re eme mono he ka gago ditaba tsa tlhopha botšha ka mole go na le mo setšhaba se neng se tlhile se itse moparamente ga e be moparamente letona ga e be letona ka gage go tsona ditaba tseno tsa tlhopha botšha tseng na di tla fela diphethagale ga e le fela jale o bua ka tsela eno gobane ke a tseba ka mane ka paramenteng go sebetsa dipaga mo e reng le ga komiti e ntse qeto ya gore motho eno a o jele tšhelete ga ba fitlha ka mono ga ba dumelelana ba le bangata ba bile ba lobiana ke go sebedisa puo eo dipolotiki mo ba tla re fitlha re e gana re e beelela ka kwana
1: e re ko jetseng date motutse le baamedi ka mona ka dikomiting mme ke a e pheta tabene ke a etse ba le ga ke na le wena mona ka mane ka dikomiting ka mane dintho tse tsontse bua ka tsona ka go fela re dumelelana ka tsona jale ke re Basotho ba tshwanetse ba utlwise gore ga ba kgethile hampe jalo ka ga ba kgethile hampe gona je dintho tseno ga di fete e se gobane ke paramente empa e le mmuso wa bona ka ukana kere mmuso wa bona ko ona o fetola ntho tseng kore ga o thwe maparamente ba tshwanetse ba ke ba ye kwale anyane ya tabeno ba re mmuso ona ona o re o kgethileng ke ona o ganelang taba eno kore ke gona mo Basotho tla fumana gore ba ntse ba tlosa batho ba senang molato ehlile go tshwanetse mmuso o ona o ditulong o nke boika gobane o na le bongata ba o di fetisa fela ntho tseno ka moo ke wa bona o ka difitisang e le gore basotho ba tshwanetse ba utlwise gore ga mmuso ka bongata ba ona o sa etse mmuso ona ntate wa tse ba itse ga o lokela go fetisa ena 10th amendment a ke goa bona na idea ile jwang mmuso o bolelwa ka mokgwa e leng boganyetsi ka teng ke leshano ga se nnete mmuso ona o na le monyetla wa go tsatsing lona lena ba bangata jalo ka ga ba kena ga ba ile go fetisa a ke goa gopola yona 10th amendment e ba ne ba re lwanne kore karolo yona boganyetsi e lwanne mmuso ona o e kotsa mo utlwang o batla fela Oko ba ile ba o tsa taba ya o suthisa taba ya floor crossing.
0: Ga le ke batla o tla tabeng ya hore le ba bohanyetse ntse le dumelana le yona taba eno ya hore. Ga le ditaba di ne di sebetse boemong ba bo etapele. E ke mmusho fela. Ho ba ne ditaba tse tsa tlhopa botsha jolo ka ha o bile o hlalositse ntate hore o qadile gale le tsona. Di isa ye ho sechaba, sechaba e be sona se reng ge batla le galo lena ha ditjwele mo. Ha ditjwele mo ne ska ba ke wa ke ba holoje.
1: Ha, e di se di tswa sechabeng.
0: E yana.
1: Kopa utlwise go process e nna e tsamayang di seditswa se challenge setšhaba se se se buile sa ba sa re go nepagetse jale paramente e tshwanetseng ntho tseno di bee ka matlhopho ke tshoga le tsane tse tshwanetseng di kene ka bonyenyaneng tse dingwe di kene molaong o mogolo ke bona ba tshwanetseng ba etse jale ke re basotho ba kgetha mmuso o fitlhang o gana taba ee jale karolo e ne e nyenyane e teng paramenteng mono ga e na thuso jale ke basotho ba tshwanetse bawena ba lokise teng go na le bothata ba boetapeleng
0: ke rere kerenke mo mamedin da dem 2121-9956 kapa plus 266-599-56 ke tsona dinomoro tseo ge mo mamedi o ka wa kenang go tsona e o ko tlhaise maikutlo a gago ge ke rutlwe maikutlo a gago ka mona ka WhatsApp o sebedisa 6200-9956 ke tsona dinomoro tseo ge mo mamedi o ka kenang o botsa potso kapa o kena maikutlong a na a o rentseng re bua le ntate Selabaka ka ona a kwa kentse ke ba le molaetsa ka mona ke sentse ke na le ntate le tshwara ka kwading ntate le tshwara gore ke mametse morutire maiketse Selabaka na ha se boithetso go mega ya dipolotiki gore e ka phethagatsa maano a yona a boiketo re shebile gore a teng a mmuso ke a nako e telele ebile a sa bulega phetogo a sa bulela phetogo go nyalana le ya mega e kenang pusong ke potso ya ga ya pele ya bobedi gore ga a bone bothata ba lesotho gore e be ke ka jeno le wetswe ke kodua ya tlala le tlhokagalo ya mosebetsi e le bosio ba babusi le batlanka ba makgabane kutlwisiso bogoni le boiphitlhelo tse sa tlhokeng go arolwa le go anetsa moruo wa naga go fetola bophelo ba mosotho ya tlase-tlase motseng ke maikutlo a gae a
1: nameeyanad
0: empagereta e twala ka ga nako e o sokena potsong ya yone ga re ke retlhe tabeng e nngwe gape ke ntate moteka o re ntate mothutse ga gona mmuso le o mongwe o ka tlagisetsang batho botlhe mosebetsi go gang le paramente ga le buile le paramente ha le buile gore thuto e fuwe tšhelete e senyegenyege ke gona mesebetsi e tla itlhaisa fe ye ke maikutlo a gae le go jage ke utlwa e beile ka bothata le yona eno jale ga re ke re tle go mampho o re o se bone ga go palangwa difofane gua baokameding go siwa ba tshwere mosebetsi ga ba fitlha mono training baokamedi ba makwalwa gore na ke bona batho ba tlileng ba nepagetseng gore ba tlo tla ba kwetlisa na ke seo a setlhalosame empa ge botlata o kena go tsona dade momamedi nomoro e o ka kenang go yona ke na 2121-9956 kapa plus 266-599-56 a ko kena go tsona dade
1: ntate motitse ka nnete ntate letshwara o rena ga se boithetse gore go ka fitlhelwa ditshepiso tseo batho ba di entseng maane ga ba ne ba iketa a e ka nnete ga se boithetse go ithetsa motho ya tsebangwe go sa ntse a o thetsa kore ga se boithetse ditshepiso tsena tsa gore mesebetsi ikatlhaa ke dintho tse tshwarang ke ntho tse ka e tlala fela ga motho a o thetsa a go tla etsa a sa tlo etsa ke gona mo phapanyeleng teng mme ke mane mo ke ekere basotho ke bona ba itoya nnete ya sa lekgetlong lena ga ke go wa bona gore na di ganne jwang ditshepiso gona je fela ga o mametse modimo wa basotho mo nantse ba re a re ane re mo kgethe fela kore ba re tla ne re kgethe tsietsieno ha ke re ne hore ke phoso go batho ba re ba kgetha motho fela mabaka ho mogetha o tla fumana ile ya bohluku bona bo haisa le go ntse ne pae kore ba tsa mabaka re tla mogetha ho bane yesa le ho ntse ho le jwalo kore
0: ntate ya
1: e leng gore ga ona boithetso ntate tabeng ya boiketo thetso e tlaga moo motho eo yena a sa kgoneng go raetse dintho moo thetso e boetseng e tlaga teng gagolo mo o bileng setšhaba se ameng ke moo motho a bua ntho eo o ntse o utlwa le wena gore a se ntho e ka ba ya etsagala ena kore basotho ba thetswa gore a duetswe ntho e sio kore go bo gothwe go tlotla go etsiwa seporo sa terene kore o fumana basotho ba thabetse go tlo etsiwa seporo sa terene basotho ba thabetse gore go ya mogotlong wa tseba ntho e ya letlhwang date ga se koduwa le a e fetotse dikoduwa je jale o fumana gore ga batho ba ile ba sokola ga bediwa seto ya o tsamaya ka mogotlong go sotho letlhwa ke koduwa ebile thaba ene e tlo phumiwa go tloa moteng mona go a dikela nthong kwa go a dikela mogotlong basotho se ba gotse nthone ba sebile ba tlota bare kore dintho tse sa amaneng letho ka tsela efeng le bophelo ba bone e leng gore ke reng date ga ona boithetso mono go na le e monyaditseng a re mmuso o keke wa ga ke a utlwa mabitso a gae hantle
0: e pele re fetela mong ga re ke re tla gona go ndate letshwara mona mo a rena na a rena le boetapele potso ya gae ka bokhutshwanyane e tsho jwalo ee bo o nang le magabane kutlwisiso bogoni le boiphitlhelo ba go etsa mosebetsi ya tla utlwisisa ko moetapele ya tla utlwisisa mosotho ya tlasetlasemane ya senang letho
1: a boetapele bo ne bo teng date ga gona naga e madimabe go e senang batho ba botlhokwa ka gare go yone fela ga lefatshe le bodile batho ba bodileng ba potlakela go matšhela ka pele boetapele bo bodileng bo potlakela ka pele mme bo bonagala bo bile ka baka la gona go bona ba ile ba batle ya go rua ga ba ruile jele setšhaba se se se mamela borui bona ba bona bo se bo mamela katle wena ga bo sa sheba kelelelo go na le polelo e ke atisang go e bua gore naga ya aforika e tumme ka gore ile a tloela go kgetha batho ba nang le boko le kelelelo ya ba e kgetha batho ba nang le pokotho tinya tse tletseng ba tloela batho ba nang le boko bo tletseng ka ditaba tse e leng bophelo e leng gore ntate ka nnete ya gore fela ge re bue nnete bona bo okereng bo nepaetse bona bo a sokoleya bo a fokola bogolo ba boetapele bo re nang le bona nkile ka etsa tokomane mona e ikengwetseng ka yona ile ba a fitlha lona mona le phabatlhase ka bothata bona ba gore na ga ena e tlile e na le ntho e bitswang leadership crisis mme lebaka le etsang gore re tlile ga rena boetapele bo botle bo tshepalang ko bane ga re bo kwetlise go tloa dikolong mana dikolo tsa gona gona mo dikwetlisetsang batho boetapele teng oa batho bana ba itsekela boetapele ga ba bona menyetla fela ga ke go bona gona tšee re lelekisa gore bomme ba be bangata ba be teng le pusong ba be bangata kae o qobelela motho wa etsa mono a sena ntho ne ntse ke ba botsa gofinyane ke rena le re bae ga le ba rutile boetapele kae where have you taught them leadership because a se bolela gore naga ena ga e soka bae ba le baetapele ba bomme re sentse re kakilwe ke banna ba teng fela ga re ya kakwa ke banna fela re kakilwe le ke basadi botlhe ba bileng teng boetapeleng ka gagana ena e le gore re tshwanetse re qalelele morago mane thutong re lokise boetapele fela bo a shota bo a gaelela gagolo boetapele bo o nang le lerato la naga bo nang le kutlwisiso ya boetapele ba ka felang ba ntshetsa pele ditaba tsa bona boetapeleng tate motitsi le bamamedi mokgwa wa bona ga bo tshowe motho e mong ya bonagalang a na le bogodi gobane boetapele mosebetsi wa bona ke go tataisa le go bokelela bogodi botlhe bo teng ga moetapele o mo tlosa gona ke na go ka ntlosa boetapeleng ba mpodule ga ke na bothata ba gore ke tla dula ke etelela pele gobane dintho dingata tseo moetapele a kgonang go di bona kore moetapele ke motho ya bonang boemo boo go bona a ka tshwarang a thusa gore go be le mo buang teng ga se ntho e bonang fela dipolotiki mmona jele re na le boetapele bo o bonang boetapele ditabeng tse amanang le moo tšhelete e leng gona teng mme ba iponela tšhelete ga ba bone mosebetsi o bona ba tlamayang go a o etsa
0: ntate motoeka ore ga gona mmuso o ka wa thega mesebetsi kapa go tlhagisetsa mesebetsi mosotho e mong le e mong wena o le mo paramente na o buelela thuto gore e fuwa tšhelete e ngata e ka etsang gore tlhagiso ya mesebetsi e be teng ko mo o taba ya ga ene le gona teng ke gona moo
1: ee ga ke tsebe na ga re ke buelela thuto gore e fuwe tšhelete e ngata
0: o re na wena na wa e buelela taba eno le ga o leka paramenteng ka mane gore thuto ga e ke fuwe tšhelete e tlileng e lekaneng gore e tletse be go tlhagisa mesebetsi
1: a jwale ka letlhonono o bua ka lekala le bileng ke le disang ka lebaka la gobane ga ke re ke setho sa komiti ya social cluster e disitse lekala leo re kopetse lekala lena go tloa ga re fitlha fela re le komiti gore le fuya tšhelete re fetole curriculum manane thuto ya naga ena wa tseba go itlhokala 41 billion fela go fitlhela gona jwa le mmuso ke batla go bea taba mmuso o gana go fana ka tšhelete eno e le go thuto ya gona e fetoge gobane ke batla go bea ditaba tsena tse e leng boikutlo ba kabetsa e sale ke di bua le letona le maobane ntse re bua ditaba tseno gore ga e le gantlentle basetho ke gola ba le mo gore nna ntse ke theoela ka thata le ya ke tloa mona ke ya mosebetsing wa paramente gore ga ke soetse le goreng e sale ke ba paramenteng ga ke solo fe le gangwe gore I've never been absent from work paramenteng ka gangwe for all these 4 years e sale ke le paramenteng mme ke leka go jwetsa gore ke sebetsa ka tsela eo ke tlhompha ntho eneo basotho ba nkgethetseng yona ka tsela eo ke bileng kutlwisang gore ke tshwanetse ke tlise phetogo fela ke mmuso o ganang ka tšheleteno nako na ka go fela ga o thula seleng ga o fane ka 41 billion e tlotla e fetola thuto enana ga ena e shebise maoto odimo ebe thuto e ba le bophelo bo e tla thusa gore ngwana ga a tswa sekolong a o tlaisa mosebetsi ka thuto a bileng le yona sekolong ke boikutlo baka bekeng yone ne e fetile ga ntse re bua le makalana ke ntse ke ba jwetsa gore nna ga e ne e le go ya ka nna nkabe ke bile ke emisa thuto ena gobana gona thuso ya go ise ngwana sekolong ga a tswa sekolong a fitlhe aga motswadi a tebelo ma ntseng a sebetsa teng motswadi a mo kentseng sekolo gobane jale a bona gore mosebetsi wa ka o fumanang ke ga a tebetseng data e le mmaa kore ga re tlhaise mosebetsing data ga madimabe ka tsela e kgetheile re tlhaisa mosebetsi ka go tebela batho bo home affairs maa ga mebusene ntse re tlo tlhagisa mesebetsi ba bolela gore ke dio fitlha home affairs mane ke shebe gore yeno o sekipa se se tala ke mo tebele ke kenya kipa se se gobedi ke kenya kipa sana
0: se se feo
1: ee kore ke yona mokgwa o ntse re etsa dintho mme ke re tabeng eno ya thuto teng ga ke re ke tichere ke moruti ke tichere ke gotla ga ke kwalelwe mamadi kore tabe eno ya botichere ga ke tla tloela botichere ka 2016 e ne le ga ke tloa ke reng ke ka tswela pele go ruta ngwana ka ntho ene ke sa tsebe nnana e ne re ke silabase ya mofuta ofeng yes yo ga o e beya fatshe mona ga iyo matichere ga a rupelelwa le go tla ruta ntho e se le ene e re neng re e fana ya ba ke a botloela ka botloela I resigned so ke re ke ga ke tla ba ka 2017 e bampodile e ba teng e ba ke re ke tshwanetseng ke ko atamela ke bone ntho ene e ka mmusong ka monana a ke nyeletse ya ba ke teya mokgaono wa mpodile o ne modimo a thusitse go setulo se le seng se tlang so tabeng ya thuto ga sera sentate gore e tshwanetse e fetoge mosebetsi ga o le seo lesotho mona sesosa sa ona ke thuto kore education is the source of unemployment in this country because ga e thuse ngwane e le gore ga a kata go tswa sekolong a be le ntho a e etsang ga a tswa sekolong kudi o botsa gore na ke manyaka tswang go kene ena tase thuto ke indoctrination ntho ge leng yona mme e ntswe ke magoa ka bomo ga ke e batle nna nka e emisa tsatsing ena go ka kagae ngwa kgodise thagonyana ga e lokisa ka e etsa e nepagetse maobane ntse re buaka wa tseba ntse re etsa molao wa thuto gona kwaleje re fetola NHTC ntse re etsetsa bile e se le teng e tlo fela ebile tsatsine re e qeta gona ka paramenteng ka bane ka social cluster gana jana ke tloa mona ke ya teng ge lokisetsa gore NHTC e be university ya dithuto tsa mahlale eo re reng e tshwanetse e be le ditlhoko bane NHTC matichere a teng a ile a re jwetsa ga ke ne ke kobua ke komiti eno gore ko sebetsana le tabeno ke le moo gore NHTC e fitlhetse boemong bo e ntshang bana ba bolayang batho ga ba ya mosebetsing mane wa bonesa batho bano ba matitšhere mono ba re go nna ntate re keke ra tshepela gore ga nka ka fitlha ka sepetlele ka fumana ngwana a tswang NHTC mo na le teng ka be ke dumela gore a ntshebeletseyang kente gobane ga re ka ba ruta mosebetsi ono so in terms of education ke mo maano otlhe a mpodile a tsitsitseng teng a dutseng teng a ka ke le motho a reng ntle le gore re fetole thuto ena ga ona mo naga ena e yang teng fela mmuso o re ganetse ka tšhelete o fitlhela gona jalo o fetola thuto ena
0: fela go na le ntho e sensitive eo ke batlang gore ge ke re utlwe gantle matitšhere a re bana ba kwetlisitsweng moo ka lebaka la tlhokalo ya disebediswa ba kwetliseditsweng go tla baka mathata
1: ke re le maobane ntse re bua ka yona nka nna ka omemo o ba teng ngwana jwane le maobane yona e ntse re bua ka yona gore e se ka bala re etsisa yunibesiti e ntse tlo thuya le mathata a tshwanang ntho ene ga re isa ma batho bano ba setse go sebetsana le molao ono naga e ne e madimabe fela mmuso o teng ke tshita bagolo kore ga o kgone go etsa dintho tse lebeletsweng kore ntho e ne ya bileno re e fetilengkolo se ne be re se lokise ga re se lokise kona go ntse tala le go lokisetsa go amoela bana kore se putlane but ntse re patala ditšhelete tsa go kolo seno se be teng ga sena thuso
0: re dikwale mona felanade selabaka ke empe ke re felanade ka lebaka la nako felanade ke lebile puisano ya rona le wena gagolo nate ebile botlhokwa go seng gona nate ka mantswe ao o ka ba thethang ka ona ga re dielela ditaba tsa rona
1: he ntate ke botlhoko ko jetse ke ntho e ne ntse e tsala ka South Africa ya basotho gobane re ka e rarolola lemoge go lengolola ka monako gore re ka e rarolola ka ge le naga ga lokisetsa basotho ba gona gore ba loke re ka e rarolola ka gore re bitse kopano ge le naga a ke setlabaka ke ba bitse kopano ke mmuso ha ya dula fase ya itukisetsa botlhata bona bo skaba tswa taolo ya ba galukisa le taba ene ya o tshela le medinyana e re ya me ka o fela ba ne ka o fela gona ga na le seabo sa ho etsa go le botlhata bona boteng ke le fetse ba le go lena go South Africa ha so ba ne ya hlolwa ko ba ne yona ka bo yona ko e hlolwa go e sebetsa le taba ene ko ba ne ihlile ba re yetsa gale ko ke batla ho be ya mona go muso o dumelletse taba ene jwa ka o dumelletse ditabatsena tsa tsa ho tshika ne ga fonya bona ya ntlo ke ntwe ba ka ba yemitsa ntsa dingena so re lokela go dula fa seng tate ga le sadaka ge lokise ditaba tsena ge lokela ga le naga ge re rena le boikarabelelo bo feng ge bo lokise mme re tswa bothateng bona ntate ke le boa golo kana kwena bamamedi ba tshwanetse ba nkutlwe a nna ke se bone ntwetse
0: a ke lebula gagolo na deselabaka dikgomo ntate ke lebula gagolo mamedi ke moo re fitlhang pheletsong ya lenaneo lena la thagameso go seng gona lebitso la ka ke tlhalefo motutse ke moswadi ke mosengwa shabalala jalo ka gae mo mamedi ke tlhalositse ga ke tala mona ke ne ke na le thabelang tau a ntse a re balela ditaba tsa metsotso e masome mararo ka morago ra ya botshelela le tsa metsotso e lesome le metso e metlhano ka morago ra ya bosupa ebile he moamedi re thetha le ena re fitlha pheletsong tla gopola gore he moamedi re qadile ka ditaba tsane tseo re neng re bua le ntate diau motšhaba mo a supang taba ya gore tlhabololo gape-gape e lokela gore e qale go baetapele ba ka moso bana ba banyenyane fela jale le mo bana ba godisiwang gona teng ba ntse ba lokela gore batho ba godisang bana ba be le tsebo ya gore na kelello ya ngwana e loketse gore e tataiswe jwang e loketse gore e thuswe jwang ra feta he moamedi go fitlhelela mona mo re tlotla re bua le Mpudule Political Summit e le lekgotla la dipolotiki ka moetapele wa lona he moamedi godima ditaba tsona tsena tse amang naga mona mo bantshitseng polelo he moamedi ka kotlolo e tlileng tobang taba tsena tse amanang le melao tsamaiso le ditaba tsena tsa seo basotho ba lelekwang he moamedi nageng ya Aforika Borwa ka lebaka la tlhokagalo ya mosebetsi ka gona ya Lesotho mme moamedi ke leboga seabo sa gago go ba tlhagisitseng maikutlo le bao he moamedi ba mametseng fela ba sa kena taba eo ka bo yona e botlhokwa lebitsong la moifo wa gaeso he moamedi go fitlhelelana le wena re ba re kopana gape nakong e tlang ke re ya leboga he moamedi ke ile o mokgabodisang tsa le teng tlo ba le wena go tloga ga jwale go fitlhelela goreng ya lesome le metsweng medi ka lenaneo lena la 9123 ke lwana le a tlotla kena ka lona he moamedi go isa gorenyane ya lesome le metsweng medi a o sia matsong a tladi makutlhe jale a sia a onka he moamedi ka lena la midday life go PCFM mamedi re re fumana ditlhotsa ditaba gantle go dimatlhoa go rake ya borobong ga re fumana ditlhotsa ditaba tseo ge di balwang ke thabelang tau ka puo ya Sesotho
2: ke a leboga motswetse mo mamedi wa PC ke a o dumedisa Letlole la matšhaba la kgolo ya setšhaba UNFPA le tla bola selekane le koporasi ya naga ya ntlafatso ya moruo gara tse ding go tla tshehetsa ntlafatso ya batšha ka ditsebo. Mokgatlho wa sefapano se sefubedu o tshwarela badisana ba bothabothe thupelo ka ditaba tsa maemo a batang a legodimo le go ba tlhatlhela ka malebela go tshireletsa mehlape nakong ya ditlokotsi. Bookamedi ba sepolesa sa Qutheng bo ipiletsa go mapolesa go ntlafatsa dikamano tsa ona le dikomiti tsa magokela go thibela botlokotsebe. Aforika Borwa go ya ka bopaki ba dipuisano bo tlhaileng ka pela komisi ya matlhodi matlhanga moetapele wa Economic Freedom Fighters EFF Julius Malema o ile a kopa motlatsi wa mookamedi wa lefapha la ditlolo tsa molao Feroz Khan go tshwara hanghang ditho tsa letsholo la Operation Dudula le ne le rerile go tlosa borakgwebo ba melata Aforika Borwa. Go tsedi mekgatlho ya dithuso e tlosa sesole se busang Burkina Faso ka go tlobelela baagi ba dibakeng tse gapilweng ke marabele go dula go tsona le gara maemo a kotsi. Ditaba ka botlalo metsotso ke lesome le metso e mehlano ka morago gora ya pele.

Ke PCFM 92.8 ho isa 104.3 megahertz. Nature India Array. E mo dipina tse monate tso go fileng tsona mo mamedi la bogago. Mme nna le wena re ya gore nyana le shumele metso medi mo go tlotla re phethela hona teng. He ke ne ke tswela pele o sheba meletsa gago. Kutlwelo tse ba fela gore na mohlomong he wena letsatsi la gago le ntse le tsamaya jwang le sekelelong ya gago. Le gore na ke mosadi ofeng yo o moketekang wa gopola ke sona seo re se etsang la bogago le leng le le leng. Go utlwa lo tseba fela gore na WCW tsa gona e be na ke bo mang ke di feng. Gobaneng go le botlhokwa go botlhokwa gobane go na le basadi ba bangata gagolo beo re tsamaisanang taba ya bophelo le bona mo mamedi kapa tsela ene ya bophelo le bona. Go na le basadi ba re kgolotsang mme re a tshwarere go botlhokwa gagolo gore re ne re ba bone re ba elelwe re ba jwetse le ba gopotsa gore le botlhokwa le molemo. Mme he re rereng ke sebaka seno re re wena WCW yaka wena ke o ketseka wena ke o bona ska suta he metso tsengelo shumele metso mehlano pele ga fitlhore nya le shume ga tata re oqa le ho bua he mo mamedi ka ditabatse ya mananjalo le taba ya ho etsa reboot and unplug le Usha Jevan e lo reng he o tla tla re ruta le ho re thusa hore na re meditate jwang wena mo mamedi o kwenke nako sa sebedisi fono ya hao go re nako reng ena ke engata yo nka ka engang ke sa sebedisi fono ya ka re lo ke ene 30 minutes 45 minutes o ka nka matsatsi a mararo sa sebedisi social media na mo mamedi me go tota re bua le o sheba fela hore na mohlomong re etsa meedi ene pa hetseng jwang bakeng ka pakeng tsa rona le mehala ya rona bakeng tsa rona le difono tsa rona le bana ba rona ka mogotswanang hore na ge kenya meedi ene tshebetsong jwang mo mamedi mo ska ba suit metse sa le shumela metse mohlano pele ga flooring ya lshim ka tlo bua ka tsone. Tsile jwang tsatsi la ho lentse letsa maejwa.

0: eng ha re buisana jwalo le advocate le supi ka ditaba tsena tsa tlhahiso ya mesebetsi. O ile a ama ditaba tsona tsena tsa hore Lesotho mohlomong le na le bokoa bo itseng ba boinahano. Mohlomong tsela eo Basotho ba inahanang ka yona ke yona e hlileng e bakelang Lesotho bothata ba hore jwale le be le tlhokahalo e phahameng ya mesebetsi ho baahi ba Lesotho ba qetellang ba ya Afrika Borwa ho ya batla mesebetsi. Fela tjhelete yona e le teng, e ka sebediswa ho hlahisa mesebetsi. Ebe maikutlo ao ke a feng? Ho na le maikutlo a hore mohlomong tjhelete ena ke be ntse e sebedisitswe jwalo ho kgahlametsa mesebetsing e meng hape yona e menyane e neng e ka thusa hore Basotho bana ba ntseng ba tswa e be ba dula. Empa le teng potso ke hore na ha ba ne ba sa bolokeha mane moo ba neng ba le teng, teng ho ne ho tla etsahala jwang? Ha re sheba mohlomong ditjhelete tse sebediswang, na di ka se sebediswe ho hlahisa mesebetsi e le hore qetellong jwale boholo ba Basotho bana ba bonahalang ba tswa ba ya mesebetsing Afrika Borwa ba qetelle ba dutse ka hare ho naha, le ba se ntse ba le teng ka hare ho naha ka kwano ba qetelle mohlomong he ba na le mesebetsi e se ntse le teng, mme ba qetella ba se ba hira bane ba hlahang Afrika Borwa hobane jwale mesebetsi e le teng Lesotho kwana. Se tshwanetseng re se etsahala ke sefeng? Na re ka re Lesotho le na le bothata ba ho inahana bakeng sa ho hlahisa mesebetsi? Basotho ba na le bothata ba hore ba inahane, ba ikarabellang ho tloha tlase mane nna le wena re inahana jwang molemong wa ho hlahisa mesebetsi, ho hlahisa mesebetsi ka hare ho naha e le hore re tsebe hore re hire ba bang na. Na ha re a otlwa ka bokoa ba ho inahana? Ha ke tsebe na nka e beya jwang, fela ke dumela hore wa utlwisisa taba ena ke e beyang ka tsela ya yona. Peace FM, dumela. Kgotso ntate, ke ntate Maokae. Ntate Jacob ka moka ka Chasnack.
1: Ntho TCL le ka cha mwana na itseli itadile o sile ka Moqebelo.
0: Ao banna.
1: Ani.
0: E lo go jwa le wa re sokola.
1: A ke a ke le fuma ke mo khona ntse ke kena ke na ke sa tsebe na go bua ka.
0: Ao banna. A ndate ha re tshepe hore he ba ikarabellang ba tla lokisa hobane ne se re le teng akere.
1: Ke
0: banna. Atjhe. Ntate TJ re tshwarele ntate, ke lebohile haholo momamedi wa bohlokwa. Re tla sala taba eno morao go utlwe gore na bothata bo kae. Ke a leboha ntate, go utlwe bodutu boo jwale bo bang teng. Ha PCFM e le CEO Kacha Snake mo momamedi wa kena o ga tshwa le PCFM a ke utlwi ke ne ke mametse ka Moqebelo le nana non lane la fata makwatsi ya ba ke sa utlwa PCFM jwale ke le fifi ngwa le ba le PCFM ha iyo mo no Kacha Snake ke metse tsho mashuma mabedi momamedi wa PCFM re habide hore nyane ya pele re nke kutlwa maikutlwa ha o le wena hore na o bona ka mohlomo bothata bokae ba hore jwale re hlaise mesebetsi ka rona ha ka kwano re shebile ditaba tsa boinahano ka kotloloho hore na ebe bothata bokae ba hore ebe re ka hlaisa mesebetsi le hore jwale Basotho ba tlohele ho tsamaya ba tshela ba yamane Afrika Borwa ka baka la tlhokahalo ya mesebetsi. E re ke tle kutlwe maikutlo a hao ena mamedi ya kgabane. Empa he TJ ke hore atjhe ka ntha re sa le utlwa ka mane ka Qacha ho qala ka Moqebelo re la ka ukwa se le shesha fela. Empa he ha re tshepe gore ba ikarabellang ba tla lokisa taba tseno e le gore re sekena ga hlaga ga dikela ga hlaga ga nyamela ga gutla jwalo jwalo. A re tshepe he di tla loka ditaba tseo mamedi wa PCFM e le gore le wena ka moo ka Qacha Snack o tlo qetelle o se o re utlwa. A re ke kutlwe maikutlo ha mamedi wa PCFM pele ke tla fetela ka mane ka ditabeng tse dintse ko o tshwaretseng tsona ha ke tle kutlwe gona ebe o ka reng he jwale engwe hape ya ditaba tse hleng di bonahalang jwale di hlaella ke ena ya ho tshwarwa ha barafi ba semolaong ba basotho o mamidi tla hlokomela hore ke basotho ba fetang lekgolo le metso e supileng 107 ba tshwerweng taba e reng mme ha o sheba palo ya batho bana ba tshwerweng Afrika Borwa mane e ka hodimodimo ke ya basotho banna ba bangata ba tshwerweng ke basotho taba e reng mosotho e motle e re lesotho le na le mathata ho feta dinaga tse ding palo e ka hodimodimo ke ya banna ba basotho kapa e re basotho ba bohlale mme ba iketsetsa mesebetsi ka ho rafa ka ntle ho molao Afrika Borwa moo e reng ditabeng tsena momamedi bosebeletsing ba setšhaba boo jwale ho nang le batho ba qetellang ba tshetse ho ya naheng e nngwe ho ya etsa mohlomong hoo naha ena eo bitsang ka gore ke tlola molao ya ho rafa ka ntle ho molao. Ditaba tse di reng di re ho etsahala bang ka Lesotho mme ha o sheba palo ena mmamedi o tla bona gore ehlile ke palo e hodimo haholo papisong le dinaheng tse ding. Dinaga tsena tse ding ke nnete ba bang ke bo 50 bo 40 Afrika Borwa ba balwa mane 20 a ka ba 20. Mme wa bona hore tjhe ke palo e batlang e le betetshana. Empa he o utlwile hore sepolesa le sona se a bontsha kwano hore bana ba faneng ka dibaka, ba faneng ka matlo, e le maAfrika Borwa hore mosebetsi ona o tlo tsebe ho etsahala wa ho rafa ka ntle ho molao. Le bona ba tlo kenella diqosong tsena. O tla hlokomela hape mmamedi wa PCFM hore ba bang ba basotho bana ba tshwerweng ba fumanwe jwalo ka dibetsa. Le bana ba Afrika Borwa le bona ba fumanweng ka dibetsa ka ho latela tlaleho ena ya sepolesa sa Afrika Borwa. Ditaba tsena di reng momamedi re shebile Lesotho e le naha e nyane hakalo. Re shebile fela le ka bongata ba baahi ba teng kapa palo ya baahi ba teng. Fela jwale dipalo tse hlahellang ho batho ba rafang ka thoko ho molao Afrika Borwa, Lesotho le hlahella ka hodimodimo ka banna bano ba bonahalang ba le bangata haholo ho ya rafa merafong ena e seng molaong. Ke tse ding tsa ditaba tse bonahalang he mmamedi di ntse di etsahala. Futa mona he re hlokometse hore e nngwe ya maikutlo a ntseng a hlahella ke hore atjhe Lesotho le bonahala jwale le hlahella ka ditaba tsena tse seng monate. Mme taba ena e reng ho Afrika Borwa. E re ha ho le tjena mmamedi wa PCFM ke tle re mathele ka mane ka ho boramathola ke tle go tlona ba re tshwaretse difeng. Le wena ntse go lebeletse he ge ke utlwe maikutlo a hao mabapi le ditlaleho tsena.
2: Ana mokgwa wa hao wa dipolitiki o se o itukiseditse dikgetho tse tlang? Na mokgwa wa hao o itukiseditse ho hapa dipelo tsa setjhaba? PCFM e o mema ho nka karolo lenaneong la rona le matla la dipolitiki. Re fata makwatsi ka moqebelo o mong le o mong. Ona ke monyetla wa hore o ikopanye ka kotloloho le bakgethi ho arolelana tjhebelopele ya lona le ho rapalatsa mehuo ya lona. Ka theko e tlase ya bonyane ho tloha ka 500 maluti, o ka tla bapatsa le rona ho netefatsa hore lentswe la motho e mong le e mong le a utlwahala. Mme o tla kgona ho fihlela balatedi ba kgale le bakgethi ba batjha naha ka bophara. Beha mokgwa wa hao monyetleng ka ho ipabola le ho iphumana o le ka botleng. Letsetsa 22 322 122 bakeng sa ditlhakisetso. PCFM, your pulse,

0: Ntsoba metsi PCFM le bitsela ka ke tladi makutle ke le tshwara ka mona ka qwading botata ba lesotho ho hlola ho araba di pepetso tsa lona ke babusi le bahlanka ba sa kgethweng ka magabane bokgoni le boiphihlelo bosebeletsi ke maikutlo a ntate le tshwara ka mane ka qwadi mabapi le potso ena eo ke ya kgetseng kwano PCFM tumela PC khotso nkhono matisetso
1: eh ya ntate makutle ke nkhono matisetso tane
0: eh nkhono
1: potso a hao le ho khathatse ya ho hao e ha ho khathatse ya o le mo na nkare jolo ka ha ntate le tshwara sa tshulo botshata ke ba ba busi ba rona mmoho le bona ba hlanka taba ka mo e leng teng ke mo babusi ha ba batla ikekeletsa tšhelete ba ikekeletsa ha ba qeta ba bene ba ithe ditšhelete tse hlahang mahlakoreng mohlala ba tla ipha diphedi ene ba tla ikekeletsa ditšhelete ba tla ja ditšhelete tsa di-150 tsa anoke tsona tsena tsa di-top 10 ha o qeta o tla fumana hore ke bue hape ke eketse ka matona o tla fumana hore matona ha itshirele batho a hirelwa ke mmuso mmuso ha o qeta ho tla thwe nyeo o kile a sebetsa mona a sebetsa e le motho wa mmuso kapo leparamente kapo ntho e jalo ha hlokaetse ditšhelete di dutse kae tsena tse mo patang yena kore ditšhelete tseno tse ngata tseo batho bano ba safafa ba ntse ba ya ebile ba qale ho ya hona jwale ga se tsatsing lena ha ba eya ha e sale re hlaha batho ba ntse ba sebetsa South Africa ba ntse ba sena bathusi jwale ke re batho ba ne ba tshwanetse kaofela ha bona ho se ka thwe mmuso o shebe kaofela ha bona ba inamelane dihloho ba re bothata ke bone re na le ditšhelete tsa mahala re na le eng ya mahala ha o ko ho fokotswe gobane le motho a yoweng a patalwa 1000 kapa 3000 o inkela stafting o ipalamisa koloi o itshelela petrole ha e bona le koloi ya hae o etsa ntho engwe le ngwe ka 2000 ena e patalwang kapo 1000 ena e patalwang re be re tetelle e le gore batho ba sentse re ya di-tafting tsa dipapa re lo reka maotwana ga safara bona ga ba safare ba etsa ntho ngwe le ngwe le ngwe le ngwe ka tšhelete yona ena ya naga e neng ba tshwanetse ba ipue ba re e-e matona ga fokoletswe a tsamaye ka motho a mo gannelang le motho a mo katang phetho e be petrole le bona ba ya itshelela ga ba ya mosebetsing tšhelete ena petrole e ba itshelelang yona ya moya oo ba o fuang le difono tseo ba di rekelwang ko o wa utlwana ke bala tšhelete ngata jang e tswang mokotleng wa mmuso yeo o tshwanetseng e etse mosebetsi ona oo batho ba llang ka ona gore ga ba na dijo ga ba na mesebetsi ga ba na letho ka nnete ntate wa ka ditšhelete tsena ga bane ba di sheba gobane go fokotsa metsotso ya bona gona ga e sa le ntho e ka e tsagalang ntle le ga o ka fitlha tonagolo e ntšha ya fitlha ya re ke theola meputso re kalakalong re patalwe ka tsela e tsena go latswe le ditšhelete tsena tse ntseng di fua basadi ba ditonagolo ba sa kgethwang e be bona ba sebedisa ditšhelete tsa banna ba bona tšhelete e ne e ka gara lesotho yona e ngata e siko ga e tla bathong bana ba tlase ba kgethang bona batho bane ba godimo tšhelete yona e tenye ngata e ka fumana mokgwa gore na ge e fokotsang jwang ditaba tse
0: gorebatonagolo
1: e kare gare ke tlosa ntho tsena e bare ba re ba mo dira ge tla mo busetsa mme go ntate go utlwa gore a setonagolo o ne a etsa dintho tse e tsagalang ke batho
0: balebolagolongkgonematisetso ke a leboang kgonematisetso ke maikutlo tanke mme ke lebile ke metse robo mo mamedi re habile gore nyane ya peleng gore matisetso le kile gore a arabele putso rena o bona ka bothata bokae gore be Lesotho le ba le batho ba bangata ka odimo dimo ba banke ba ne ba fumanang jwalo ditlolong tsa molao tsa o rafa naheng e nngwe fela jwale ba hlaga naheng tsa ga bo bona tsa jwalo ka Lesotho se akgang Lesotho Mozambique Zimbabwe jwalo jwalo batho bana ba hlaga dinaheng tsa ga bo bona empa he mona gore mathisetso o arabella naga ya gabo ya Lesotho gona Lesotho lona le ka etsa jwang gore Basotho ba qetelele ba dutse ka gare o naga gobane jwale mesebetsi e le teng e le goreng gore mathisetso mona o tiisa gore tšhelete e teng fela jwale empa e sa sebedisiwe gantle gore e tletse bo gore e anele Mosotho e mong le mong ka nepo e le gore Mosotho e mong le mong a be le mosebetsi gobane tabagolo ke gore Basotho ba fumane mesebetsi e le gore ba tloele go matha go ya dinageng tse dingwe ba sa ikemisetsa mamedi wa PC FM e re ke kutlwa maikutlo a gago ka nqena gore na wena o bona taba ena jwang
2: ee nna ke atanga lebitso a ka ne ditaba gore tlhile masole le maponisa a South Africa ba kwala nthwenana ya go rafa monono ka thoko wa molao nna ke bona ba entse gantle gagolo gobane taba eno e tlotla e theola dipolayano ntate tsa beke le beke seo re itseng re pata bana bo bo rona gae mona bana jole ba thunyana batho baneng ga e ba o bone moqeko ko gadi wa dithunye tse fungwaneng mo le dikulo tse bo 100 and mamang ka mantswe mang dikulo tseno ga di le jalo ntate ke tse di tlotla di bolaya batho ba bolayana ba ikentse madimo jole le bona ditutumeng monono tlile ka nnete ke bona ba ntse gantle makone a South Africa le masole
0: ke lebuileng tate ke maikutlo a gago nomoro ke 6200 9956 ka mo yena a di bonang ka teng gore motlhomong taba ya gore maAforika Borwa jale le yona e se e tlhokomela gore ditaba tsena tsa di-mine tsena tse semolaong di bonagala jale ba bang ba di sebedisa hampe bakeng sa ditlolo tsa molao mme jale Aforika Borwa ke eno he e tswile letsholo go phatlha banna ba tlhagang dinaeng tse fapaneng go kenyeletsa le Lesotho ba bonalang ba rafa mono mo mamedi wena o bona ka motlhomong tharolo e ka ba efeng gore mathisetso le ena o sa fane ka baikutlo go a ka nnete tšhelete e teng ka gare o naga empa fela jale baetapele kapa boetapele ba Lesotho ga ba ikemisetsa gore jale boitlame mala masesane PCFM dumela
1: ntate
0: ga ona bothata ntate
1: ntate a kgona ntate mabutle jala ka ke boletse ntate ke maobane mo nane ke mametse lenaneo gona sealemoentseno go batho ba ditsela ba fue 1.9 billion ya lokisa ditsela tsena tse ntse ba ka tsenyetsa dikoloi ba diseya ba tsiya dilengtsee tsele kere na tšhelete ena ga e bonaela e le ngata jala ka nkgoma disetso a tho dumelana le ena ga o engwe ke eng ntate mabutle wa bona na setheo sa Basotho o se phela jwang nkgoma ditsetso sa ba dientsho tse ngata tse tlamele di entso fela ga ba bone ga ba kgone go isa gobaneng ba sa di emise gobane ke begalela go tsela di buang jwa ntate mabutle fela ke tsamaya go tsona dintse dintse ebile ntse di tsengwa ke bona ebile ke bona batho ba kena ba di lokisa pele kante ntse ba etsa go tlotlwa ditlotlwa di-maintaino gape gone jale dintse di sewa di etsiwa ke e ngata gagolo tšhelete ntate mabutleno e ne e le gore muso o emise ntho e nngwe lengwe lengwe lengwe ke re ke a tshwenyega go boeta pele botlhe ba nagane ga bo utlwe bo tshwenyega ka taba ene ya Basotho go Basotho ba bolawa ke tlala tse bilente ba iketsa ditlhabelo South Africa mane ke paramente e thotse keng kore ako ba thotse ka go fela kore ga ona le motho tla le moeng ka reng wa bua mona ntle le tsona dialemo ya teng kea ke sa tsebo gona re tse wa mobane ga o finyana ka dikgethong ba tlae ba eme ka pela kona bare ba tlhete bona batho bona ba
0: tinto re le buile gagolo
1: wa inkela ditšhelete ga e seyetse ntho e fela go na le makala a mangata mona ga e thotsitse tu
0: ga re tla go yona eno ya tukiso ya ditsela nna yona ga e botlhokwa gore moruo o tlo o tsebe go tsitsa nna o ka ganana leng gore mathisetso ga re tšhelete yona e teng fela jale e felela go bona mane
1: eleitse ke dumelana le ena 100% nae gore mathisetso o dule ko dicentro tseno gao fela tse ke di tsebang gao fela nna le makuti mekete ena a o thakgola nako ena ka o fela go a thakgola o ka thogo thoetsa ditshebeletso setšhabeng go a thakgolwa tadi ba gutle gona o lo batla lengolo la setsa sa hao so se fueng ba tsali ba hao ditokomane tsa mmuso di tugu nthengwe lengwe ya mmuso e tugu o kana bona ka ofela go tlile koloi le tsaka go nga mole ho etsa tshelete di khabe ntse tse di patalang di di tugu o le ke maketse fela ono ga ke na o gebe dintho pele batho ba ne ba balea ba ga tsenga ba ka ka mmuso le transport ene ke pala madi di sa mmuso ono ga ke na hona le ntengwe lengwe ya mmuso e tugu o le melao le nthengwe lengwe tsa ke bo master high court mona ho etsa mafa di tugu go ga hona ntse e seng tugu
0: pele bo ile tinto ka le bontate mamedi re tle go nke le wena 2121 9956 kapa 59956 re ke go utlwa go bona ka mohlomong se ka etswang ke sefe gore jale basotho bana ba phelang lesotho mona ba bang ba bona ba dutse ba se ba ikamoetse gore ga re sa sebetsa jale go boetse gape ke bana ba ileng ba re tšhakela kwano ge naana ba se ba le teng hae ke bao ba tshela borogo le bona ka bongata ba gutlela gona mane mo bothata bo leng gona teng PCFM dumela kgotso ntate ka bokhutshwanyane fela re a leboa tlhe ntate tumo o ntse o le teng ka mogalesuku thank you ntse o re fumana ka 104 ka leboa ntate
3: tšhelete e ngata o le selo ba hlomphehi mono o nkala o bona mmuso o gebang le o gebang le ona se kgethe batho ba kete bona batho ba itsebisa bona o nkala o e bona taba eo tšhelete e felela mono ntate wa ka e ngata haholo mosebetsi e ka butlwa lesotho mono le go basotho masafa afrika ntho e tlhokalang fela ko go basotho ba fa itokomane basotho taba tsa temo di phagalatswe ge ye masimong ge re fumane ntho tsena sa tsaya batho ba itseng re bula dikgwebo mokgwa wa tšhelete dibankeng o be bonolotla go one re le bahwebi o se ka jona o na le bokae kelo kanaga tse ding di romelelang matswalela tsona mona naeng e na re sotho kapo dinageng ba ba fa tšhelete fela ba tsala ba le go sebetsa go be jalo o be bonolo e se ka ba dipegelo tse dimadima tsena fele baipadi ba boima o ntse otho batho ba kgatlha moswa ditrekere batho ba kgatlha moswa ditemo batho ba kgatlha moswa kang to tse di felela go batho bano ba bagolo ba re ba ditseng mono bana ba kgola megolo e mengata ba nang le ethele taba tseno ka ofela tšhelete e felela mo fela tšhelete e ngata
0: pele boila gone ntate tumo
3: ba ya meseletsing ga ba batle mmuso letho
0: ga le boa mongwe ga ditumo ga le boa ntate ka mone ka mogalesuku check ya utlwa gore ka mane ka mogalesuku ga re na bothata bona ba qatšha ga re tshepe lokisang ka mono tlhe ka ditoreng ka mono PCFM qatšha mono go utlwa go bothata boteng sentse le mametse lokisang beng ba rona ka moka ditogeng re tse bore re gokele PCFM ka moka qatšha re tle kenke mamedi wa go qetela fela lehlonolo re tle go utlwe 2121 9956 PCFM dumela
1: ntate
0: makutle nkgono
1: ntate makutle
0: ka sekotwana sa motsotso nkgono
1: ka sekotwana sa motsotso ke ne ke re batho bana ka ofela ha ba tlo tla ba iketa ba tla di a le moyeng tsa lona mo e le hore ba tseba hore di a le moyeng mo ke hona mo ditaba di ding hona teng ba di mamela di a le moya tse e be ba utswa ho le jwang ha motho a tseba hantle hore ka nnete le ha ntse ke bua ke re nna wa tseba ha ke batho hore ke re mmuso o kapo ke re mmuso ke re ka ofela batho ba kgethuweng ba tshwanetse ba seke ba re nyeo o re theolala ditšhelete kapo nyeo o etsa tjenana ka ditšhelete ha ba iname ka ofela gobane ka ofela re a ba kgetha gona bale tjenana le haka ba ba ema mona motho a nna re ke etsa gore ba tle ba ntšhebe ga re na go mo sheba ge tla go ntsa le teng ka mono ga re etswa re utlwiswa botlhoko o ntse a tlhaba go feta o ntse a tetebetsa tsenene ena e re tlhabang e be jale ga ba kgetha ba ntse ba re ba kgethile semanyane bona ba ipolaile le bona ba ntse ba tlo go bola ka mokgwa o tshwanang ba tloa gona ba mmusong ka moo ka moo ba ne ntse ba tseba gore ditšhelete tsa setšhaba ga ba di sebedise gantle gobane le ga go supa motho ka monwana re re ena e neng e supile
0: enaoaaa
1: ga batle ba sebetse gantle ka ofela ga bone
0: retela
1: batho ba rona bao re ba ratang jalo ka re kgetha ba re ba ratang ga re na re re tla kgethang eo bane go bueleletsa ga ona mo a re buelelang teng tšhelete ke yaka le ya gae
0: ka le boang kgone matisetso le sa gele monate mme ke le buile haholo mmamedi wa PCFM re felela gona mo nako sivela matsong a funky l ga tla go tshwara jalo ya mane goreng ya boraro le bitso la ka ke tla dimakhutlhe ga re kopane go sane ke a bona re le thogotse ka maikutlo ha ire khotso
4: tlokomedi so ba mamedi ba se alemo re le se ya le moya sa PCFM re hlokomedisa ba mamedi hore re itlamme o hlompamela wana ya gaso le dipelo tsa dilexense tsa rona tsa gaso tse dintsa dipelo tsena ke tse latela ho ha samana ne wa fana ka ditaba tsa nnete ho ha samana ne wa ditaba a sankeng le hlakore ho fana ka mahlakore ka ofela tabeng ya bohloko ho hlokomela hore mang ka pamang ha ho bo so le o sengwa le bitso mananeong a rona ho ha samana neo a sa kgothalletseng kapa ho hlohlelletsa merusu le ho sireletsa bana ka ho ha samana neo ka puo e hlwekileng e sa hlohlontsheng ditsebe haeba mabamedi ba fumana a mang a mananeo a rona a sa fihlele dipeelo tsena ba ka ikopanya le bookamedi ba seyalemoya sena moo re sa fihlelleng tharollo ya ditletlebo bamamedi ba ka lebisa boipelaetso o lekgotlana la ditharollo la ditaba tsa gaso Broadcasting Dispute Resolution Panel ofisi ya lekgotla lena e fumaneya Lesotho Communications Authority, 30 Princess Margaret Road, Old Europa, Maseru. Kapa bamamedi, baka kenya boipiletso ka ho sebedisa methati e latelang. Ho ngolla kapa ikopanya le mongodi wa lekgotla la tharollo ya dikabang tsa gaso, Lesotho Communications Authority, 30 Princess Margaret Road, Old Europa, Maseru. Kapa ho letsetsa nomorong ya mahala ya 101. Kapa ho romela WhatsApp nomorong ya 6200-2021. Kapa ho romela email ho complaints@lca.org.ls kapa ho kenya boipiletso ka website ho www.lca.org.ls.
5: Hey, don't look away. I mean you. Yes, you. How's your business going? Not too good perhaps, or it could be doing better. We have a solution for you that works like magic. Now listen very carefully. Come advertise with the best. It's time for your business to be heard and seen. It's time for your business to thrive. Come advertise with People's Choice Radio, the best of the best. Here we promise you eye-opening consultations, immaculate service from our marketing team. We gather all the necessary information concerning your business, the idea behind it, and even build on what you have. We then come up with the best advertising solution for your clients, and voila, just like that, your business will flourish. Call 22-322-122 now or WhatsApp 6251-3387 for your rate card. Don't scratch your head much. It doesn't cost an arm and a leg. Advertise with PCFM today and see wonders as your business grows.
6: PCFM, your pulse, our beat.
7: What up, boy?
8: Let them know what time it is.
7: Ladies and gentlemen,
9: it's a new day.
7: I'm ready.
9: Tune in to the very best.
6: Yo.
7: Yo, stop the tape. Hold on.

0: mmaura PC FM shebara go hey kimetso tsholo shumane le ka mara o hora ya botselela once again ke swaketse ntja game ha ntate group nga tse khuburi my check and men check and check la ushena the navigator of them airwaves ke tenye mmaura PC FM atseba between 6 and 7 yeah get in between 6 and 7 had a 7 o'clock ke local had a 7 o'clock ke local la ke tswale letsetswa ka pri ka tlo ke mabre fisha fa marma te he engine mo tlatse ke rapi te ke box ba fukeng ra mosedi aka DJ Ebota nugget driver fela ke enka ke be ya net destination eng ya team mabre fisha fa be ya net destination eng ya team ga mo khodi tabale ka team mabre fisha fa ya ka mo gogoleng ka te ya ka mo gogoleng ka teng ne peke peke ona kotsitse mona ona kotsitse bra ya ka mona bjalo ko ona ntse ke betsa madume mo ona ntse ke betsa madume mo ona mabra pisa fe ngire ke bona eka ka poyo ke tletse ana na ngi ditetsitse banna a ke tsebe ka nete ri ke tse tsena mabra pisa fe ri ke tse tsena fela ka pele ka pota ri ke tse tsena fela ka pele ka pota ko mabra pisa fe mo ke bona rona ha ke tswa le mona na taba tsa ka ditla tsama ka tsela mafuta ofe ke bona hore na ha ke tswa le mona taba tsa ka ditla tsama ka tsela mafuta ofe ke ke itse tsena fela ke bona metso tsonyela ile sho mlo mtsumong ha ntla ka ro hora ya hey hey ke la ba ho pula ntung mo mona Alright, ke ke tse tsena fela mabra PC FM. Tsotsa ka ditlo ba mona tona ba. Tsotsa ka ditlo ba mona te. Ona rwal. Re ke re fela ke bona na ke tsang ka mona. Mabra PC FM. Ka pele fela ke hlae ka mona na. Bona fela hona. Ke bona ba nna. Tsotsa ka di be mona te ka. Tsa ga di be mona te ka mona bona na tsa tsa ga di jwa all right ke re pa tsa mo brefisha fm ho tlo bona tsa mo brefisha fm ka ba go kolo nya ba eti sentse ke tsho re sharp uz 8 tada o ka ba ka hare ho ka sia ha o ntso bona o na o kwala kwala mabaka ka tsela ba fitse ofense sentse ke tsho ke tsara ka tlung bona o rena o lukisa dijo tsa mantsi bua jwang ka po ka tao jo na le batho ba mona ba tsotellang a holo rena o jale kana komang lorna o jaeng o jahakae nale batho ba mare nga a se le bo 7 bo 8 kwana a ke sa tshwanela o ja tshwanela be sentse di tshwatleya le ha e ba nentse ke jile sentse di tshwatleya he ke tsebo ya be thimane ke batla ke tshwatlile ske ka ja e be ke a be thing ntse di tletse ka mpeng ka mona nale batho ba etsa ndwalo ka bona se ba jile ona jwale peke peke shapuzet shapuzet peke peke Ay, I'm not to fail. I'm not to fail. Go get it to Haleman.
1: Goodness,
0: Your powers are a beat.
1: Ala la la la papa
0: di tsama pa le fatso tsama le fe ka pontsolla lo
1: ah
2: nna ke le ke tsama ka Osman le ye o Pinky Dembele o mora Dembele
0: oh motho wa Osman
2: ya ke motho Osman ke motho Mbappe
0: o Osman o Mbappe ke nana o number 7 ni number 7 ya Portugal
2: Mbappe wena bolola ka o tsanda go go amusa sa ga sa bae
0: Kylian Mbappe
2: ala la wena tsega
0: a bona di a bona di bona go go fe ei go go fe go nantsi le tsa maranga wena
2: a e mo la wa ka ha ba wa re le la ti di meta ya ti di sula shi le ha lo ke fela he
0: sa lo ke lo tle le nkene ha o ke se lo tle ke ke la nkene a bobe
2: a mo hola wa ka ke a ti di meta wa ti a ti a ne ke a ti di sula wa hantsa bane
0: e
2: hantsa bane ke motho go ona ha o thewela ka monoka tla se bo ya o se go ya motho go ona ka mono ka mana ka dio FC e go tla ka teng wala monoka ke ona motho ke hantsa bane
0: ha mo na defela ha mo na defela
2: di wela sa fase se go sa di go di FC tsena la ba ra mo re sentse ga ba tsena ha ma super ba re fela ha di baje o tiwai
0: e
2: ere ke di ba di se hantsa tsa e tla di ma di tsamo ka di wena monoka ka di ma di se go meti tsa ma champions ba sa di odi e ke le tsere ke president le ba tsotsa ya le bo sa sa sa ni go lo ba ka ke ga tsimi ke o ona e ya le ke le ba pa di go lo ba ka fela ba fa patakal le ba tsa go na mona di tsaba ka ba ba ba ba di go tsau ka go lo ka re na he ya dumbe di sa ba se he ti bo senta tre ke fela ha ba di le go lo ba ka ba ba re tsau ba di go di ba tsaba se le ka ka tsa wana wana mme
0: o hlakile pekepeke le re fe he rona technical team e me rwang di ba pari e me rwang bo no go le fetotse le bokwetlisi mo
2: ah wa mme ka bo khutsanya le bokwetlisi ke na le ntate blessing moyo ntate moyo o tsamane na henya Botswana o ila mathatsopesane sa Zwane le ha zwala ke bua le wena molona ka o sane ka tiatia neng ka bana o santse ya o di modika se le bahlankana ke yena mokotlisi e mogolo a kere ka gopola gore diodi e ile ya ntsha dikgoo tsa mesebetsing tate gona moo ya re batho ba tlhokang golo sebetsa le yona ba agele mangwela a bona ka pataba sa bona mme ntate moyo ke yena he ngwana nna ikgapetseng taba tseo ke yena mokotlisi e motšha wa setlhopha sa dio a ke bua le wena tshena gona nne empa he ga mmamorago ke a kgola he bo go yana botlhano mmale tla ga o kena ke tabe se ko ageleletse gona o tlotla a tlasiwa ke mang a sesekantse tsa gaena ke bo
0: mang
2: gobane tsale ela ga a fitlha a ba kae nna ke kopa fela lentle le nthuse botsamaisi ba duodi go fitlha ke tse gorena ke maya motho a tla tantlatsa gore e be assistant ya ka bona mme ngwana mme go kentseng ko fatshe ke tla o fa tabaitlano ka gaufinyane pitsena e santsane goba mogolwane wa ka bora a tsela gore fela he ge tshwaya di-spice lokwe ke tla go di bona ka lomane le go di tsa rona ke manya tsa botlhatsa mo rona sela ga teng go di bona tsa le teng re mo go sala ke go bona ka go di nyatsa ke
0: ehe
2: ehe re o di khule nge le mona le mo nya ba tshwana nne ke tla yena ya ena ga tla bona e se ke ona ke mo ba tla ena ya dia pa ntse ke di fofa
0: mm
2: eh le batho ba kantse ba buantsa le checkers ba checka bonna ba bua ba he he he mamang he he mamang he he mamang a molwalo waka nna ke dire abaaaaa o atlala ka botho ga batse ba bane ga fela o tshwere ditlhokomane tsotlhe tse o dumelelang gore wena le ena le selese jaleeana le tlhokomane ya tshebetso e leng konteraka ke gona ebele o tla tlaga bona gore um sebapadi sena ke saka ke nne jale ke ya mo phatlhalatsa empa ga jale date batho ba ntse ba bua ka diapadi tse kgaditseding le nna tshwebo ikwadisong ya mokutlwang jo tsa gore o bone seapadiga ke botsebele botsaya motho e leng
0: ne ke tlo o botsa ka ena gore na taba tsa gae di boemong bofeng le jeri ona me ne ke tlo o botsa ka tsona gore
2: jaleleruo dikatse le tshwanang ga se mogelo ngwana mme gore e batlhe dibapadi tse tsona di ntlafatsa setlhopha ka seba gotlhe ke nneteteng re ile ga gape ka bone ka difofaneng ya bangwana mme ditaba tlhopha tsa difofane se nemela komiti ya tlhopha sa diodi bana ke kwatsa dijo ga dire ditlhopha o tla bo sentse di matha marangrang mo ya batlhopha sa difofane se mema tlhopha sa diodi gore ba emane botshabotlhe ba lo bua taba ena e lobane bona ba se ba e bone marangrang mme ntate komiti ya diodi president o na le teng mong le batshosenjana ba le ba bua taba eno mokgosi wa ka ya ba he ka ditlhopha tsa difofane e se tlhake tlhopha sa difofane sa bontsha gore motlhankana e montate ke sepapadi sa bona ya ba he diwo di ithethelela morwaore ae ga e se e le tena tlhekase go na le mo ntwa ena ga e se e le tena e se le ya sebapadi le setlhopha wa nkutlwa molwana wa ka le basotho kao fela
0: ee fela bjele tse tlhalelang ke tsa gore e sebedise um puo ya molomo o feta go tlhaisa um tokomane kontra
2: aya molwane wa ka yona ke nnete ebilang ka e bua mona e tlile ojalo ntate e tlhaisitse um puo ya molomo go feta kontraka kapa go feta um karolwana eno ye o baneng ba bua ka yona mona mme jole he ya badiodira banna ne re bitsitse re re setlhelele morago hento ena le ke le lwane re ga ke re batse ba tsaba nnete ya mogolang bona tlabe ile fitlha ka mone ka ntlogolo ka mone ka tlase mme tlhopha sa diodi yona tela ngwana mme feleletse morago bane se shebeletse go na jale ena qeto e tla ba efeng e tla nkuwa um tabeng ya batho bana bane babedi e leng difofane le semapadi aeaamorekelang teng ngwana molobaka ke mogola kere le boikodiso ga ke so mone gola ke motho a mosetla
0: ke mmone ka diawatse mona tsa bodi ya kong premier league ka mona ka abane masego ka mona
2: ea
0: ke o
2: boneeeaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa sebapadi le setlhopha sa difofane mme go na dilo di lebeletse mo gaomane re tla utlwa gore na e tla ra tsela tse di ya pele kake e tla ba efeng fela he ga se patuweng tate gore ka nnete go le go na le diodi kapa botsamaisi ba diodi bontse botso ba dibapadi ntate go tlo ntlafatsa setlhopha sela sa bona sa morela masopha e re ke o ya jerikabele jerikabele molwane wa ka banna mojegamane tshepetsa magoa mesedis bes bmw nna se bua le wena tsela e ntsele sebapadi sa diodi
0: boikwetlisong fela bele ha fihle
2: banna o tse bana ke re ke a bona wena molona ka ihlile ntate go tsamaitse ba duodi wentse hlohle bo file mohlankana taba ya o ga nna e boikwetlisong ga ba khutle empa ho fihlela ke bua le wena ke na mohlankana ha so itlale e boikwetlisong wana mme e ha so itlale e boikwetlisong ga le he ke mane mo sa tsebeng lo sa tsebeng go na le banna ha di se di tshwenye ngwe le ngwana mme ya hore a itlale bo ipotsiso nna ebe na botlhata ke ofe tafolo nya ha e sogala mete gore o lukise ntse ntse mo le mo pa fela ha jwale o na soka itlale ya bo ipotsiso ngwana tsheka se ba sutuka ofela ba tsedi ba sopa tsadi ke ona fela mo tsala ile ke fela yena he ntse ile sapa ri tsadi bo di tokomane ya tshebetso ntse ile teng ke pakeng tsa di bo di le je re mo lwana ka
0: lo re ena ke le ka fumana ke le botha ena hore e ka honal taba hore selemo sena se setseng le ampha a e bele yang lokolla hore ga e so ka e fitlha mono tebelelo ko gore ka o tlhophetse sotlhe a ditlale boikwetlisong
2: go jalo chekase go jalo molwana wa ka e jalo taba eo
0: orit ga ona tseba ba keneng ba bakae bakae ba bakae ga ba soka ba kena o tla ba tlhalosane nne
2: ke tla ba tlhalosane ndeng ndate ke batla ke tle ke tlhalose lephuphule phela ke sekeekantshaepe kapa papasane bona ke batla ke tle ke ntshe lephuphula gapa epe ene e putswa e bona e putswa e gapa lefupu ntho eno se ka lantsha bo papasane mona bo thepe mona e bontse ke tla ntsha lefupu wena molwana wa ka fela he gaufinyane seng gale ke bogona ke reng fela checka seo se a ke re o ntse gopola o molwana wa ka ka di-one tsa ka se tlabele alliance challenge yamane he mo teng mono o tsena ditlhophan tate ke bane bo di bontshang le diapadi tse e leng gore di teng kapa ba ntse ba nagana go ba setsa ba di tekela ya ngwana mme mme he pele go mono ka gola ntate o fa ke na ikonko ya tele ntate e le gore ka alliance challenge bane mo go le kopaa letlhopha sa dinage teng ka gore ya lesose ke tle stoto stadiamo ke tle ko fa ditaba kao fela-fela he re setse re phethela seeaaele committee ya dimodi gore ba phethele gore taba tseo di felele go lwana waka ke tlaopasona kao fela ga ifeleletse e seng ye ra mogosiaka ya mokotsolaneaoosoleayone mokotsolane fela ngwana mmeng
0: sebakana letle ka monana le tlotla lebetsa le bo makofisene kao fela letle ka monana le bo mthimbana
2: ya le bo mphane le bo mphana le ntse le tiyane ka nna hao ya tsamane wa mamosale morafo ona tsaka se busile hore monana wa ka wa hao ka tsala ga le bothata fela mo lugu
0: Mochokelong.
2: Mochokelong ka bona ntate ke le ka buda khantsa ka ka bona o ke bana. Tsaka se ha ka tsone ra bana. Wa hlaela mochokelong mo ntate ba nna o tlhokwetsa ka
0: tala. Ah ke o thola, ke o thola, ke o thola.
2: Ya le ja hola ba sutha ba tsiri a o te ngwana nne o tsha o thola mo. Ho na tsena go fa hanu te mo lantsa bua o tla mamela go ntate. Bona he o tla itse thifa. Ke di tsiya. A ba e tsena swa mpa.
0: PCFM ke metsotso e mashome a mabedi motse robong a ntle ka morago gora ya botshelela kepekepeke ebe ke mo ketetse gale boraena banna ketetse gale boraena ka mogodi taba le di ka teng ba bora PCFM ke gaitsedi ya ka jaanong o sa kene ka kwano sa kene ka fela wa gohlela tjena wa gohlela wa gohlela ana o thomo feng e leng ketse ka e bua mona gobane bale tlabe le go rekisa e tlabe le go rekisa mabore PCFM ke tla bona he gorena taba di sebetsa jwang ke tla bona he mabore PCFM go rena taba di sebetsa ka tela mofuta ofeng o na le ditaba tsa ileng tsa tlhaa mona pageng ya diodi page nya diodi ke tsoletse ile ntse tso re buya le basdiene ka nete ka ditaba tsa mokotlisi ka nete he taba tsa mokotlisi le bana le tseding hape tsa tsile ka tseno ba la ka ditse ba parisa bona Thaban Tlasa ka nete he midfielder ga le tsa tsila tswalo le monate ye bona Thaban Tlasa happy birthday ya Tiaga happy birthday ya Tiaga ai ba monate ba ka ofela ba monate ba ka ofela ka nete ka mo khodi tabela ka teng ile ba tsaba ditse le mokotlisi wa bona o qeta o bua he pekepeke u kwa jere tsentseng re bua ba se dene je motho a ka di ja bathong ka kwa le pekepeke ka nete jwale tsaba ditse we nete fa ditse hore head coach ke Mr. Blessing Brabi Moyo ba mo motse le jwalo ka mono ka nete ba re o tla ka coaching experience ya boemo bo dimo ho tswa ka mona ka Botswana Premier League ka net ya le re tla bona he gore na o tla sebetsa ka tsela mo tshofeng ar mathe re ditebeng tsa 6:30 santsal ding ga itse dia ka kakwano mejane mi tsamana ka mohlomo mejane o motho wa 2006

0: Peace FM ra o dumedisa le nana ke la slotlolong le ka langwana go le tsena le ba ho rinyane ya borobong ka lona ka le ka jeno ke la bo ra ro me go di ena ya phupu hena le matsatsi ya robedi 2026 ke selemo me re a nka ho tloa bona go le tsena ho le ba ho rinyane ya bo robong jo ka kile ka bontsha di bitswa ka kitiba soto ke na le thapelo le kanyane ga mitshini wa ka ntate wa dikopanya o etsa dintho go di nepale ka mona ha u kwa thutse jwalo go ile e suri e tsela pele mona nna ke kopanya mitshini gore taba ena ya nthabisa wena mo amedi motle wa PC FM taba ena ya nthabisa ho lo ha itsa kwa e jwalo wa dikopanya wa hata mona ntate o etsa di double tiki tsa hae gore dintho di tle dutswanelo wena mo amedi motle wa PC FM. Jale ke mo le boe thetela phumo Mike Checker ka nna le papa le bohle ba bileng kwano le mo ifoka ofela he mo medi ge le boe ba ntse wa bona mosebetsi gona le wena ge tloetsa ba rona mosebetsi o tloa gona jwa le tsena ho ya hore nya bo robong dumela hle mo wa medi e motle wa se alba se se holo se alimo ya sa people's choice FM me he yolo ga me hla he e ge tle ge thagole ditaba tsena tsaruna ka gore go fe ditaba tsa nalane
1: o fela le jwa loke le kula gore na ka letsa tsidina la robedi go dinya phupu ke difense le ntsetsa hala dilmo ntse 15 dinga eng ka ofa pana me re kena Afrika Borwa mo go fumana gore ka lona letsa tsidina ka selemo sa sekete magolo a robong mashome a manana le metso e go bong molao wa Afrika Borwa o neng o bitswa Prohibition of Mixed Marriages Act o ile wa qala jwalo go sebetsa ka molao me ne ile o mongwa melao ya pele e meholo ya puso ya kgethollo ya mogabe jolo ka pa apartheid jolo molao ona o ne o thibela jolo batho ba basweu ho nyalana le batho ba megabe e meng o ne o reretswe jolo ho tiisa ka go hano ya megabe le puso ya ba basweu naheng eo molao ona o ile wa sebetsa jolo fitlhela o hlakolwa ka 1985 mme ka jeno o hopolwa e le e meng ya melao e bontshang jolo ho hloka toka le ho matlafatsa jolo kgethollo e leng apartheid
0: ke matlakana henyane ya Brunti ine le ka letsatsi lena la robedi phupu ka sema sa skete magolo a robo mashema tsheletseng a metso tsheletseng morena wa mbusa wa bone bangi rising wa Brunti o ile a tloswa troning kamora wa hae Hosana Charles Ndize ha morena a ne a le letung ka ntle ho naha ha morao Hosana Charles o ile a ipitsa morena Ndare wa bohlano a fedisa puso e telele ya ntatae kapa puso ya nako e telele ya ntatae mme phetoho ena ile ya eketsa ho hloka botsitso dipolotiking tsa Brunti nakong eo ho neng o ena le dikgohlano tsa merabe le tsa dipolotiki dikgweding tse e seng kae ha morao borena bo ile ba fediswa ka ho feletseng mme Brunti ya fetoha rephaboliki ke tsalo ena ile a fetola haholo nalane ya dipolitiki tsa naha eo
1: o feta bona ka lona letsatsi lena ha re kena naheng ya egepeta ka selemo sa skitipedi le shumele metso e megago 2013 mabotho a tshireletso a egepeta a ile a hlasela jalo batho ba neng ba ipelaetsa ba tshehetsang jalo moporesidente ya neng a tlositswe pusong Mohamed Morsi haufi le ntlogolo ya Republican Guard motseng wa Cairo batho ba 40 le metso e mmedi ba ile ba bolawa ha ba magolo ba ile ba tswa dikotsi ke tsalo ena ile a eketsa tsitsipano ya dipolotiki ka mora gore sesole se tlose Morsi pusong lefatshe ka bophara di le la bontshang gore go ka tshebediso ya matla kgatlhanong le baipilaetsi
0: ge mathele nahenyane ya Sudan jalo ka ke bontshitse gore ne le ka la robedi phupu selemong sa 2023 sefofane sa Sudan Airways Flight 139 se ile sa swahlamana haufi le boemafofane ba Port Sudan ka mora gore engine ya sona e be le bothata nakwana ka mora gore tloha bafofisi ba ile ba leka go se theola ka tshwanyetso empa sa qetella se wele batho ba le kgolo le shumele metso tsheletseng ho ba le kgolo le shumele metso supileng ba neng ba le ka sefofaneng seo ba ile ba hlokahala ke ngwana a le mong fela ya ileng a phologa kotsi eo mme ke tsalo ena e ntse e nkwa e le nngwe ya dikotsi tse bohloko ka ho fetisisa nalaneng ya difofane Sudan.
1: A re feta tseo tsa nalane re kena ho tsa matšhaba Afrika Borwa re fumana gore lekgotla la molao wa motheo la Afrika Borwa le phatlaladitse gore dikarolo tse itseng tsa molao wa bophaphathei wa Afrika Borwa Refugees Act ha di dumelane le molao wa naha wa motheo. Dikarolo tseo di ne di dumela bahlanka ba sebetsanang le ditaba tsa bojaki e leng immigration officers ho leleka jolo motho ya batlang botshabedi haeba a le ka hara naha eo a sena visa ya ho feta e leng transit visa yo le qeto ena ya legotla e ala jalo tshebetsong hang hang me di sa jelo qeto e leng ya itswa ke legotla le phahameng la Kapa Bophirima Western Cape High Court selemong se fetileng.
0: Kwenzele hona mo Afrika Borwa, morena wa Mazulu, Mzuzulu, Gazwelithini, le morena wa Amapondo, Azimwandeni, Ndamasi Ndamasi, batla kopana le mo president wa Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa, mafelong a beke ena dikopano tsena, sa marena di tsahala nakong ena yeo go nang le tsitsipano e ntseng eketse ya Afrika Borwa mabapi le melata e senang ditokomane. Mme puisano ya bona e lebeditse gore e ame taba ena. Mme lebeletse go tloa marenao a lebeletse go tloa Aforika Borwa ka la bohlano lena le o reyang ge le lebile.
1: Ga re diphetela tsena tsa mashaba re kena nageng ya Nigeria mo re fumanang go moporesidente wa Nigeria Bola Tinubu o laetse ke le gore go etswe dipatlisiso mabapi le ka moo setsi sa mmuso sa bohata fake government agency se ileng sa sebetsa pepenene ka gare go mmuso wa hae. Setsi sena se tla le go a sene se se le gaufi le go fuwa tšhelete ya setšhaba e ka bang didolara tse ka bang milione e le nngwe. Setsi sena se bitswang Presidential Foreign Intervention Promotion Council ha se yo tlasa melao ya Nigeria. La go le jalo se ne se reretse go fuwa tšhelete e ka bang dibilione tse kapa bilione e nngwe felwane tharo ya naira e ka bang $944,000 dikgakanyong tsa ditšhelete tsa naga eo ya selemo sena. O tla leoga gore diofisi tsa setsi sena se ne se le ka gare go Federal Secretariat e Abuja e leng moagong o tshwanang o sebediswang ke mafapha a molao a mmuso wa Nigeria.
0: Mamela Peace FM ga metsotso e dilao le15 tšhena pele re le ba gore re tswa gorenyane ya bosupa re lokolole tebelelo jaanong bala ditaba re tsebe gore re tswele pele ka ditaba tse ding itswe ge be sentse re ditse le mong ga di mofokeng kwano mamedi motle wa Peace FM e re ba le ditaba fela fo tlo tswela pele.

0: Kelvasoni mo mamedi dumela ba hlaka ba musole ribe ba filwe kutlisiswa ka mosebetsi wa mogatlo wa naha wa basebeletsi ba muso go ba khotheletsa ho nka botho a bua le ba hlanka motlatsi wa mongodi ka karetso wa mogatlo wa basebeletsi ba muso mo fumadi makatla wa manyamelle o re mogatlo o khotheletsa phanoene pa hetseng ya ditshebeletso le bosebeletsi bona pa hetseng manyamelle o boetsa ipiletsa ho ba hlanka ho nka botho e ka ba ka bomong a sehlopha sa baithuti kapa basebetsi ho sa le jwalo phala ya mogatlo Matshele Mohau o re letsholo lena le reretsweng go kgotheletsa bahlanka ba mmuso ho nka botho mogatlong le tlo fela mafelo a kgwedi ena go boetswe go thontswe komiti e tlilo disa tshebetso ya mogatlo seterekeng o boetse a re leribe ke setereke sa pele sa go tshwara letsholo lena mme komiti e tla qala tshebetso ga letsholo le se leanetse diterekeng tsotlhe komiti ena e thehilweng e bopilwe ka boemedi ba puso ya setereke ofisi ya mongodi wa lekgotla la setereke lefapha la dipalopalo le sekolo sa temo gara tse dingwe Mookamedi wa Koporasi ya Naha ya Ntlafatso ya Moruo LNDC Monghadithabo Kgasipe o re koporasi e kolotwa dimilione tse 50 tsa maluti a bua le baphatlhalatsi ka jeno Kgasipe o re sekoloto sena ke sa batho ba hanang ho lefa rente empa ba fuwe sebaka sa go tlhagisa mesebetsi e mengata o re bothata bo boholo ke hore batsetedi ba nkileng sebaka ba kwaleletse hore batsetedi ba 24 ba teng le thathamong ba ka tlhagisang mesebetsi e 7000 le 500 ba qale mosebetsi o re mesebetsi e teng ya tlhagiso ga jwale ke 34 mme sena se bolela gore tlhagiso ya mesebetsi e tlabe e nyolohile ka diperesente tse 20 go phetetse ka gore tebelelo ke gore difeme tsa gabelo le ga tikwe tse ntseng di agwa di tlale go sebetsa ka mphalane selemong sena o bile a re go tlo ba le dipegelo tse tlhakileng tse tlo etswa gore bao e bang ba tlo kena ba etse bonnete ba gore ba tsamaiswa ka dipegelo gore letsholo lena la go ntsha ba sa ikobeleng ka dipegelo le qadile ka jeno Tito Griffiths ya dilemo di 20 a metso e supileng wa ha mabota maseru o hlaile le kgotleng la masterata a qoswa ka pelao lengwalo la qoso le supa ha moqosuwa a ile a tshaisa le go bolaya morena Tsopa Mahatlane ka koloi ka maikemisetso ka la 5 kgweding ena ha Mahatlane Berea lekgotlelela etse moqosuwa go ikopela beile lekgotleng le phahameng ka mmueli wa gae ga ntse le setsing sa tlhabolo ya batshwaruwa motšhotšhising eweng ena o tlhaloseditse lekgotla gore o mothating wa gore go etswe ditlhatlhobo tsa ka moralefu moqosuwa o tla tlhaga gotla gape ka la 21 kgweding ena nyewe ena e ne e le ka pele go mmaseterata sekwatitlhophe Go tsamatšhaba, ditlaleo di supa ga mmuso wa fora o kwetse dipatlisiso mabapi le lefu la moemedi wa mehleng wa Aforika Borwa naheng ewa Nathi Mthethwa ka mora go fitlhela qeto ya gore o ipelaile Mthethwa o ile a tlhokagala ka lwetse selemong se fetileng ka mora go wela mokatong wa bo 20 hoteleng ya Heya Regency toropong ya Paris moemedi wa fora Aforika Borwa David Martinon o re sephetho sa dipatlisiso se ise se ile sa tsebiswa mohlologadi wa Mthethwa mme ga go sa tla ba le dipatlisiso tse ding mabapi le lefu leo Martinon o boetse a tisa gore dikamano dipakeng tsa fora le Aforika Borwa di ntse di le maatla a re fora e sa amogetse moemedi e motšha wa Aforika Borwa naheng eo mme ba se ba qadile dipuisano go itukisetsa ketelo e tlang ya moporesidente Cyril Ramaphosa fora go tse ding Ho ya ka ditsebi tsa dipolotiki ranna naha eo e tsametswe ke mathata a ntseng a mpefala a moruo, mme ho fihlelwa ha tumellano ya nako e telele ya kgotsa dipakeng tsa yona le Amerika ha hona ho ba le molemo o mokalo ka ha ense e tla tobana le letwe le boimala o tsosolo sa moruo. Moruo wa Iran o hlaloswa o angwe ke bobodu, tsamaiso empe, dikotlo tsa matjhaba, dithibelo tsa marangrang a inthanete mmoho le tshenyo e bakilweng ke dintwa tse pedi nakong ya selemo. Ditlaleho di bontsha ha bothata ba ditjeho tsa bophelo bo ntse bo mpefala le ditheko di nyolohetse diperesenteng tse 89% sekgahla sa tlhokahalo ya mesebetsi le sona sehlaloswa se phahame ha basebetsi ba bangata bona ba ntse ba thatafallwa ka ha meputso e sa tsamaellane le ho phahama ha ditheko. Ho ya ka setsibi sa moruo Madi Kotsi wa sekolo sa moruo Vienna, tahlehelo ya mesebetsi e ka qojwa hara tse ding ka ho emisa dintwa le ho lokolla setjhaba ho nka karolo boiphedisong ba sona ka bolokolohi. Moamedi ditaba di fella mona, mamela tse latelang hosane hoseng ha hora ya botshelela e fetile ka metsotso ya 30.
1: Mamro PC FM re le bue tibello jane ka ho bala ditaba tseno tse phetanetsa tsi ha monata ka loka puo eo ya sesotho tse dingwe tla boela ho di balla ho sano seng ha ro ho ya botshelela fitile ka metsotso mashomo mararo me jwalo ka mehla he re sentse re le nakonyane e tsheditsweng ke bane ba Baku me ke bontse hore mamro PC FM company e thetse ho matlafatsa bophelo ba dihwai. Re shebile dihwai tse hwebang ka boya ba dikgutshwane ka hore e tla boreka ho bona eo borekisa le yona. Fela dihwai di fumana tjhelete ka boya bono ba bo di bofileng khampani ena ya Baku. Ke yona mosebetsi wa khampani eno mamedi e motlo wa Peace FM. Empa e le hore o tlo utlwa holwanyane ka ditaba tsena. Re be sentse re na le yeo e leng yena fela yeo o fitlhela gona bjale tjena a lokolotsweng gore a ka bua ditaba tsa Baku. Ke monga di motlatsi
2: Sodi.
1: O bua mongaka.
2: Ntate ga e bana ya ka e fatshe ke sentse ke e repita.
1: Amen.
2: E tswe tlhompho e le tlotla. Tshabeng sa mosheshwe. Ndade ke kena jwalo ka mpotulo e hlatsela mophatong ke hlaya ka mane ka habo ba o khunyauda e leng Baku ha ke kutsufaditse me o beile ka makgetho le bogabane mona ho bona Baku taba kgolo ya yona ke ifing ke boya bane ba farelane ka sita le seiboko me taba e kgolo mono ke hore wena o re fa boya rona re o fa chelete e bunolo e jwalo fe taba eno ke sebetsa ka makgethe a potlakileng mme ke batla go hlakisa taba ena mona ntate gore le ha o le jwalo o re fa boya re tla tseba ho mamela re tla tseba ho sebetsa le wena re tla tseba ho dumella kapa ho ananela kgwebong ya habo Baku ha fela o na le license ya ho heba ka boya. O tla tseba ho etsa kgwebo kapa kgwebisano le rona. Ha fela o na le license ya ho hweba ka boya. Ha o se na license ya ho hweba ka boya, ka nnete se atamele Baku. Hobane ha kana tseba ho sebetsa, le wena. Empa ha o tla ka ntho e bitswang ka hore ke sekili. Ho na ntho se tlwaelang ka hore ke sekili sa mmuso. Jwale ha o tla ka sebopeho seno sa sekili sa mmuso, ka nnete ho so ntse ho ena le ditokomane le ditempe tsa moo tse sebetsanang le a mang a mabaka a itseng le a itseng le a itseng le a itseng. Jwalo. Moo re tseba hore o ananela e ka seta le hona ho amohela. Jwale ha bo Baku re reka boya ba dinku, re reka boya ba dipudi, re sa kgethe hore na ke nakong efeng selemong. A ke maria, a ke hlabula, ho tshwana fela re reka boya ba nku kapa boya ba pudi ha fela e le boya re reka boya ke bela ke hlaka ntate go hona le boya bane bo botsho le bona bo grey bo grey bo botlhokwa ha re nki boya bo jwalo ha re nki boya bo jwalo ho hang hang fela renka boya ba di phoofolo tse dumelwang sekiring ke bona boya bo re bo ananelang fela di phoofolo tse hanetsweng sekiring boya ba tsona ha re bo ananele ho feta moo he ho na le batho bana ba ipitsang kapa ba bitswang ka gore ke di private traders e leng bahwebi ba banyenyane ba ikemetseng go tsa boya jale bona he ka ba boitse bana di license le bona ga ba ananela ge hweba le bona boya ba hao o ka re fa bona ka paka ka bonka boemo ba raf ba tse ba gona raf ke ha bolelwang ke ha bo sa tlhophiswa ga ka boitse ka bo reka tshobotsing ya boya bo tlaswang e leng boya bo tlhophilweng go latela gona boya bo tlhopswa ka manane a bitswang jwang le jwang le jwang le jwang le jwang le jwang ditaba tse o tloelelo gore di itshematletse gaolo le nako ene e leng go yona yeo boya bo sa empele kapa morago ka lebaka la lefunyana la tlhako le molomo food and mouth disease ke yona he taba e kgolo e bakileng nyakanyaka gore boya ka ga naga ya lesotho go thata bona ba esale gore bo ka tswa jale rona ba bakhuke teng re tlisa boya re patala boya ba gago o kgotsofale mme re o patala re ikamagantse le ditheko tsa mebaraka ya lefatshe ge reka boya ba gago fela re ikamagantse le theko tsa mebaraka ya lefatshe ke re ke ga o sebetsela motho a bitswang mang bakhuu jale rona bakhuu taba e kgolo ya gona ke gore ka ga ka tlokotsi yona yona yeo dihwai gobane ntate sotho ga ke batlo o patela le momamedi go na le batho ba o ka nnete le ka tio bophelo ba bona bo ikemetseng fela thekong le thekisong ya boya e le gore theko le thekiso ga e qala e kginwa kapa e emisa kapa e qepha taba eo e tlisa bothata ka lapeng letlhakong la gore na re fumana bogobe ba letsatsi le letsatsi jwang
1: o taba ena ntate mofokeng ke ka gona ge ne re yeng re utlwe dihwai di bontsha gore ga dikolo di tle o bula ba lefelela bana ba bona ka tšhelete e tswang
2: boeng
1: e mongwe abe a bolele mogana lekanyane gore nna janafesity ga ke patalele ke nthwane o thweng ya mmuso ke patalela bonaka ka tšhelete ya bona ke re gore ntate mofokeng o bolela gore e botlhokwa ba gore dihwai di rekisa boya kapa mo na moareng batho ba bangwe bophelo ba bona bo itshetegile fela tabeng ya boya ke taba botlhokwa
2: ke taba nneteng go fela go le jalo go na le batho bao etlile go phela gwa bona gwa letsatsi le letsatsi go ikemetseng fela thekong le thekisong ya boya ba diphoofolo mme taba ena e bolela goreng ga go kginnwe tsee ka lebaka la sewa se se teng sa lefule gona go bolela gore bophelo bo ke ba e ba teng malapeng a jwalo jale ke mane bo gona re le mbakhuke tsang jwang re tlhagang he jwale re tlhaga re ee ke gona bana tlisa boya re nne re bonke kapa re nne re bokake ka ditheko tsona tsane tsa mebaraka ya lefatshe re fapane gole le mogwa wa basotho ba tlwaetseng go etsa kgwebo ya thekisetsano ya boya le tšhelete kapa phetisetsano ya boya le tšhelete gona go gona monakere ka gago matsatsi a lesome ge ntse kgwebo le wena re o lefile ditšhelete tsotlhe tsa gago re o qetile ka gago matsatsi a lesome fela ka gago matsatsi a lesome re qetile taba ya gore re o lefile ditšhelete tseo re lokelang gore re o lefelela tsona rona ge le bakhuu ka botshepei le ka makgethe ana a haesale
1: mme ke yona monontale mofokeng ka boela batlhalosa gorena mokgwa wa tefo e ba wa mofuta o feng batho ba ha tswa ba khu cash no deposit kapa ba sebedisa banka kapa ba sebedisa mehala jo ka mokgwa o tshe mekgwa e se batla e fapane yo motho ba batho ba lefiwang ka yona ba khu e sebedisa mokgwa o feng
2: and re lefa ka sebopeo sena sa marangrang re o lefa ka sebopeo sa marangrang mme marangrang morao tse a megatlhelo ke marangrang a banka e leng EFT e leng mane mo gengkang tšhelete go tlaa sesiung sa gona ka le bakhuo go e tšeba ge e romela akhaontong ya gago o le moreki kapa morekisi wa boya akere empa ga e ba o sekiri jwale o na le akhaonto kapa polokelo e e bitswang ka gore e bitswa ka lebitso la sekiri seo o re fa yona gona re tlhotlhela tšhelete ya gago ka gare go akhaonto eno o re fileng yona o le motho ya re fang boya go se o na le tsena tsa moraorao tsa mehala ya thekeng diselula founu wa di bona di megatlhelo e mmedi e nngwe ke ena e mmala o tsena e nngwe ke ena e mmala o tsena le ona mokgwa oo re na le ona ka ka tseba gore re lefe ka ona gobane re na le ntho eno e bitswang ka gore ke ka gara founu ka moo sa ba bitsa mabitso a
1: dinre
2: molefe ka sebopego sebeng o lokoloile gore a tlhalose gona re molefe ka sebopego
1: mangeoeeeoaeapiseegonale batho bana ba otla fumana gore ba phela bo moetseng bo bao ga o bua ka banka a re ngwana ka mofokeng ke tla fitlhaneng banke mono a te ga o mofile ka fonofono o a tseba gore le metseng mane le go ja tla nna fumane e le bolekgolo ka letsa o tla nna fumane tšhelete ya
2: ke taba ya nnete eno ke taba ya nnete ehlile re lekile ka gotlhotlhe go nanabetsa letsogo gore mekgwa ya rona ya go lefa e be e a lekang go ananela megatlhelo yotlhe ka gare go ditho tsa setšhaba yanare ke mokgwa o bakho o sebetsang ka ona ona ga gologologologolo nakong e ne a tlokotsi ya lefunela la tlhako le molomo moo digae di sitwang gona boya ba bona bo fitlha le bopong e le mo batlwaetse barekisa teng jwa jalege tlogong officing ka mona ka stationeng ofici ya gona e butswe go tloa manta o isa la botlhano ka digora tsa mosebetsing e leng gora ya borobedi go ka isa le goreng yane ya botlhano thapama kapa mantsiboya jale o tla re fumana ga o fitlha ka mone he ke tla bua le wena ke shebisana ditaba tsa boya gona ge di sebetsa jwang di rarologa jwang ge kena ka go ditumelelana o tla ka komiti yago o le sekiri kapa o tla o le karolo e ikopantseng ya setšhaba kapa o tla o le mohwebi ya ikemetseng re a o ananela ka sebopeo seno re etsa kgwebo le wena fela o etse bonnete ba gore o tla fela ga fela o na le lakesense ya go gweba ka boya ba dinku le dipudi
1: boemong boo ka nako e nngwe ntate mofokeng o tla utlwa ba bangwe ba dihwai ba re ke itse ke isa boya ba ka kwana ga ke no tlhalosa lebitso la company eno bane ke bakhu fela e patetseng tako jale ga boya bo se boile go na le tšhelete e butsong gatwe ke ya ente moriana fela e se le boya ke ya eng le legafa nto transporto eng a kore thuse ka moo ka o ba
2: go na le
1: any sort of deduction
2: e tswang go jwalo jwalo ka kgwebo re kgwebong elelwa taba eo wena mo mamedi re kgwebong mme motho yo mongwe le mongwe ga a tlile kgwebong ke moo a reng o le ka gore a fumane letho le yena ga a ntse a gwebisana le bagwebi ba bangwe ne le etsano moo le yena o lokela e tsewang a tshwaele ake jale rona ba bakhu re o hulela dintho tse fokolang fela tse ka etsang seatla le teng di etsa se ata maemong a o kana go motla fumana ho rena re a sheba ona o mang a ke ha o tla o le skills sa muso la ho tla o le mohebi ya ikemetse nnete sa le tsebetso e ke ke ya tshwana ha ho le kanwe e ka se tsala mena na ya maoto ka pa ya le tsoe sa le kane ha ho le kane mme ka lebaka lona le fela ho ke ke hwa tshwana e yena jwale ge a lanela mekgatlho yotlhe ka go fela henda le ha fela yena a le ditokomane tsena tse bitswang ka gore ke license jwale go ba go bana ba ikemetseng ka bomong kapa ka ditlho.

0: sa ona ba ga hlahlamang ka toka e seng ba hlahlamang ke ba hlahlamang ke ba hlahlamang ai ha ya tsana e be jwalo jwalo ka lokela o heba ke le batho ba lokelang hore ke ke ho hebe le bona ke ka ho re seng ga nan le boleng bo go bong ga bo ananela hore ha o tlisa thepa bonyane o lebeletse hore o nkile dikilograma tse magolo a mahlano ho ya hodimo e ka ba nku e ka ba pudi ena
1: hona le dintho tse batlang ditlwaeleile mona tsitsingate ba mafapeng a fapane mo tla go out bana ha ke se biseletswe e se ile le bota e ya le ke batla ho tseba hore na le mona re ka bona se hwa se na le mogwa go bjale le ka re sena se se imolisitse le company ya rona ya bakhulu ha re sa mmatla dintho tse di tseogileng ka mmatla tsona kgetsela pele a na kala botsisa boya kapa kgetloleleng le leng ha tla le kena dipuisanong ka nako eo ga le re jwa lona tlise boya kgetsela pele ja le sentse le motseba mme o na kutetse sekgeng se itseng
0: aandane ha o se ile wa etsa kgwebo le rona go a tlhaka heleng tja tsa moo disedi o tseba disedi di utlwaetse ga di sa o bogola ga o kena taba ena ena e bolela nna e bolela gore le wena jwale ka gaka system e le metšhini ya bakhuo o se o tsejwa ga o qala o otlwa mabitso a gago mono ditaba tsa gago di a tlhaga ka mokgwa o o tlakileng di utoloka gona o mang o tswa kae o ya kae o batlang ka gae o bakhuo jalo o sebeletswe jwang jale ke qalelela go tsebang go sebeletse e leng gore ehile go na le nako e ditaba di fitlhang mosenekeng moo he o se o kekeng wa batantsonatsona gobane jale ka seko o tseba gore ehile o wa lelapa eyadate mme ga ke le ona mothating ona date ke tle ke bee go wena o kae um ge ba dumelele um ba tle ba tlae ba e bang ba na le dipotsong date sodi re tla utlwana go tlweng
1: dinomoro tse o ka kenang ka tsona ke 6200-9956 ke o etsang WhatsApp go yona o 6200-9956 kgwebo e tse re na le eo ka e letsetsang yona ke 2121-9956 kapa plus 2665-9956 ke tsona dinomoro tse o ka kenang ka tsona 2121-9956 ke o ka e letsetsang plus 2665-9956 ke o ka eletsang a thee 6200-9956 ke o ka ngwalelang wa etsa WhatsApp go yona jale ga bala molaetsa wa gago ga utlwa gore na wena o itseng ga o kapa o batlang tate mofokeng a o thuse a etsa jang jale momamedi empa e re reng ke momamedi ke yona mamedi kgotso
2: eala
1: e ndade
2: ke tholang ke ikgo molalole ka Kachafnet TJ jang
1: ndade molalole
2: ya ka nnete ka leboa ka nnete se teng sealemoya tsatsing benana ka kacaka mo
1: ntate
2: ee ne ke kopa botsa ntate Mofokeng gore na boya bonana bo ya tshwana ka di-price um ba nku le bapudi na ampantlhalosetse gore na bo price e leng godimonyana go ye nngwe na ke bofeng ke a lebo
1: ka leboga ntate boeng ba farelang leseiboo na price ya tshwana ya bona kapa bodutu bona ke bantho itseng bona ke ba go itseng na ntate Mofokeng
0: tšhe ntate ga bo tshwane gohang bo fapana gagolo fela mme ke tle ke supe gore boya ba pudi ke bona botheko e godimo eya ntate ke belela ke moakabetse la o ka o resata bojela phate ka modimo ke moakabile
1: Mungaka, jwale tloka ga ke tsebe o bala empa ere ke le ke gore dumela ntate Sodi le ntate Mofokeng ka moo ke mametse ditaba tsa ntate Mofokeng gantle ke batla a re thuse mona mo a buang ka gore boya bo lokela gore bo tliswe mono ofising ya gabo ka di-KG tse itseng se se re ha e ba ke sa fihlele boya bo ka dinkutsa ka kapa dipudi tsa ka nka ikopanya le

0: ya ba bo ya ba gona botla e le ntwe le nngwe ja le re tloleswa jang ha o le jwa
1: o e beile ka makgethe le bokgabane e ka sita le boqhetseke ho jwalo e hlile o tlatla le mongwane le lekopang ya ditheko e le gore le tle le ntho e leshongwana a ntate ka nako ya tefomane jwale re se re tseba gore na enwa setripana sa gae ka gara ba leno seeme jwang enwa setripana sa gae seeme jwang ka gara ba le eno jwale o tla leswa o latela gore na boya ba gae ke ba boleng bofeng ga re bua ka boleng re akareditse gobane re bua ka tlelase e ka sita le boima e yang data go jalo o e bele ka makgethe mme o botsa ditaba tseno tse ne di tlhoka fela goke ga di tšhorisa gore di fela di le ka sebopeo sona sona seno fela jwang kapa jalo le tla patelwa ka tsela eo lona le tla kopa gore khamphane ya eso e le patale ka teng e data
0: batla bo tshaya ga bona sudi bona le kanyane bona mo fuke tela le ha bo kopa le bo ntse di kilo ka matane tse ba tlwangi ke ba tsudi
1: eh and ba ya ho jwa
0: ku tla ba be le 212956 le plus 2665995666 e yo le kina ntshina ka bona e ntse tsa mo tsere tsere ha ke tsena ho ba mela fela tsina ke ba he ka bona mo laetsa go na hore la ha ke so sibitsane le batho ba baba khu ha ka lonta disudi empa empa ke bona ka hore empa ke bona e ka phuloho ya gona ka go ifumana ha ka re qaqa gore na ke fikisa bo ya jwang ka bo ka ofising ya habo jwale ntate suri ntate mo futeng go ka dropo mo hona le mo ba boloka mbo ya teng o tsise ntate mo futeng
1: a na de ho jwalo ge re hlile re na le dibaka tseo re etsang kgwebo ena ho tsona ke a kgola o tla elelelwa gape la go ka sheba go e nngwe ya dikoranta se ka ba kgwedi tse pedi ka tatelelano jalo ka phatlhaladitse mono gore re batla mang kapa mang ya ka bang le warehouse ya bogolo ba dikete tse pedi square meters 2000 square meters go ya godimo go ya go fitlha go 20,000 mang kapa mang ka gare kapa ka gaufi ya golo toropo ya maseko a ka bang le warehouse ya bogolo ba 2,000 square meters go a fitlha go 20,000 square meters a ikopanye le ofisi ya heso ka patlantshwa ka dinomorong tsa ka ke tla di bolela ga ke phethela mona re nke baka se jalo re se hire eanate ke engwe ya ditaba tse teng gape gobala re tlhile re tlhoka gore re tlhile re eketse gagolo re be le makuka a mangata mme potsong ya mo mamedi a neng a botsa ona re tlhile ee go jalo ntate ke na le dibaka tse re bolokang go tsona mentse ke bile ke tswela pele go di eketsa
0: o mongwe go dumela ntate sudi le moeti wa rona ntate mofokeng ke kopa go botsa na ga ke na le dikhutshwane le babeisi ya tsona a na a le reka boya ba baka o e mongwe yena ore ntate sooto ke keneletse ditaba tsa lona le ntate potso yaka ke na le dinku ga ke na license ke tlo sebetsa jwang le bona gore ke qetelele ke tisebo ya baka moo ko wa bobedi ntate moke
1: ke ala bantate taba e ke lakatsang go e otolola ganyane ke ena ya batho ba tlwaetseng go kutela ka gara dikiri tsena tse tlwaetsweng ka gore ke tsa mmuso jale ba lakatsa go tla sebetsa le gona sekiri re tlhake tsentse o thong ke tsa mmuso a se sa motho ke sa gao le wena o le segai gobane mmuso ke manna mmuso ke gona setšhaba jale sekiri mosotho e molemolemo go na le tokelo ya go kena a kutele diphoofolo tsa gae ka gare go sona mme a ise boya ba gae sebakeng sa boikgethelo ba gae Hompa ho fapa nfela ko ngona bana o kene mogatlo ofeng mme mogatlo o no ona o ke le libise go kae le nna ka jeno kege batho ba la ka tsang hutla kutela ka skiking fela ba tsebo tla tlisa thepa honna ba ka ikopanya re nna ka mohala ka bua ka hlopisa go ngona le yona yo taba ka e sebetse ka ka sebope o mang a se patuwe ke taba e phelang ke taba 18 e yana jwale re hlile ge a moela boya bo tswang go diwa ke se ke supile mona gore bonyane re se re a moela boya ba boima ba magolo a mahlano go ya odimo e ka ba nku ka ba pudi ke a pele ya bobedi o lokela o tlele boya ba gao be boena le license ke lakatsa ntate ke otlolle taba e nngwe mona e ke utlwileng e bua kapa e botswa ya ditokomane tseo boya bo lokelang bobe le tsona ka gaka ditokomane tsena e se le gona wena o tla ka boya ba gae o tlhaa kae ga e ba wena o tla ka boya ba gago bo na le babeisi go tutubetse he babeisi ga se ona fela kapa ga a lekana motlhomong go tla boetse go ba le ntho ane o thweng ke bail form a kere e bontshang boya le boima ba teng go boetse go na le ntho e bitswang ka gore ke polomiti polomiti ena ke yane ya ngaka e tlisitsweng ke bona boemo bona ba kwatsi ena e teng kapa lefuneng le teng la tlhako le molomo o se o lokela gore o fumana polomiti e jalo go ngaka setekekeng se o leng go sona gore o tsebe o tlosa boya sebakeng se itseng go ya sebakeng se itseng o tokomane eno jale le yona jwang kaba jwang e lokela e beteng e be karolo ya thepa ya gago ga o re tlisetsa boya ke a tlhakang
0: datelaaeaaa fela ke le ga ke sheba molaetsa o mongwe ke ona ore ntate Mofokeng a ke a pheta taba yane ya tefo gore na go tloga ke tlisitse boya ba dikhutshwane tsa ka moo khamphaneng ya bona ke lokela go lebelela tšhelete ya ka e ore be e feletse nneng ya bobedi gana o itse theko ya boya ipapisa le eng ntate e thata potso
1: ere e tlegere jena ya pele boya ga bo tlelaswa bo tla fana ka ditlelase ka go fapakana mme tlelase ka nngwe e na le tefo ya yona e ikgethang akere go tlelase ngwe lengwe lengwe lengwe ya boya e e fungwanwang ka gara boya e na le tefo ya yona e e lokelang e begilweng e e sa tshwaneng le tlelase e nngwe ke ntse ke le ka goa ka bapotso ya gona a ka lefa ka sebopego maa mmeng ya bobedi ke gore o lefswa go ipapisitswe le tlelase ya boya ka nako e tshwanang go ipapisitswe le boima ba boya ba gago ke ntho ane re itseng ke eng ke boleng boleng ba boya ba gago gona ke boya ba boemo bofeng tlelase gona ke boya ba boima bofeng jale ke tsona dintlha tse pedi tseno tsa gona boya ba gago ke boya ba tlelase feng ke ba boima bofeng tse o thusang gore re fumane ntho o tweng ke patala gona patala e o lokelang ka thepa ya gago ke efeng mme batho ba tla fapana le tla fapana gagolo e nngwe ke sebake sa batleng go isia morago date ke tlhe ke gapelela ke gore lemong sena ga ula batswatelela le go tlhokomela diphoofolo tsa gago di tla o ntshetsa boya bo botle lemong se latlamang ga o sanka boikarabelela go di tlhokomela ka meriana le tsotlhe tse di lokelang ga o na fumana kuno e ntle gagolo e le go boya bo a fetofetowa phoofolong tse di tshwana kapa ebile nako e nngwe di eketseile o ka ba le mogopolo wa gore di tla o fa ntho e betetshana jale re o lefa re ipapisitse le dintlha tse bohentseng thato waka tsa ditlelase e ka seta le maima a boya ba gago o le segwae ke tsela yo ka ga bo bakhu re sebetsang ka teng re ka gatela pele ka potso tse
0: latelanare o etseng tsetsa pele gore ke batla ntate Mofokeng go nyanyeletsa potsong eno ya e o ketang go e botsa ke batla nthuse gore na go na le nako eo moruo jalo ka gona bjale tsena o tla fumana gore moruo o na le mathata ke maemo a teng a re na jale o fumana gore theko di ba boemong bo itseng mogatlhelong o o teng ba etsa jang na ba re lefa ba ipapisa le gore na theko e eme jwang mmarakeng wa boya ka nako eo kapa theko ya bona ya tshana
1: ke ya le bona ntate ke se ile ka e hlalosa taba yena magheto a o kitleng ka ona mona ke sa tswa e hlalosa ape ape hona ona mona hore ha re ka ka boya re ipapisa le ditheko tsa mebaraka ya lefatshe me ho tutubetse hore haiba mokuo o putlame ditheko le tsona diputlame ho tla ba jwalo kapa di phame ho tla ba jwalo e leng le rona tefo ya rona e ipapisa fela le hore na ditheko tsa boya mebarakeng ya lefatshe di eme jwang letsatsing leo re etsang kgwebo e leng haeba tsatsing lena o teng re etsa kgwebo le yona jwale ka fumaa ditheko di ile hodimo o lehlohonolo re tlo tseba ho rekela ka theko e hodimo e kgotsofatsang a kere beke e tlang e mongwata ditheko di putlame di tlase re tlo mo rekela ka theko e jwang e putlameng eo kae e tlase ha ba leng lehlohonolo jwale e tsamaya jwalo fela kgwebo ehlile ga kana dipereisi tse emeng ka e le nngwe tse o teng o lefswa jena ka pudi o lefswa jena ka nku a ntate o lefswa go ipapisitswe le gore na mebaraka ya lefatshe letsatsing leo leo le etsang kgwebo e eme jwang gobane re lefa re ipapisitse le yone ka ditheko tse e tshwanang kapa motlhomong le tse ka nnang tsa ba ka godingwana ganyenyane e ya ntate
0: mabedi ke a tshepa gore o imameletse ditaba tsena gantle e re ke shebe ona o mo molaetsa goreng ore ke mmakatlego lebitso laka ntate sudi potso yaka go ntate mofokeng ke ena ke gore na boemong bo boya ba ka bo sa tlasiwang gantle go e ngotse jalo nna ba bonka kapa ba bo khutlisa potso ena ke e botsa gobane boemong bo bong e ka tlo ya ba motho o tlo kopanya fela o sa tsebe na bo tlasiwa jang empa ntate mofokeng o itse ga o kutela sekiring ditaba tsa go di tla loka empa re se ka magabelela ntate mofokeng
1: ke a leboa ntate re kile ka bua ka ntho o teng rafu ke ha go rekwa boya kapa motho a rekisa boya ba gae a sa bo rekise ka di-tlas that is bo tlasuwe o fana ka bona a botshetse ka ga mmetheo le mongwe e le funya fehle e le boya ba mekokotlo boya ba dirope boya ba molaleng boya ba nku e gotse golo boya ba nku tse nyane boya ba diramo boya ba mapotsanyana wa e makonyana wa e utlwa jale e bitswa rafo ga boka kwa lo jalo ke mane mo go tla batla theko yane e bitswang ka gore ke average price ya rafo jale re a bonka maemong a jalo boya ba gago ga o botlisa go gona ntho tseo re eletsang batho ka tsona gore ba di etsetse kgolo ke go sota go sota boya ba gago le ga o ba sa botlasa kana bothata ka tla bo amogela fela le ka goreng o bo sote ka go sota ka bolelang na re bolela gore o tlosa bohome kapa mahome ka megatlhelo yotlhe e bang e ka baka teng boya ba gago bo sekono bo sekima ba le mahome ya bobedi ke go gole ke gore mekokotlo o e tshele ka nqa e le nngwe dikopi di tshele ka nqa e le nngwe melala o e tshele ka nqa e le nngwe taba eo e potlakisa tshebetso ya gore re tlhophe boya ba gago botšha e leng go tlelasa boya ba gago e tseba gore be bofalela re etsa ka pelenyana jale re tsebe go fetela ditabeng tsa gona o lefšanelang le wena ka pelenyana o lokoloe bone mabaka a gago jale ga o sa tlhwekisa ditaba tseno di tshwetlha ka sebopego seno sa gore mahome a ntsa le jalo boya ba gago bona o tshetse difunya fetlha e nka nako mme ebile e na le ditlamakaonyana tsa gore o tlankwa lethongyana ba gore motlho mongwe kage ka nngwe o nkwe ponto kapa ponto 5 shilling gore jale o e ntse jang o a tlelasetswa ebile o a tlhwekisetswa wa e bona e le o e tla tsamatsama di ditseo empa ga o tlile le boya ba gago bo sotile that is o botlositse mahome bo sa gomela bo le sekono jale o a gotse gantle ka mapotsanyana makonyana jalo jalo jalo jalo mekokotlo jalo dikopi jalo beile ka mekotleng ka go fafapana jalo nqa e lengwe tsabaka se le seng taba eno e bolela goreng go tlo ba bobebe ga go fa bosebeletsi ka maana ga tlo etsa ka pelengyana ka tsebo go fitlhela kae go bunya taba e leng go kae pataleng jela ka tsebo go qeta taba ya patalelo go lefe ebe gandi di fedile e that ga ke tsaya ba o ne gore ke qhobela pele ke tsebo go di kobelela anda ke a ela lwanetse sala ke saletse fela ke metsotso e e seng me ka e re fitlha pheletsong ya lenaneo la letsatsi la kajeno ke lakatsa go pheta ya taba ena godima sealama ya gore re ntse re batla moago o mongwe ka o hirang sebakeng sa go tla beya thepa ya rona ka gare go ona mme re batla moago o mogologadi ka gara toropo ya masego kapa mathoko a gaufi gagolo le maseko mme re bua ka ntlo ya bogolo ba dikete tse pedi tsa di-square metara go ya godimo ba dikete tse masome a mabedi 20,000 square meters ga batla meago o jalo tlhendate ka mokgwa o potlakile mang kapa mang ya ka bang le moago o jalo re kopa tswetswe a re goeletse re tlokena dipuisano go utlwana re ka mo fa matsebetse jwang ka sebedisa moago o jalo bakeng sa khamphane ya eso e bitswang ka gore ke baokhunya oda ke bua ka Baku. That didn't mele ha ditaba di le tsena ke be ho hore ha o fika stationing di go botu mono mo a ho go no ke san tipa ya me a ho malekana handle he ke a ding he ke a gona ke eno mono a ho ngono wa tsene se se tla o gulu zuka ma sengi a matala bile le mokato e mmedi ka letsone le le tsia dipisi tseng tse hlwelang wa hlwella o feta manya wa pele wa bobedi wa boraro ke ofising ya bo Baku. O sa kena he ke man ha o la hlala mahlomo ka tongo ka hodimo o tla hlo bona ka di first ga tse tro wing pudi lenku hore mona e fela ile ha bo ranku di gai ho bana motho a bitswang se hwae ke motho a pele bile ke motho a bohlokwa ho gona ga le ba Baku me a ke petra ditaba tsa ngana ke fana ka mehala ya ka ya taking ye o nka letsetswang ka baka go ngwala molaetsa ho WhatsApp e le mohala wa 5999 nngwe supa robong taro 599-179-33 o ka nthola le go makangkang a go gatsapo nomogong yona eno ke boetse ke na le nomogo engwe ya bobedi ke sebedisang e leng 6-2 4-9 63-2049 ke yona mehala ya moraya mo fokeng ka mane ka gabo Baku gobane ke ke ditaba tsa Baku di monate gagolo ga di tlhaka kodu ya morawa mo fokeng kekere ke mošhana mabuthi le mane bothabuthe ntate ke ne ke re basotho ga ba nneletse boya boya tlhabanna boya tlhabanna modimo sengwe go ntaba di fela ke ya le bona ntate seoi
0: ke Baku o tswa jalo ntate motlatsi mo fokeng
2: Maikutlo le molaetsa o qetang ho mamela. Ha se se le moya sa People's Choice Radio PCFM, empa ke a motho ka company e rekile lenaneo.
3: PCFM, your pulse, our beat.
4: PCFM, le dingwetsi tsa nkgone go duma seru, le rive le botlhabothe. Di a mema pitiking e tla bakala 2 Pato 2026, Maratona High School. Dihlopha tsohle di a mengwa. Toho o tlo natefelwa ke letsatsi le tletseng mmino le metjeko. Dibini tsa letsatsi ke thopetse kgang le kubu monokwane. Re sa si morao medi wa rona wa letsatsi. Disebo Mothepu, ha MC e tla ba badela. Hala, la basadi! Re apara live. Ke khabisa pitiki ka mebala ya rona. Di tekete di a fumane Happy CFM le shay shay ka 60 maluti. E tla ba 80 maluti monyako. Legend code 1 pesa ke 49622. Ha equal cash e le 28146. Bonne pitiki! O se ke wa sala. Tsena tsohle o di tlisetsa ke PCFM ka tshehetso ya Mojuster Transport and Toss. Hi, he have a Saturday!

ana moga wa hawa dipolitiki o se o itukiseditse dikgetho tse etlang na moga wa ha o itukiseditse o hapa dipelo tsa setšhaba PCFM yo mema ho nka karolo le nane o la gona le matla la dipolitiki re fata makwatsi ka moqebelo o mong le o mong ona ke monyetla wa hore o ikopanye ka kotloloho le bagedi go arolelana tšhebelopele ya lona le go gapalatsa meruo ya lona ka theko e tlase ya bonyane go tloga ka 500 maluti o ka tla bapatsa le rona go netefatsa gore lentswe la motho e mong le e mong le a utlwagala mme o tla kgona go fitlhela balatedi ba gale le bakgethi ba batšha naka bophara bega moga wa gago monyetleng ka go ipabola le go iphumana o le ka botlheng letsetsa 22 322 122 bakeng sa ditlakisetso PCFM your pulse

0: metsotso ke e meng ga gore fogale se ile go rena ya bobedi mametse PCFM na lona le bitsa ka rekie se go tlo ere re tere di fete hetse o re hatela pele ka ditaba tse dintsi go tshwaretseng tsona me sepolisa sa Africa bo go se matla fa ditse yolo le tsholo la sona la go lwantsha yelo bo gafi bo se molaong ka tshebetso e bitswang Operation Prosper me tshebetso ena e go kantse yolo South African Police Service SAPS South African National Defence Force SANDF fa mo le di company tsa tshireletso tsa mirafo jwa le maobane sepolisa se phatlaladitse gore se tshwere yolo batho ba legolo le mashume a go bong ana le metso e go bedi bao go belaelwang le bagafi ba seng molaong magafong wa Losbeck mane Losbeck Kloof haufi le Western Area province ya Gauteng le go latela phatlalatso ena yo ileng ya phatlalatso yo ke motlatsi wa mo commissioner wa sepolisa Gauteng major general Fred Kekana batho ba ka bang legolo le supa 107 ba ho bana ba tshwereng ke ba ahi ba Lesotho ba 107 ke ba ahi ba Lesotho ha ba bang ile ba dinaha tse kang Mozambique Zimbabwe Africa mohole Africa borwa jwale ba boholong ba re bongata ba melata ena e fumane jwale e sena ditokomane tsa molao tse kang jwalo le dipasa ka lehlakore le leng mme megafo e seng molaong eo hangata e amanang jwalo le dihlopha tse tsejwang ka lebitso la zamazama e se e fetile jwalo a mang a mathata a magolo ka go fetisisa a tshireletso mane Africa Borwa jalo go dumela jalo ga e le gore bagafi bona bolaolwa jalo motlhomong ke maqujwana a botlokotsebe a sebetsanang jalo a sebetsang go tlhaga jalo ka ntle go naga ya Africa Borwa mme a fumana jalo dimilione tsa diranta go cheka Gauta ka tsela e e seng molaong le ga tsena tsotlhe di etsagala jalo bophelo ba bona bagafi ba jalo bo le tlokotsing ka ga tsena di etsagala motlhomo maemo a magafo a sa lekola gore na fela go ntse go bolokeile na ka mekoting ena fela la le jalo ba tswela pele go ka etsa jalo mosebetsi ona o ba o etsang e leng setisang boipotso gore na ga e le gantle mona gantle se etsagalang ke efeng jale taba ya gore ba fetang halofo ya ba tshwereng ke Basotho e tlhagisa jalo dipotso bakeng sa naga ya rona ga bogo ya Lesotho gore na gobaneng Basotho ba bangata gakale ba ikemiseditse jalo go bega bophelo ba bona tlokotsing kapa kotsing e kalekale ka go sebetsa jalo megafong e seng molaong na bothata bona bo baka jalo ke gagolo-golo ke boemo ba moruo ke bofokodi ba puso gape motlhomo mebuso ya Lesotho le Aforika Borwa e lokela go bapala karolo efe go gagolola bothata bona go re thusa go sekaseka ditaba tsena re buisana le setho sa paramente ebile ke moetapele wa Basotho Action Party ena ke Professor Musa Mahau santse a le teng kwano mona mogaleng prof a re dumedise re o amaela o PCFM re le buile go lo prof kana ko yo re fanya yona ke le PCFM ntle le tsenyo yana ko prof re ga utlwa ditlalehong letsatsi la ba ba ne o hlaha jolo mana Africa Borwa mo ho utlwa hetseng ha ile hore Basotho ba ka bang legolo le super 107 ke kagolo ya batho ba 198 ba tshwereng Gauteng mane ka pelalo ya ho rafa ka tshoko ho molao ke gola bohlomong ga ke re utlwa fela maikutlo a gago ka taba ena gore na taba e ile ya o fa maikutlo le menagano e feng nakong eno gore o ne o utlwa
1: setshwanetse re gopole gore na ga na nalane ya Basotho ba banna le merafo ya Aforika Borwa na e tlala kae dilemo tse e fetang lekgolo le masome a masano e ha ho tala ho fumanwa diamane mane le Kimberley. Me buso ya bokoloni ya nako eno ila ya etsa hore e fumane dipotongwane tse tlase ba hore di hunsole diamane tseo. Mme ha morao ila ba Gauta ileng ya fumana mane Witwatersrand. O sengwe fitsa ka gore ke Johannesburg ka keno. Mme e le gore go fungwane dipotongwane tse tlase di sa bone. Ya ba mmuso wa manyesemane o neng o busa mola Lesotho. O fetola mokgwa oo banna ba patalang lekgetho ka ona. Pele go mono monna Mosotho o one anzi a patala ka phofolo ka pa ka di jo thullo ba ne le sotule ne le itsematlela le hlaisa di jo thullo empa jari ka ene ne isa hore ba nna ba ska ba tswa mona ba eme ka fu ya ba ho fitula hore e ha le tata patala ka di jo kapa ka di phofolo le se tsa patala ka tjhelete ka nako eno tjhelete ene e se teng ka ha gona halso ore o tlo fumane tjhelete o tsebe ho patala kapa o ne o tlameha hore jwale o tshele o ye merafung o lefa ka tjhelete yone o tsebe ho patale kapa ke ntlha ya pele ya bobedi ba sebetsa le marena hore marena a tshofe banna ba tlwe mahae ba ye merafung marena a basotho a ne a putswa ka hore o tla fumana commission hodima hlooho ya monna e mong le e mong yo mo kgotholang motseng wa hao hore a ye merafung ke ka hona marena a ile a rua ka commission eo ba neng ba e fumana go kganna banna hore ba ye merafung mme nthena jale ya fetoga meetlo seo e ileng ya se siela Lesotho ko gore batho ba banna mona Lesotho ya ba ga ba kene dikolo o tla disadisa mohlomong ga a sa a thuthuile a ye modibong ka e lebollong destination ya gae kore a ye merafung mosisi wa Lesotho ka dilemo tsa bo 1900 wa ngola ore ke kgatlhanong le batho ba reng Basotho ba ise dikolong gobane ga ba ka ba etsa jalo ge tlabe re senya epelo eo economy ya Afrika Borwa haholo merafo mapolasing e seteyalemane dikepeng e hloka a ka tshwanela gore re kute Basotho go feta ka mokgwao economy ya Afrika Borwa e ba hlokang ka teng ke le ka gore batho ba bangata ba utlwisitse ke na mphena eo ke e bonang ka jeng lenana dikadile kae jale ka bo 1987 ga ba le phetho e kgolo megafong ya Aforika Borwa ke ha go kenwa metšhini ntho e bitsang ka gore ke mechanization jalo go seo sa tlhokagale dipotongwane tse ngata gobane jale metšhini e teng kile sebaka sa banna nka o fa dipalo fela gore pele go monono banna ba Basotho ba neng ba le megafung ka selemo ba ne ba ntse ba etsa ntho e ka etsang 150,000 dipalo tsa moraonyana ke a fola nako ya dilemo tse lesome tse fetileng palo eno e theoetse fela go 21,000 wa bona gore ke percentage e ka tlase kapo e ka bang kalo ka 8 or 9% ya batho ba ne ntse ba ya megafung batho bao ba ile kae ba gae mo meloko e ntseng e tlaga menyetlane ya gore ba hiwe merafong e phelang ga e sa leyo jale empa jale ba tshwanetse gore ba teng maemo a tlala le tlhoko le gona ka gare o ne ga a Lesotho jona a ba kganela gore ba batle mekgwa ka boipidiso jale ntho tsena ke tse o ka di bitsang di-push factor dintho tse sututsang gore batho ba batle mekgwa ka boipidiso ka nkane ka ona Aforika Borwa go na le di-pull factor go na le di-syndicate mesebetsi ya botsona o ho pata gautya e o ba re tsamme paraking alfa ba bile ba qoba ho patala ha o di ma gautya e ba fumana me di syndicate tse eno ke tsona se entseng motšhaona o tla fumana gore jwale go na le batho ba recruit-ang mona Lesotho gore batho ba o sebetsa jwale ke le go seng go bitsa ditsamatsama ditutumeng e leng di-mine tsena tse seng di kwetse gape gautya e ntse e le teng ka moo ka e ba e se ka bongata bo bokaga jale di-syndicate di tsena di na le metšha ya tsona ya go rekruta Basotho bana e le gore push factor se tla tlala le tlhoko ya mesebetsi le mokgwa boiphidiso Lesotho di etsa gore batho ba batle menyetsa ya gore na ba ka phela jwang di-pull factor se ka nkane di batla potongwane tsa banna ba tla tseba gore ba o go ntshulla taiman gautya ena merafong ena e seng le kwetse ke ka lebaka lena o bonang gore le bathong bana ba tshwerweng maoba karolo e kgolo
0: ke Basotho eyandate
1: mme ga sentse e tla fela ga bonolo ena ga fela amane ka Afrika Borwa mme ga ba o ithutile le diphatlhatsong tsa maoba go itšhabelwa fela bana ba sutumeditseng gore ba o batla menyetla ga o bue ka gore na ga e le ntse batho ba sebeletsa bo mang gautya e kae e rekisa ke bo mang me ba rakeng efe o ke ba utlwa South Africa e bua ka tabeng ya o jetsa gore go tlameya go na le batho ba baholo in industry kapo e tsa di dipolotiki ba teng ka gare go taba gobaneng go sa tina a le gantle batho ba ba tlhakisa gautya e felela ka mona Lesotho mona ga o se ka o bona mo o rekisang gautya
0: eyandate
1: ga o se ka o bona otho o rekisa gautya Lesotho mona so ke baka e banna ba re ba itseng magafong mane ena e kwetseng banya fa gautya eno jale ebe ba e tlisa Lesotho mona jale motlhomong e be etse fa gore e tselele mebarakeng alfa ke ba e bona monono e le gore gautya ena e nkuwa ke batho ba ka mono ka Afrika Borwa jale ke bana ba seba gore bae ba itshedisitse mebarakeng alfa ga o sheba social media mona o bona ditšhelete tseo batho bana ba ditsamazama ba di sele wa bona gore tšhelete ena e tswa ka lebokoseng ke ena e tla fumana e tlangwe ga e le ga e mona le re tsa re ke Central Bank ka manene e bitswa Reserve Bank wa bona ke tšhelete e tlangweng gantle e tlhwekileng e ntšha ga se e ntseng e tšhentšhanwa mona jalo ka banna ba bapalang mataise so go na le supply and demand kabeng tsena tsa dizamasa go go sa buweng ka yona ke gore na demand ena ke bo mang batho ba e tsang gore ebe jale batho ba tla gogelelwa ka mono ba o etsang e go tla itšhebela fela gore ae bana ba sebitsa mekoting e kwetseng ebile ga bana ditokomane tsa bodulo e fitale tsa go sebetsa Aforika Borwa
0: mme jale jalo ka o tlhalositse porofe o tla ba thata gobane jale taba ena e ama le bao e leng gore ke ba ka tsamaisong kapa ba ka taolong mane go tla ba thata go leba gona mona mo supply e leng gona teng mo jale go ka fa tlhaga kwalang gona teng kapa yankuwa go tloa gona jale gona teng
1: go jalo ntatwaka Ntena ke ntla khale khale e etsa hala ja khola dilemo tse tsang le shume jwa uno le beletse hore intelligence yana ha ino e se e se ba hore na ke bo mang ha ile hantle batho ba inting economy ena e shadow economy ena ka ha gona ha South Africa wa hopola hore a o finyane yana mona le mo se fitileng le tuna kwete mandashi wilari basutu basinya economy ya South Africa
0: ayen that
1: ho a sa o le leng go gena hala batho ba buti maraka o wa di sama sama ke boma o se ya fela go na pa ke wena ga mane ga bo timba ga fa tshilti tsena na bona ke boma e yanda
0: prof ka mo tsotswana fela re tle re fitise kgwebo ke ena mabenkele mona ka mo tsotswana fela.
2: Calling all aspiring postgraduate students in Lesotho. The University of the Free State invites you to our postgraduate information event taking place from 15th to 17th July 2026 at the Avani Lesotho Hotel and Casino, Hilton Road, Lesotho. Join us daily from 10 a.m. to 6 p.m. and discover a wide range of postgraduate study opportunities. Engage with university representatives and get all the information you need to take your academic journey to the next level. Whether you're considering an honors, master's, or a doctoral degree, this is your opportunity to explore your future with the University of the Free State. To reserve your place, send your RSVP to srsevents@ufs.arc.za. University of the Free State. Inspiring excellence, transforming lives. We look forward to seeing you there.
0: Mamedi Mesotso e dula hantle mashomo a mabedi re fogaletse go rena ya borobedi mo metse sehlohlolong PCFM re buisana jelo le Professor Nkosama Hao. Re buisana jelo le ena re shebile ditlalo tsa magao gao tse hlahamane Afrika Borwa mo Basotho ba ka bang 107 ba letsweng ke ditshepe ka magao batle ba fumane jalo kapa ba belaelwa jelo ka ho gafa ntle ho molao mane profenseng ya Gauteng sebakeng se bitswang karo ke Western Area. Re hatela pele ke gola gona jelo tsena Prof. Ho ka le tsakore lana ha ya Lesotho le ho ja heta ba ina ho hlalositse hore dintla di tse susumetsa ntaba ina di kolla ka ha gona ina Lesotho di betse hape di kolla le ka ho Afrika Borwa empa ha re tla ka le tsakore lana Lesotho mohlomong ha re sheba jolo palo ina ya Basotho ba ntseng ba tswela pele ho le ba mana Afrika Borwa me ba ntse ba tswela ba ntse ba tshwara se re khatlwa pele ba ntse ba tshwara bona batho bana di zamazama me pele ho kholo ntse bona la ke Basotho na o ka re ka le tsakore lana mosi wa Lesotho muso lo ke la ho tlo weng ke taba e le boemo ba tshwanyetso ka ba mohlomong emergency yo re ka reng jwale ka le bakala di palo palo tsena tsentse di hle di mena hana di ntse di bona hala di tswela pele o le ke la e fumane jwale mohlomong katamelo e batlang e tatile
1: ntso te pedi ndatwa
0: ya ndat
1: pa na bana ka bakala o bani ntho tsena tsa di sama ke di gang tsa fumana hore ba ipopile ka mekgatlhwana ka ga go bona ka motho mme jale go tsekwa the test gore na jale sebakeng se itseng ke mang a laolang ke mo lekulwana lefeng le laolang jalo batho bana ba tlhometse ka dibetsa tse ding tsa tsona ke dibetsa tseo ke ba di fumana ka gare go private citizen mme re se ke na le bopaki bo bongata gore tse di tsa dibetsa tsena di abe di hapilwe kapo ba di filwe ke seponesa sa Lesotho e sita le sesole sa Lesotho moo mmuso wa Lesotho o santseng gore jale o sebetse ka thata ke go thibela dikamano pakeng tsa batho bana ba ditutumeng le our security establishment is solid if it that less police ile o re ba tsana ba kana ba fumana ba fetelwa ka dipetsa ke ntla pele no me ke kholo ha kholo go bane ha jalo fumana thipa ya sechaba thipa buso ile matsuhunga jalo ke ka hona jale Afrika bogwa etlang ka hore wena o le na ha le suthu o kentse le toho di dabeng sitse ke ka ya ya pele ya bobedi ke ya di go ne sebe batho ba kibe ba itela hore o tla phela ka mokuting di kgwedi tse tsiletseng a sa bone letsatsi a bile a sa tsebe na o tla swa ka mono a ntse a phela ha e se hore motho ya jwalo o desperate ho
0: phela
1: mme o tlameha hore a fumane hore na o phela jwang le tlasa maemo ano a jwalo banna bana ba bo rona nna ke ba tshwantse ha e ba bo bone le bane ba bo West and North Africa bo tla bona ba tshela ka diketswana tse dutlang ba tshela lewatle ba ya bo Europe kwana moo ba ile batla mokgwa ona ba ka phela jwalo ba bangata ba bona ba shwa ka gale go bodiwa ba lewatle gantle ba tshwana ba desperate jalo ka bana ba gona mona ka baka la tlhokalo ya disebedi mme o lebeletse gore mmuso o arabeletsa bena ka go thea mesebetsi ka gare ona ka gona ka bomadimo abe jale ke bona mesebetsi e ntse e phalo go feta go e na le gore e eketsege e tsebe gore e arabele tlhoko ena e teng ke fane ka dipa go thwe ka 2017 batho ba neng ba phela ka tlasa tlhoko e kgolo ya tlala le tlhoko e ne e le 49% ya setšhaba sa Basotho ka 2025 palo enono e nyoletse go 57% ko bolela gore sekepe sa rona se feditseng bophelo se ntse se teba selemo le sebe mme wa bona ga se hlahisa batho ba tlameha gore ba tele maphelo a bona ka sebophelosi ka mokgwaone o jenala jale ntlhelo gore go akabelwe tabe enono ya menyetla ya mesebetsi ka gare ona o ke be a tseba go ba thiba ga mmaga ka o ntse o le teng ka mane ka Aforika Borwa gobane naga ya rona ga e na meedi e e thibegang le Aforika Borwa o ka ipota-pota la ba ka ba ipota-pota ka masole ba ka ba etsa ba ke ba thiba medi ena ya rona batho ba tla nne ba itshelela mme ke bano ba jalo ba fumana go thwe ga ba na ditokomane tse e nepagetse o ke ba e thiba taba enono ka baka la mo naga ya rona e duitseng teng ga e bapisiwa le Aforika Borwa ntle le gore go be le taba ya disebetsi ka mona ka Lesotho
0: re sebile ntse re ga ba o phethela prof o ameyolo taba ena eo mmuso wa Lesotho ka letlhakong le leng o lokelang gotle o e address ena e amanang le e amang jalo ditsi tsa tshireletso fela o ka re re fitlhile jwang mo ditsi tsa tshireletso le tsona jwale di leng tsa iphumana di ke ene ka gare go tlolo ena ya molao e ntseng e tsala mane Aforika Borwa.
1: Sheba ka moseka mane o sheba ntho o thweng ke Mahlanga Commission gore na ditsi tsa tshireletso seponisa jwalo-jwalo di nanakelwa jwang mo batho ba batlang go rua ka tsela di-finger party fee mme ke ka lona lebaka lena o tla fumana gore ba bang ba rona e ba ke ba politiki e ba jwale ke bona banono ba ditsing tsa tshireletso motho enwa o dutse le dibetsa ke teng ditlhoma mona ga o motlela le ka 10,000 fela o agelela AK-47 e dutseng ka mono ka maring a ABC kwa tseba gore bane mafeteng dithunya di ile tsa nyamela ka amari jale ba batho ba iphumana ba re tikong ka bakala go batla go bua ka ka pelenyana ka tla tsejwa so e hloka hore security establishment ya rona le yona e hlwekise gobane go se go na le batho ba bangata gagolo ba hemetseng ke dintho tse tjenana wa tseba gore batho bano ba disamasama jale ba kene le ka gare go mabollo ba sponsora mabollo mme ke moo ba recruitang batšha gore eo ba kagolo ya bona sheba dinyewe tse ka ntsanene tsa polao tsa bo le kgashane a o sheba batlankana banono ba ne ba le lebollong e le babolotsi ka nqena e le kagolo ya disamasama jale ba tshege dibitsa so wa bona gore infiltration is very heavy ka hare ho society ya rona ka baka la hobane jale batho bano ba tshege tšhelete mme ka baka la batho go batla ditsela tse e sa amogeleeng tsa go iphedisa ba amogela tšhelete mme e ba kagolo ya supply chain ya ditaba tsena tseo re di bona
0: Prof re le buile haholo re le buile ho hlakisitse ditaba tsena ka boqhetse ke bona bo haisale re re tle re be puisana go na le wena go tlo hona mona re tla bela re buisana hape le lona nako nye tlang re le buile haholo ka lesedilena le o le ha go lelang le rona kwa no mona PCFM bo sibo mona tenta
1: da di re khomo ke a le bua ntate
0: thank you mamidi thank you yo ke professor Nkosa Mahau yena ke moetapele wa Basotho Action Party ibile ke sitho ka parliamenting ya ke sitho sa parliament ya Lesotho ke hlalosa jwalo hore be handlo metsitsu ke bangwe mashume magago re foraletse gorena ya borupedi no ke le tshena ya ntumela nako re ke re mathe re fitise mabengele
2: PCFM le le matsi tsa mkhone go duma seru le rive le botlhabothe dia mema pitiking e tla bakala 2 part of 2026 Maratona High School dihlopha tsohle dia mema toho o tona tifelwa ke letsatsi le tletse mmino le metiko dibili tsa letsatsi ke thopetse gang le bubu monokwane re sa si morao meti wa rona wa letsatsi disebo mothepu ha MC e tla ba batela hala la ba satye re apara live ke khabisa pitiki ka mebala ya rona ke tsekete di a fumane happy CFM le shay shay ka 60 manuti e tla ba 80 manuti monyako legend code one pesa ke 49622 ha ikwakesh e le 28146 bonne pitiki o se ke wa sala tsena tsohle o ditlisetsa ke PCFM ka tsietso ya mo juice transport and toss hi he have a

na mogha wa ha wa dipolitiki o se o itukiseditse dikgetho tse etlang na mogha wa ha o itukiseditse o hapa dipelo tsa secha PCFM yo mema ho nka karolo le nane o la gona le matla la dipolitiki re fata makwatsi ka moqebelo o mong le o mong ona ke monyetla wa hore o ikopanye ka kotloloho le bagedi ho arolelana tshebelo pele ya lona le ho gapalatsa meho ya lona ka theko e tlase ya bonyane ho tloha ka 500 maluti o ka tla bapatsa le rona ho netefatsa hore lentswe la motho e mong le a utlwaha mme o tla kgona ho fihlela balatedi ba kgale le bagedi ba batjha na ka bophara beha mokga wa hao monyetleng ka ho ipabola le ho iphumana o le ka botleng letsetsa 22 322 122 bakeng sa ditlhakisetso PCFM your pulse

mamedi metsotso ke mashome a mabedi le metso e supileng pele go fitlha manogoreng ya borobong mametse PC FM nano le na lebiso ka gore ke setlhotlholong re re o amogele le wena motlho mongwe wang o sa tswa kena kwano re buisana jalo ka ntlha ya botlhokwa mothating wa jwale yo ke ratang gore ke tle ke o meme go tlo kene jalo go yona mo jwale ge betseditseng matlho a rona tlalatlhetseng Aforika Borwa mo re fumanang gore sepolesa sa Gauteng se tlhalosa ga e le gore se tshwere jalo batho ba fetang jalo palo ya legolo le masome a robong a nang le metso e gobedi kao fela mme ka gare go palo eno go fumaneile jalo golo gore basotho ba naga e ne ya lesotho ba teng mme bona ba itsa jalo palo ya 107 e fikapa e fetang mono mme ke se e leng gore jale re ile ra fumana tlalego e tlhagang jalo mane Aforika Borwa mme jale re ne re tlhile re buisana jalo le professor Nkosa Mahau e le setho sa paramente ebile e le gape moetapele wa Basotho Action Party mme re sheba gore na jale sena se bakwa ke eng mme utlwile ka mokgwa e leng gore o e beile ka teng o e qadile a e tlhalosa le ka nageng e ne ya lesotho gona se susumeditseng jalo bothata bona ke bofeng ba gore e be jwale basotho ba iphumana ba lokela gore batle ba ye Aforika Borwa ba kena mekoting moo go bonagalang go na le kotsi e ngata gagolo mme o bontshitse gore na jole taba ya gore batho bana ba tloa mona lesotho ba ya Aforika Borwa ba lokena mona moo e leng gore go santse o le kotsi ge ka re jale ba kena sefeng go kena mokoting ona megafong yena e seng e kwetsweng ke go bega bophelo tlokotsing mme jwale sena se tlhile se tlisa potso gore na gobaneng batho ba fumana go le molemo kapa motlhomo banka qeto ya gore le tlasa maemo ano a jwalo a tshireletso kapa maemo a jwalo a polokego empa ba lokela gore batle ba e mono mme o tlhalositse gore na le ka letlhakoreng la Aforika Borwa ke difeng dintlha tse e leng gore di hula sena kapa di etsa gore jwale basotho motlhomo ba iphumana ba sena boikgethelo ba lokela gore batle ba ye gona mona sefeng sena mme o e behile fela lalo jalo ke rata gore ke tle ke boela gape ke utlwele ka letlhakoreng la gago o tlhalositse gore ga se taba e leng gore e tlatlhe e fela gaufinyane kapa e gaufi ya gololo fela gobane gona jale tsena se ntseng se etsagala ke gore motlhomong jwale gompa go ntse o sebesana fela le bokagodimo ba taba ena empa jwale taba ena ka ga e gona mona mo e leng gore jalo go ntse o sebetsana ka teng kapa e ntse e utulo ga ona teng empa ke taba e tibileng e leng gore a majalo le maqujwana a eteletseng pele ke baetapele bao e leng gore motlhomong jwale ba bangwe ba pusong gona Aforika Borwa mane mme ke dintlha tse ngata tse wa di ameng mamedi fela ga re ke re utlwa maikutlo a gago nomoro ya mogala o ka e sebedisang gore re tle re qoqe ka yona ntlha ena re tibise ke epitabeng ena ke nomoro ya 2121 9956 kapa +2665 9956 2121 9956 mogole +2665 9956 kamana ka WhatsApp romela voice note romela kgatiso ya lentswe kapa wa o ka etsa jalo molaetsa o ngotsweng mme nomoro mono ke ya 62009 56 e sekampere phanyetsa ena ke 62009 56 ke ya WhatsApp e tsa kgatiso ya lentswe kapa o romele jalo molaetsa o ngotsweng mono re ke re utlwe maikutlo wa gago ditabeng tsena 2121 9956 ke tsa mogala kapa wa sebedisa tsena tsa +2665 9956 re ke re kena jalo go tsona gore na go ya ka wena motlhomong taba ena e lokela gore e tla e sebetswe ka tselang mofuta ofeng go tlhole ka mo prof yena a tlhalosang gore e tshwanela gore e sebetswe ka teng gagolo le ka letlhakoreng la naga ene ya lesotho mo wa buileng jalo ka taba e amanang le gore mesebetsi ke e nngwe ya dintho tse e leng gore jale di susumetsa na baagi

0: wa malente ya phitisetsano ya tsona hape e itse halang jwale mane ha motho a hloka itse yolo jwalo e re reng ke maikutlo a mo medical nqena mamedi dumela
1: e ala le kae
0: ndati
1: ke thula nje ikho mo lalle ka ka chasnet tj ka mo
0: ndati mo lalle
1: e ke go pa botsana ke ntere ka gona ho mo botsa dipotso profess
0: o ka e botsa me ke tla gutlela ho yena ha ba ka tla ho ratla gutle wena fela be ya ntla ha potso ya ha
1: okay e ne ke kopa ho mo botsa ho rena e ntate kwa te mandashi ke le mo tsona se se di dense
0: e
1: o la re tona kgolo ya Lesotho e kopane le magomosha ona ano a South Africa kale ke batla ho rena Eta?
0: Ya, o ka tswela pele ntate.
1: O ho rena. E feletse ka e taba yeno. Ya yeno ya go tla go rola kopana le magomo.
0: E o fela ke go la utlwa gore ka lehlakoreng la mmuso wa Lesotho taba yeo ile a hla ya hla ya thibelwa majoing e se yona gore tona go le ga ona mo ileng go ile a kopana jolo le bagafi bano ba se molaong mme jale gato gape motlho mo dipuisano tle a tswela pele e leliswa le ba Aforika Borwa kwete mantashe gore a ka tlhalosa gona sena se bolela ke se feng na o seng ka go kae obane mmuso o ne o tlhalosa gore taba e jalo ga ya etsagala
1: ga ke re ntho engwe le ngwe ba ela tona ga ke ntho eno e neng o tse e bua ka ga paramente If I wish to get in, who never let each other get in Kailin me to one high wheel is getting. If we are a Kahapara, Karapara, Menteka Pilad, the total committee, yea, we have the answer. Yea, Kalimua.
0: Kilobili ndati molalle ke potso ya hae mona ho rena taba eno e feletse ho kae o tla hopola nakong eno ya mo jwa le ho le huileng ho ba ditlale ho tsa go etona go la Lesotho nakong e wa neng a le Bloemfontein mane ka mosebetsi wa lekgotla la habo ka party ya habo o ile a kopana le mono fela ke le ga bona jolo o ile a kopana le magomosha fela ke le ga bona jolo ditlale ho hlaha ka lehlakoreng la mmuso di hlalosa hore taba eo ha se nnete wa me di dumela Daddy? Mohala ha o batla o sa hlaka hantle ntate.
2: Ke ke mohano a se ja mama.
0: O hlakile jwa le ntate mohano.
2: Eh a fenda. Ha ba ke ka nne ke ke ke ke tsene. Ke o rata wena ga nne tena di ma ha o ba ne. Le ntwe tsa langa mo no ga e bona. Eh. E na droga ju we to di.
0: Ubima,
2: o loka a la eo gona ka tiranga go yona ga le banna ke le ba sotho ke le ba cha ke le se chaba se senga ta se sona mo se se ditsantsi
0: e
2: vale bona le ba thubele mo ha ba sebetsa ba ne ba paga mente go bona ba ba ba paga mente ga o fela ha bo ka bo ma ha bo abo family ka bona ka o tsana tsona di a sebetsa bona ne ba du ba ka tsile ba itshebile go bo ba le ba sutu ba tani ke ba ha teno ga ena mpeng ba tshelele ka nkane ba ka bo ba tani ha ba fika ga mane e mong a na fa ya ndo ntina ba di tsama ha ba fika ga mane ha fuwa le mosebetsi ha fuwa le mosebetsi o go pana le Mindre no ga ji ndwe na le jene tenga ta ga tsile ge tenye. Ha o ga jena ga ga yona ha nwe. Ha o sa tsotela le fika mo botlo ta di wa ga o nna. O ga e ba la nga go phele ba ha o ishile o tla le jena o go isebe. O ba ne tla be le yona e o pisa. Ka ha o tsa e no ye ga kwa ngona mo go South Africa. Tela go le ndwe ka o maka. Ha o tsena ga kwa South Africa. Kana ha ke ke tsitse ba go ba go fa fole. Kana ha ke wa tsa fa fole. O go bua na o ke. O dua ga ga ha u tsaya ba batho ba ba sa ma fa. Ke mo dua bo Zimbabwe. Ke mo dua bo Zambia. Pe ke di tsa fa fole. Ka mangolo wa nganga.
0: Okay, lo go lwana wa dumela ho re taba ena ha mona impa e le ka hlohong fela e tibile e hlahatla sekwana
2: taba ena e tibile haholo nda
0: Kilo wili ndati Mohane nomoro ki 2121 9956 li +266599956 kama naka WhatsApp nomoro ki 6200 9956 kiona ilo ngore rapura le fitla kata ina ya manang li sotu ka utloloha mi ke se bile jolo tlalo sa magao gao tsupang haelo hore ke basotho ba ka hodimo jolo ho 107 ba ile hore ba tshwere ile bagafi ka ba belelwa ka go gafa ho simolaong mane Afrika Borwa ka go khutlwa province ya Gauteng me re buisana le prof mona re batla maikutlo a hai me o re file le hore na ha le hantle taba ena e qala ho kae ere re tle re amohele jolo le maikutlo ka mona ka ho WhatsApp me ntate peo o re file maikutlo kwano o ka mane ka thabatseka ore ashi nna ke bona taolo ya puso Lesotho e nyehlile haholo me ore ha holo ha ya ile bane jolo le botlokotsebe ho bane dithunya di matsohong a sele jwale ke sono ka rona ba ratang hatoka e a jwa ka ba ratang jalo toka ke ntate peo ka mane ka thabatseka re le buile haholo o feta mona maikutlo a teng ka mona ka ho WhatsApp ke maikutlo a ntate motsopa ka katlehong hore ke dumelana le prof hore SA government e iphapanyetse jolo taba ena ya hore ke bomang ba rekang taba ena ya illegal mining me hore so if ba ka kiba jolo ba reki ba gauta ena it's only when this illegal mining e ka fela muso wa Lesotho ona o lokela jolo ho theohela ka pa ho thehela jolo ba tshamisebetsi le hore ba tsha ba seke ba ya jolo mane dizamazameng ke maikutlo a hai re tle re boela hape reng ke voice note e ke neng ka mona gatiso ya lentswe jolo ka ha ke hlalositse hore ka bela wa itsa gatiso ya lentswe nomoro nyeo ya 6200 9956 le ka mahaleng ka mona ka tswela pele nomoro ke 2121 9956 ka pa +266599956 re tle ke hlophe ina ya voice note kwano ke fela pele ke kena ho yona he re ke nke mo medical nqena mamedi dumela
3: hela ndade dumela tle mmaka
0: dumela ndade
3: DJ Mafubi and the Dahajin and Ralegi Pia.
0: DJ Mafubi.
3: Yeah,
0: man. He and that.
3: I got it. What about it now? Not anymore. I got it.
0: Eh
3: ba na ha tsebeng ba kopedi empa bolo di ba tswatsang ha mona ho latela na le sotho le matlagaletse ya makakang a phaiso ya mafeti le si ya ha ke bone e tla la tlholo batho ba tswabane e kgolokgolo ka ding ha o futa sha batho ba ke time ke ba e gafa ga mona ba e gafa ha ba ya tla gafa ba isa kae u bla tuba ba tsumba ba isa ba ba tla ba fantsela le bo itse ga lo tsaba tsana ba ba ntse ba gafa o sa tsago mo hlodi ya mo taba ena ya ding ha itwa ka bonwe wa ke tawa gafa nna di bonela ke thagollo ha ke ka tshwo ya ka ba ne go wa ba wa haula se fatema kala ga o di ka ba ho se go le metso ya ding ka fa go ba no ntse tuba le batho ba ba ba ntse ba tota nke na iko fela South Africa e ka nne di ona ha ke bonela ke fela nne wa botle na mana lo tlile tsena ga ding e ya ke tsiri na ebe mo somo le so tlo le ka ipileta go amoge le tlhere ke detse le phutha batho ba lona hore ba tlwe mo ba go ba ne ntse ke tlhokala mo sireletsi nda o ntse ke tlhala ka ntse ba ya hore o se a dikete manna batho ba ba ora dikete mona ke bana re seng a se bana hape ntse ke tse di se tsongwa ke bana ba ba tla nna ntse
0: me ke a gona hape DJ Mafoko go bona ho satla ba bobe ha kae bakeng sa basotho ho tswa ka ho hlohle tabeng ena mohlomo la matsapa a ka itsiwa ka nona henyana le sotho o shebile mohlomo jwale di pull factors se ile hore prof bile ka zona mona tsi ya manang jwalo le hore mohlomo jwale ha taba tsa makgetho jwalo ha di behellwa ka thoko ka pa di sebetse me le tshelete fela ke e leng hore e huwa ka dinko ka dinkgo ke tshelete e ngata haholo jwale ka moka hore jwale tsena tsohle di bona hale di bile di phatlalatswa dipepiswa na o sa le bobe hore le basotho ba ka bona hala jwale ba emisa le ha mohlomong jwale ho katla ka maano a mangaitseng ha ikwana
3: ha o tloba go nolo ha ho jwale ga ke tshwere mohlodi o ntse itla ho latwana ba ne ba e mo ha ba yetang ka tema ba ntse ba di hona le batho e ba di sa mo ne how ko ba go ka ke re taba e ke tlile go feta ka mong go motho ka nana nga tlo bare go na le batho ba nang le chalete inga ta bo na bo tsabe o re ba e se batho ba ba tsena ya mono ba ga di tsanga tsameng ka mo ne ke go ko ba bo thata go ba sotho ba ka tswa tere nga ba ga khwata re nyene go bana ka nne ke tlhokala mo fitse e si go ha ene motho wa tlo o ya ha sa fa ga lo ba tsama sebedi ne ka ba ya ka o re ke lo ba tsama sebedi tse mo itse ha bona di mo fitjwa mo futo no sa fumana o batlana ka nne to nale mo timo mo ha kwa ka he nna ka o ka ntena na ke di bona ga etwa a mo ya na sa me mo ka nne tamo dingwa ha ona le ho go ka e ka pa ka go no ka la o ya mo ntse la o tsebe ka nne di ha o go ba bonolo ha ta o so ke di ka mo na meri mo ga ga da o tsere ga di mo han ha ida ga ha o ke ba o ha ka ke na ha mo fara mo ka le da o so le thata o go tsedo nne le bona ba no ke ba le mohlala batho ba bang ba le ntse ga mana le bona ba bang pala ka hona le mosimane mong a ja ka tshwa tsona ha e ka hopola bola bola mono tsho batho ba nga ba ne ba tswa ka sekeng wa hopola tabeu ke na le mong ya wa e swa ena tshwa ba ke ka ba di tshwi ke tla e bona ba lo go lwa tlo go tsela go metsa re sentse ke bela la na ke ne ka na o dimba batho ba tshwa ba o khutletse rapi ke lo wa go ona ke botlo bo bo nna ka mbo tlala la tlana tlala na e bue mo mbofe ka ne te motho a se ba ka nkere ka nkere ba fumana ka ne te hona kae ka pamba kae mong ka ka ntse go tsala ba e sentse ba montho ni
0: kilo wheel DJ Mafube thank you re saletse ke metsotso e mehlano ba na ho renya borobong re tswa ra itahla 2121956 mohole +266599956 ke di nomoro tsa mahala tse u lwena o ka tshwaelang tabeng ena re tle ka ntse
4: ho zonda di go zonda di a ka ne di ndadi ntwe bonolo fela ha ba e bonolo ka pelo ke la ngwe e tsuwe ka nnete hona go iphapaketsa nnete mmuso wa le sotho lukela ho etsa matsapa ho re banna na basadi bana haina batjha bana haina ba theuwele mmuso o tlameha ho bona ho theha mesebetsi kankane o tlameha maoto le matsoho batho ba tlameha ba phathana ke mosebetsi mafelo a kgwedi ba fumane meputso ba tsebe ho phedisa malapa ba hodise malapa batho bana ke batswadi bana ba bona e tla ba bana ba sa tlo fumana bokamoso ka nnete ha ba fela mobuso e tla be sale ba ntse ba fa batho mesebetsi e phokanye ena ya bo matsatsi a 20 go ipotsana motho ka 20 days ka nnete ho thwa itseng batho ba le mahabona e le go batho ba mogao ga o je bona ke ba madima be ya ka ba sa fumane mebusu e bana hanela ka nnete ntate ntho ena di dudumenye ka iphella ha fela mesebetsi ka batenga ka nahala sotho ke pheto ke tu
0: re le boile ntate peo me jwale re bomo wa mo jwale hape prof a hlalosing hore jwale le ha mesebetsi mohlomo jwale e ka thewa fela jwale le ka mahlakoreng a mang taba ena e se batla e hlile e keketse haholo me taba engwe e a buileng ka yona ke hore jwale ho lokela ho go hutlwa be hala peo ho hlwekiswe le ka hare ho ditsi tsa rona tsa tshireletso mohlomo ga ipapisile le ditlalo tsena tsa magao gao ka pa ditlalo tse leng tsa hlaella tsa ho ameha jwale ho a ditsitseno le tsona me jwale e lo ke la ho ba mo sebetsi ono o ile ho go jwale tseding tsa ditholwana tse ile ho go jwale di sedi tsa hala hona jwale tsena ke tse ile ntsa tlhiswa jwalo ke yona taba eno ya di zama zama e re ke tle ke bela hape ke tle ka mana ka WhatsApp ndati le tshwaga ka kwading ore ke mametse prof nko sa le utya mahao me ore putso ke hore tsebo ire Afrika borwa ina le utlwela ba boemo ba machaba me ore ibe ho amohele ha jolo ha bonolo ha kae hore bogafi bo bo na le dilemo tsika ho di mo ho le shume bo ntse bo itswella pele ho sa tsi jwa lo bo eta pele ba bona isita le ona mmaka wa di rafshwa tsi tsi sing molaong me o ile bisa jolo ka hla koreng la la Afrika bo ga ho gena le ka ding ha ile hore etse jolo ka ho ba le intelligence e maatla ha ka haholo ye o leng hore e atle ho ka mohlomo jolo ke se re bone utulla jolo tsi dintsa ditaba tseo mohlomo jolo di batlang di tibile tsi tsa halang Afrika bo ra mono fela taba ena ya borafi bo se molaong yona ore ho tla jwang ho be ha isu ka e utulla fela ke potso ya hai ke e re ke tle ke tse tsena ke bona go na gatla diphetela joang kwano na kwa rona ke isele siyo na kwa rona isele siyo ke metsotso e se me kae fela re re tle re tse tsena re bela hape re tse tsena re bona na go re phetela ka tsela ya mofuta ofe
5: Na mogha wa ha wa dipolitiki o se o itukiseditse dikgetho tsetla. Na mogha wa ha o itukiseditse o hapa dipelo tsa secha. PCFM yo mema ho nka karolo le nane o la gona le matla la dipolitiki. Re fata makwatsi ka moqebelo o mong le o mong. Ona ke monyetla wa hore o ikopanye ka kotlolo le bagedi go arolelana tshebelo pele ya lona le ho gapalatsa meho ya lona. Ka theko e tlase ya bonyane ho tloha ka 500 manuti. O ka tla bapatsa le rona o netefatsa gore lentswe la motho e mong le e mong le a utlwaga mme o tla kgona go fitlhela balatedi ba gale le bakgethi ba batšha naa ka bophara beha mokga wa gao monyetleng ka go ipabola le go iphumana o le ka botlheng letsetsa 22 322 122 bakeng sa ditlhakisetso PCFM your pulse

Mamedi, hodima tlhokego ga ya borobong me jwale sena se bolela gore fihla pheletsong ya lona gona ka jeno le bitswang sehlohlolong me re tla boela gape re tswela pele ka puisano ena nakong e tlang ka ga e le taba e leng gore jwale e tlile e tebile e ama jwalo ditsitse ngata ka rona ga e na Lesotho ke taba e leng gore re tla ntshetsa pele nakong e tlang. Re leboile gagolo ka bomedi ba gago ke sebeditse e leng Ntate Teboho Sotho re bela re kopana gape le wena hosane e le labone re phethela beke.

ba dumedisana hela mme dumela e ya mme hello hi chomi hi o atse ba tsheke mo mamedi ke le batho ba bomme e ya mhlomong e wa nna ka di midi packs ka ho yena go se ke dumela hore ke ha re ne re qoqile yena e se ka ba mhlomong e ho qoqa ho mofuta ofe ka nna ba yeri ha wa pair fumana spice silicio ke bua ka gagebe e bo tla ka mona ka ha ho mmamedi o hela a kong o kong qhatsetse se tshidisi mong ke ketswa ketswa ke mona wa bona e mhlomong ha ka tlung ho tshisa jele ba le ka ntle ba dutsi ba ga nne ba hahle ke moya fumana ba dutsi lo ba be di be ntse ba qoqa ka hona le hwane jolo ga gagebe le sio gagebe Alicio, papa Alicio. Ntate o tlisa di kharebe tse di ntse fapane. Tse seng siyane. Tse seng siyane. E ba qoqanye ba bana lulu la mogiting wa letsatsi mmoho. Mhlomong ba ja mogaga mmoho. Wena mo mamedi nako nyo ntse ba le hai. Ha mona go nyo bo ntate mhlomong ba ile mosebetsing. Ya dumele. E. Jolo wa bona ga eman. Ba teng ba kena ka ofapana, ka nna ba e monkia mo sehlana e monkia motshwana jolo ka nna tsena e bongwe molelele e mo mogutshwane. E mong ke ya mmile o ka ngwa ka tsena. E mong o batla sna mmile ha ka lokore ba fapane. Ka nna ba e monkia wa mogogo bolepo. E mong kwa di dreti e bong kwa khati. Ke a dumela mo mamedi ha ba fapaneng le gore ha o tle motho a le moo jolo gore ke na le maikutlo mona gore ke ke qoqela kgarebe mane ditabase gore mane ke na le maikutlo o nke ke qhatsetse motswalle wa ka mane wa kgarebe yane ene re qoqe ka dimane dipaxi ke khatsetsa ne spicy he khodile ha mmoho moriting wa sefate hantse re nahana hore na re tlophe mantsi bui o go kupile bo eletse mo le kana wa ha ka ne dam a le ka mo hlalosetsa o ka ne ditaba sna di tsena tshintata ye ye ye khawa ra le taba tsa batho tswa tabeng tsa malapa ke ntate e molekano wa mo mamedi a go letse a re hey mathabo tsa tabentsa batho a re ye bo baba fela ke gona bana ga mona o go busiwe mo mamedi ka nnete ha ba sa khaleya o re ha ile busiwe jolo ka ha ile na go tswana tsena ha ba sa khaleya ho thia ke se a duma kore ke tlo le tlo utlwa jolo re taba ena ka nnete ha mo you see ditheoela o kopa boheletsi maikutlo a ha ya tsamaelele o mona mo mamedi a bolele gagebe o hei ngwaneso ke ka maswabi a maholo ko phetelang ditebase ka pa hawane a tsweta ba batho mo mamedi ke a dumela ona jwa le mo mamedi e ka nna ya ba ha ba khaleya ba dutse ho latela bo mba ditara go sa go tloela ho ha khaleya ba ne mametsi a batla ho ga u kobeletse ba hao maemong a feilile gore ke tlo le tlo ukwa ke se a duma e hona le tau ye bruma haile jina go tsana tsi ha ba khale fela ntate o saitse hey mathabo tsa tabentsa batho tsa tabentsa malapa komile se mo mamedi ke taba ke taba tse tla ile hileng ke thotsetsa hala ga bona metse mona ho mona hona le ntwe e sa nqi hona le ho fosaitse mona no lo fosaitse mmane e ga ntse re di bo ga bua ka paka ya thola mmamedi mo embo mane mo mmamedi o re o qoqa le kgarebe ena ke motho yo ba e ba qoqile yena ka

0: nete ba bue nakonye wa le ntima ke dumela ha se metswalle ha ka alo fela he bana le understanding for bona ash ka pa che ga bona mono he wena mo mamedi 21 9956 62 double
1: 9956
0: 62 double 9956 Hey, humo fela. Ke le rata fela ha ile bo suitse na ho thwe batho ke ba fapaneng. Ha se ntwa ntate ya matsoho fela e hlile ho le rata. Ntate, ha o mamela ditaba ke le rata la batho ba babedi.
1: Ola tina ka

0: bafapane ga ba tsatsi nela ke ya mogo o bolepo e le ko ona wa ka go sane ke ya tred go sane ke ya mogutshwane go sane ke ya mole koo bafapafapane jalo fela ke le bontate I lie. O tshele kana go ena mo momedi ke se aduma ah o ke se aduma ha re khale ha re khale go ha mphi se fa mo main tumela
1: hi lai
0: hello
1: ke Jackson
0: hi Jackson
1: yes hi go tlo ke khatara ga sube
0: malato
1: bo si wa lo ba tshe no ho ba bitswa Nkahlamele.
0: Ei.
1: Ke ba mona ba dutseng ditupu monana a shebile hore na mang ke se. Ha a dutse ka hae o dula setupu. Ke lo bona le yena o sa tswe a kene ka mono.
0: Ah.
1: Ee, o bohloko. Ba bethe sena matras. Hape jale bosi ha ma metse se a duma ha kubile le lena ka ha e ka mo molato a ke re o ka ha e ga mo lena hona le ntumo le mo e hlokalang o kubile tsa ha ya bolai se nda te o bududu ka mo lai
0: Jackson
1: a o si o o le se zeng ba te ho mo di mo bo bo ka le ka bye
0: bye bye Jackson wa ka ke lo ga itseng a tlele a tsweta bentsa batho
1: a ka hira bo di duplexing kwa na mo batho ba ntse ba sa shebane a a ke re batho ba teng ba fella ka mang ha bona fela a a hote itse le yena ga ntate a fitlha tswa sepane le yena a gote itse ebe e sekopo kgwela ka gae le yena
0: a go goteletse
1: ee a goteletse
0: eetlakile
1: yes
0: thank you Jackson
1: okay
0: bye bye ee utshe ga dijaka nqane ka nqena le wena o laite ebe ya gautose ka nqena thutsana E. Sebe bonfire 2121956 +26695 99 56
2: FM le dingwetse tsang kgone go di huma seru le rive le botlhabothe di a mema pitiking e tla bakala 2 part 2026 Mathana High School. Dihlopha tsohle di a mengwa. Toho o tlo natefelwa ke letsatsi le tletse mmino le metjeko. Dibini tsa letsatsi ke thopetse kgang le pubu monokwane. Re sa si morao meti wa rona wa letsatsi. Disebo mothepu. Ha MC e tla ba badela. Hala la basadi. Re apara live. Ke khabisa pitiki ka mebala ya rona. Diteketi di a fumane happy CFM le shai shai ka 60 maluti. E tla ba 80 maluti monyako. Legend code 1 pesa ke 49622. Ha equal cash e le 28146. Bonne pitiki. O se ke wa sala. Tsena tsohle o di tlisetsa ke PCFM ka tshehetso ya Mojusa Transport and Toss. Hi, he have a satie!
0: Mamela PCF family dilo ya robong fela ga le bile horeng ya le show my became back to your roots ana le na lailai le ka batabe ga se betsa ka tsana mofuta ofe mo media tsa jang a bue a tlhalosetse gagebe ya ntate ore ngwane so kana le botata ga le batho ba mona malining ga go tsebise hore ho jena a pa mamele ke le tswe melekano wa ha mo feeling yona mo mamedi ore hey tswa tabe tsa batho.
3: Hello.
0: I'm going to go to the African Champ. Ha ke sa tsiba ke tsa jang tabena hang go ba tsebusiu ore jalo fela lo go ha ile ka ding ore bo mo bona ha bo mo go ba tsi busiu o santse a tsiba ho gao ha qala bona motho fela a fihla ka ba go ma tilibuleya santse a tsiba ho gao na bo go go busiu mo me du main tumela ke se fam hello hello
4: the guy
0: hata mo kae mo
4: motho ha tlo le taba tsa batho a ke nge pedi earphone
0: o hlakile
4: ya le bo
0: ke bana mo kae
4: o bo le pal deva
0: ke a le bo ka a ke le bo se mo na tlo mo radio wa ke
4: thank you
0: a re ke di earphone headphone I get the earphone ya mamele PCFM ganye fela yo mo le ka nitse tsa tabentsa batho mathapo ga o hana le tabatsa batho mathapo pele o re ena le le gagabe ke batho ba ba qoqe mo mamedi ke dumela ba buisana ka hona le hwane jolo ka batho ha bo mme mona le mane na ku ba bona ne jolo ka batho ba bona nang mohlomong gafetsa ha ga be le teng ka pali teng je lo ga tabena ya ntshenya ba tseba ke etse jwa ba thoma mo di mothusang moletsa o re lai just here what I like ka mo mamedi yo a ka mo ba di ango tseng ke hore o hlakisitse relationship le the lady ha se metswalle mme ka hona ha a mokoloti le thohle hampa iphele hampa hampa iphelle molomo wa hai papa. I'll see and will eventually find out fella isika. Isika ba yena please. Ke le ba hla wena momamedi eh ke juju ke le ba wena juju. Oh juju here. Ha ke tsebe juju wa ke ba dile hampe mo. Ke le ba wena juju. Eh o ga ka hale metswalle. Le la taba yeo. O ya la taba yeno. Hothe. Ausika pagarebe o tla nna tsebe. Ka ifumana taba yeno ka ditsela tsa hae. Wena bo itlohelle. This woman's work when I came Maxwell. Ke o kana go ena ke sentse ke na maduse ya ka ine hanela fela. Go rena e be bua mo ke bofe eh sebakeng seo sa bodulo ha isele kana go ena.

0: Maxwell, This Woman's Work, re be mo tsotsong le mo fela ke le bile horeng ya le show me PCFM 92.8 o ya 104.3 MHz www.pcfm.co.ls. Haru ke hewe na mo mamedi PCFM mo meng dumela.
1: Tsela mana ga itse tsaga.
0: Ntate.
1: Ya jwala ya yo.
0: O jwalo.
1: E ka rangere ona ira ja ke ta free.
0: Eh ntate.
1: Mm. Ke sem phaka mo ha o mo ngwa.
0: Mhm.
1: Na u sie na ba ka ma ka la le jalo. Ntse go mo jwele mo go. Ke ka na tlo ya ba. O ha go a ke bo go seno ntse ba ta o tsena no mo go ntse ntse ba tsantse ba bo go lla. Ya le hona le botata. A ne di ke ne di mo a ba o mame di tla go di go go simo.
0: Mhm.
1: I ga di ne sa e tla a ke fela ka sa se ka tsena. A tla ka rutlwa ona bo go sena na. Ke ba kwa keng ka mono. Mo go mo go tla fola mai. Go a ga go le o bua mo nna e ra mo. Me na mo nna e na ya mo go go nna go. A se mo fa di skere nne ke.
0: Mhm.
1: Ya ona go fa ya se di ya ga tsongwa ro mona ha ya re a jinta ke le go pa o bo o tsaka go tsa mo nga mo nae o mo tsoga ga mo genye ha ipo o go etse tsa ha ka mo ma ne tse ka ga mo genye ka ke o bane mo tsa
0: mm
1: go go mba se mo tsa se se sa ba tsa ba mo tsa ke lo a mo tsoa ga le ye le le bana ba nuka ba itlwa ke mang ya la zona na go tsena ya le mo tsela mo mo a fika ke ya gavalla a bo go lusiena ya le no ha kwa ke mo go tsena fika ntina a tswa tala ya ntla ya tsana le tsela
0: mm
1: e mo sa ya ga ka ikhale mere wa na la re a ba a go tsala mala pa ba di ba go go ra kala a ka e tswele ho hang ya la ka tsetsa ka go tseng ka mora ka bona na no ite
0: like ile wa utla.
1: Thank
0: you. Ke le mo mamedi e tsing tswa ta bentsa batho e tswa ta bengina go hlotse go etlwele e taba ena tla e fela taba ke gore o tshwaise le ka nako e mo mamedi mo eng dimela
2: dimela le le tlo.
0: Hello mo mamedi
2: ke nya go tlisa ha o tla le kwa ntlana
0: ke wa moela mogato wa ka.
2: Ya le bo amme.
0: Eh.
2: Ah, e Osman tsho a tsaka ke la tsaka tsa batho.
0: Mm.
2: Eh, ha o itse ga halo. Ha go le ha ne ba mo tshema se kharebe ke ke mo fuma ha ke.
0: Eh,
2: ha o itse ga halo. Bo soko ba yana ha tsa jo tsitse kharebe. Ha ba se ba e qoka le samo kwa ba le mmo. Ha ke be tlo qabana le.
0: Mm.
2: Ha ga tlhaba jwalo. Ha ga ba tametse re ile ga hena motho wa ha ka bo ntse ka tshe. O tsakela ka bana le tshe.
0: Mm.
2: Ho bo kono ba tlo ba qabanya.
0: Mm.
2: Eh ha a se a. E ke tsho mo le ga ga ska e ke na se ka mo dua ho.
0: Mm.
2: Eh. Empa la ka teng mo la ka nnete ya ka re tshe a ka kopa ntate a tla le ntate ba bue mentho. Go tla bo ha le ba mantle ha se le thatha
0: eh
2: o tswa ga
0: a hlakile ka le bo
2: ya le wa le like
0: thank you ah ke le tsomo ke no mamedi hore ene ya ela gata ga ka e ka e shaba ka tsela engwe eh ke ke le tso engwe mamedi mo eng dimela eish mamedi eh go ka pepe go tla eh go tswa ha ho bana mo momedi o kwi selageng ne hana ka selagapane yona hane eh mochini mo no o slice nama o kwi na o eh jelo na hane ha o fihla o se ya monane le sapo ga eh ha se le kana kwena eh wena mo mamedi ga ga tsela mana ga mabenkele ga nna go tsela pele mo mamedi e boeletsi bo bonke bo bohlaile go thwe e ne la rata ga ka e sheba ka tsela engwe mohlomong ntate mo a ka bua le mong gore mogeso a ko
3: ana moga wa hawa dipolitiki o se o itukiseditse dikgetho tse etlang na moga wa ha o itukiseditse o hapa dipelo tsa setšhaba PCFM yo mema ho nka karolo le nane ho la gona le matla la dipolitiki re fata makwatsi ka moqebelo o mong le o mong ona ke monyetla wa hore o ikopanye ka kotloloho le bagedi go arolelana tšhebelopele ya lona le go gapalatsa meruo ya lona ka theko e tlase ya bonyane ho tloha ka 500 maluti o ka tla bapatsa le rona ho netefatsa gore lentswe la motho e mong le e mong le a utlwagang mme o tla kgona go fitlhela balatedi ba gale le bakgethi ba batšha naka bophara beha moga wa gago monyetleng ka go ipabola le go iphumana o le ka botlheng letsetsa 22 322 122 bakeng sa ditlhakisetso PCFM your power

0: medie mongwe ga e ska tlaba lo wena o gadile ma wena o tsika tlaba lo wena o batla o ge e ka nna ba ka tsatsileleng e be wena ke maikutlo a mang a hlaileng o thwe tsa tabinyeno ha ga phethele mo medie mo gahlelo ona ntse o tlo phethela ge khutla fela ge kutlo mona pele na o thwe
1: a mafufu kele a go utle ntunsa batho ke di tswa fo a sudi simatla la rivier kokolo simhamotsiki
0: e ke le boha ke le wena sudi simatla momedi bona ke Faith Evans never gonna let you go

0: The Isley Brothers, monate momamedi ena e bitswa Contagious, pele humana re rekile Faith Evans, bitswa Never Gonna Let You Go. Tere ba metse seng ya le shumela metse mehlano ka morao hora ya le shume hora bo bedi ya le nana ho la rona. Moletsa go fumana ka mona ho the le like ste bo happy. Ke na hana me a tlohelle ditaba tseo ha setse hai. E o ya le rata ke dumelana le momamedi ya reng. Ntate a tla bua le ntate mong. By Shope Sinna. Kelewa wena momamedi. Ele shumele msebe shanu fela kamara uhohara. Yale shum. Haikibani mela itemi. Kibana lame halaka saibuni. Ilo hekleti lakari. Unale momamedi ba ite. Kwele tabati hasa hao. Unale momamedi ba ite. Itabena. Yale kata ke Shope Joang. Mshu mungu kare ntate. Hata wili ntate mungu. Le Shope. Unale momamedi ba ite. The headphone. The headset. Mkwanyana wa hoi distractor wa wambare hadi chaka mani luwe na di chaka nkena strike balance wena mwabedi fela heke uklumuhulu badidawa kibana bonu heo skatka banya taba tina hasisa hao utlaka banya shiri hula na mwabedi mwenga itzenge tlare hao si udwile mu klotu kwena na wata utlaka banya go tlo kwena na ba tla o qabanya tla re bile se ba lukisitse ditabo mona o tlo hla ile wena motho a mubi e asa go betse mona mona o ka ke e se fu bien sa dali mona a mo qoqela na utseng a re e bile a wena o itsa tsena le tsena tsena e bile a ka nete go hlale qoqela motho a ntongwe le ngwe ke le ba hle momedi re tle go tsela mwana fela re tse tsena ke le ba bohle bang kileng ka golo mogahlelong o na ke la bagago #storytime ke ne le tsala ka jeng dinga tata tsena di etsa momedi metsene metsaneng go tshongwa ke ntse ngata di ba ke ntsa sofa bani mesebetsing di ba ke mo phela hona teng metsing hohle mona momedi ntho tsena di etsa hala tse re tshwenya ke ka o ka tshwa bulela ba betsa mhlo motho o ka nyeka ke na sitelwang taba tsena e ba mosite e ba mositelwang ditabeng ya etsa hala ke ntse tsa hala hangata mo mamedi jwale wa utlwa he ho tshwe ga ka se betsa ka tsela ya mofuta o feta ba ha se e di tsena ya bua ke nae u
1: tsiba bua kwa le janja se nyolo sa makhale go le se fikile ga ga masu wa se fika se a baba tsena ke itse fela ke le tlo le bua ka kapa tse go tse kiketse ke go dira gala gala pele ke fika ke a dumela le ntse le impotsa le go mongwe ya rona ke ntse ke ba bothe tsena ke ba bogele dikeng empa le thole ka gabo a hela a se ma janja mmane ho nya mo hale ntho ke ke tsa hla ke thole pele se ka fumana mo hatla se se ha ile papatswa ke sa bua ke a mabengeleng ke tsebana ke lo reka hachi Jabumela ke puntse mpaola le mahlalela o mona mane re ke dobeta a nao la ka tsao la tswa se o majanja sutwa mamela PCFM
2: PCFM your pulse
3: our life ke ja pita ba botsale ke thagale mpona ke le je tswantso sa bo je tswa
4: PCFM you tlise tsa mokete o moholo wa vintage affair ka la 29 August 2026 mane ba wa Dintlhakgolo di satla thea tsebe
5: PCFM your pulse our beat
0: PCFM your pulse our beat le shumela bitsirubong ka morao hore ena ya le shume ga tsa le mona mo mamedi hore ena le shumela mo tsole mong tlobela ga qoqa meloteng ga tla bona ona ka jana ga ketse ka eng hloko mediswa ka eng hutwa ka eng tsa sileleleng holona ke lebeleseng ka thoko ke machaba ho bua ka ditaba tsa mofuta ofi ke nna fela a ntseng a nagana ona e ka ba huang ka bagaisane we can't be friends mona ke nna fela ke nna ke Deborah Cox mobedi